o le se o ni nkan o ni gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse olowa lati odo olowa ni ododo won ti wa ni olowa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo olowa ni tooto ki se be nikan ani lati je ni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura o ye ki a je asoro magbesi o ye ki a je eni ti nsoro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura ari awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o tile je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi ati gbadura bi won wa ni ile ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe olowa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu ti o nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 107 107 orin David 107 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe olowa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacobo ti o ro mo olowa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omi je bere lowo olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be ni kan o ye ki a ni igbagbo ninu olowa nitori igbagbo ninu olowa ni yo fun wa ni isegun ninu efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni bi ni igba miran a ma n gbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan be yen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so wi pe igba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yin ibon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni ori pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo n wa n lo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a n pe ni apata eyi ki n se apata yato sugbon nkan ti a n pe ni apata ni pe bi enikan ba n so oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo wi pe awon ti o n se ijangbon won le ma ju oko si won won le ma tafa si won won ni awon nkan kan to ma gbe lowo bi ata yi tabi bi ota bi o ba ti n bo won a fi nkan yi won a fi gba eyi ni a n pe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Mary, ori ikejo, oluwa si so fun Mose pe, so fun Aroni ki o si wi fun pe, nigba ti iwo ba tan fitila, ki fitila mejeje na, ki o ma tan imole lori opa fitila. Aroni si se be, o tan fitila won ni lori opa fitila na, ki oluwa ti pase fun Mose. Ise opa fitila na yi si je ti wura lilu, titi de isale re, titi de itana re. O je ise lilu gege bi apere ti Oluwa fi han Mose be ni o se opa fitila na Oluwa si so fun Mose pe yo awon omo Lefi kuro ninu awon omo Israeli ki o si we won mo bayi ni ki iwo ki o si se si won lati we won mo won omi etutu si won lara ki won ki o si fa gbogbo ara won ki won ki o si fo aso won ki won ki o si we ara won mo ki won ki o si mu egboro ako malu kan pelu ebo on jije re ani iyefun daradara ti a fi ororopo ati egboro ako malu keji ni ki iwo ki o mu fun ebo ese ki iwo ki o si mu awon omo Lefi wa siwaju ago ajo ki iwo ki o si pe gbogbo ijo awon omo Israeli jopo ki iwo ki o si mu awon omo Lefi wa siwaju Oluwa ki awon omo Israeli ki o si fi owo won le awon omo Lefi ki Aroni ki o si mu awon omo Lefi wa siwaju Oluwa bi ore fifi lati odo awon omo Israeli wa ki won ki o le ma se ise isin Oluwa ki awon omo Lefi ki o si fi owo won le ori egboro ako malu won ni ki iwo ki o si ru okan ni ebo ese ati ekeji ni ebo sisun si Oluwa lati se tutu fun awon omo Lefi ki iwo ki o si mu awon omo Lefi duro ni waju Aroni ati ni waju awon omo re ki o si mu won wa ni ore fifi fun Oluwa be ni ki iwo ki o ya awon omo Lefi soto kuro laarin awon omo Israeli awon omo Lefi yo si je ti emi leyin eyi ni awon omo Lefi yo ma wo inu ile lo lati se ise isin ago ajo ki iwo ki o si we won mo ki o si mu won wa ni ore fifi nitori pe patapata ni a fi won fun mi ninu awon omo Israeli ni ipo gbogbo awon ti o se inu ani gbogbo akobi ninu awon omo Israeli ni mo gba won fun ara mi nitori pe ti emi ni gbogbo akobi ninu awon omo Israeli ati ti eniyan ati ti eran ni ojo ti mo kolu gbogbo akobi ni ile Egypt ni mo ti ya won si mimo fun ara mi emi si ti gba awon omo Lefi dipo gbogbo akobi ninu awon omo Israeli emi si fi awon omo Lefi fun Aroni ati fun awon omo re ni ore lati inu awon omo Israeli wa lati ma se ise isin awon omo Israeli ninu ago ajo ati lati ma se tutu fun awon omo Israeli ki arun ma ba si ninu awon omo Israeli nigbati awon omo Israeli ba sumo ibi mimo bayi ni Mose ati Aroni ati gbogbo ijo awon omo Israeli se si awon omo Lefi gege bi gbogbo eyi ti Oluwa pase fun Mose ni ti awon omo Lefi be ni awon omo Israeli se si won awon omo Lefi si we ara won mo kuro ninu ese won si fo aso won Aroni si mu won wa ni ore fifi siwaju Oluwa. Aroni si se tutu fun won lati we won mo. Leyin eyi ni awon omo Lefi si wole lo lati se ise isin ninu ago ajo ni waju Aroni ati ni waju awon omo re bi Oluwa ti pase fun Mose ni ti awon omo Lefi be ni won se si won. Oluwa si so fun Mose pe eyi ni ti awon omo Lefi lati eni odun 25 lo ati ju be lo ni ki won ki o ma wole lo lati se ise isin ninu ago ajo. Ati lati eni 50 odun ni ki won ki o siwo ise isin ki won ki o ma si se isin mo bi ko se pe ki won ki o ma se iranse pelu awon arakunrin won ninu ago ajo lati ma se itoju ki won ki o ma si se ise isin mo bayi ni ki iwo ki o se si awon omo Lefi ni ti itoju won.
2: E je ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun a wa sodo yin loni nitori a wa gege bi omo si baba a si mo wi pe e ko fi wa sile nigba kan ri a mo wi pe o je didu inu yin lati fa wa somodo ara yin lati joko ke a teti sile ke a gbo oro gege bi omo ti gboran gege bi omo ti o ni oye wi pe ife baba si ohun o po re koja ju eti a le fenu so loni bi ati wa ani igbagbo wi pe e o da wadura wa ani igbagbo wi pe e ko je tawanu bi o ti wo ki ori ani igbagbo wi pe ife ti e ti fe wa lati igba ti Jesu Kristi ti ku wi pe ife yi o wa ba kan na se be loni nje bi ati wa bi a o ti ma gboro yin bi a o ti ma la wa loye a n bẹ̀yìn wí pé iyì ọ̀tún àti okun ọ̀tún agbára ọ̀tún yóò sọjí nínú ọkàn wa ní orúkọ Jésù ẹ bá wa sọ̀rọ̀. e fun ni eti omo e je ke a le gboran e je ke a le ma tele yin ni isise kokan ke a ma se pada seyin ki awon ti a nreti lati odo yin gege bi awon ile ite ti se fun wa ki won ki o le je ti wa adupe wepe ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni anwo iwe woli Isaiah ori ogoji lati ese ike dogbon iwe woli Isaiah ori ogoji lati ese ike dogbon ma fi oju ka bi atijo nka papo nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi pe oju yin soke se bi giga ke se wo tali o da nkan won yi ti mu ogun won jade wa ni iye o pe gbogbo won le oruko nipa ti tobi ipa re nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ku e se ti iwo fi n wi iwo Jacobo ti iwo si n so iwo Israeli pe ona mi pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi iwo ko ti imo iwo ko ti gbo pe Olorun ayeraye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki share be ni are ki mu ko si awari oye re o nfi agbara fun ala re o si fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le sobo patapata sugbon awon ti o ba duro de Oluwa yo tun agbara won se won fi yegun oke bidi won sare ki o si re won won rin are ki o si mu won loni mo fe ba wa soro lori diduro de Oluwa diduro de Oluwa bi o ba wa nihin ni ose ti o koja mo soro lori ayo Olorun e ti je agbara ati okun fun onigbagbo awon nkan wonyi ti Olorun se wa loju lati ri ti Olorun ko si wahala o kan aya wa won je awon nkan ti o je ki igbagbo wa ki o le ki o gbona ki o lagbara ju be lo won o je ki ayo wa ninu Olorun ati ife wa fun Olorun ati igbagbo lati duro ti ri pelu Olorun titi a o fi ri dahun si adura wa won o je ki won ki o le fi ese mule ju be lo nitori be ma to awon nkan wonyi si o kan aya re ma se je ki won ki o lo kuro ni okan re ni igba kan loni ni an soro lori diduro de Oluwa diduro de Oluwa kini eredi ti a fi duro de Oluwa bawo ni a se le duro de Oluwa kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbesi aye wa wipe a je eni ti o ti duro de Oluwa asi ti ri idahun eredi ti a fi duro de Oluwa ati paapa akoko wo ni o ye ki a ma duro de Oluwa ki awon ibere wonyi ki a to le dahun won lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ike dogbon bi oye ese ike dogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye di duro de Oluwa je ki n tun ka ese ikokan le logbon le kan si o ni sugbon awon ti o ba duro de Oluwa ki se awon ti o sare koja Oluwa ki se awon ti o n sare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wipe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu Oluwa awon ti o duro de Oluwa o ni sugbon awon ti o duro de Oluwa yo tun agbara won se won o si fi yegun oke bidi won o fi yegun oke bidi won o sare ki yo si re won won rin aare ki yo si mu won bi aban so wipe awon wonyi won tun agbara won se eyi so wipe se iwo na mo awati an lo moto le kokan bi abati lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wipe o ye ki agbe lo si odo awon mechanic wipe ki won ki o tuntun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi wa won a fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daadara nitori be a fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mechanic be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re se se ki o mu wa o sese ki o dabi eni wo pe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wo pe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wi pe omi ti o kun popo ti o si kunre koja oni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wi pe bi a ba duro de olowa wipe a o fi ye gun oke bi idi eni wipe oke ti o wa ni waju wa ti o dabi eni wipe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi a ba duro de oluwa olorun a fun wa ni iye bi ti idi nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi ye gun oke bi idi ti o je wipe oke yi ki o jamo nkan ni igbesi aye wa oni a o sare ki yo si re wa bi a ba ti wo awon omo wa ni ileiwe ti won ma nsare ije bi won ba tin dije a ma ri wi pe awon omo miran won ma sare sare sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobolole a re won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun daradara loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wipe won tin sare won sare yi won sare eje yi won tin gbianju sile bi won ba ti be si ni sare won ma sare lo tete ki yo si re won be na ni a nso fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wipe a ko duro de oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le oluwa o je wipe a n gbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de oluwa awa ni o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin aare ki yo mu wa bi a ba je eni ti o n taja ti a n gbe awon nkan ti a n ta ti a n gbe lo soja ti ki si se wipe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni anfirin a o ri wipe awon miran ti o je wipe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won gbe eru won gbe sokale won joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wipe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe a duro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mu wa bawo ni a o se de ibute ibi ti a n lo lakoko ti o ye ki a de be eni o fi se pataki wipe a ni lati duro de oluwa sugbon mo so tele wipe ki a to le duro de oluwa ki a to le so agbara wa di otun ohun kan ni a ni lati koko mo ye ki a wo lati ese ikedogbon o ni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ki ako ati ti o ye ki amo se o mo wi pe awon elomiran oye bi a ba nso nipa ti olorun ko ye won daradara o sese awon elomiran a ma wa si lesin won ma so wi pe awon a wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon a tun gba ona eburu miran awon lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon iya lode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi nbi wa pe ki atile to so wi pe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye ewe mimo wo lati wo awon ileri pataki pataki ti o se fun wa oni la koko tani eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wi pe olorun oni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi oni be aba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye lati odo awon eniyan wi pe ko si angeli kan ko si si eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe angeli michael Angeli Gabriel, Angeli Uriah, Angeli Bayi, Angeli Tohun, awon to ti sina, awon ti oye ihin rere oye, won fi Olorun we Angeli. Won fi Olorun we eda owo Olorun, o sese ki o je pe awon elomiran bi won ba tin gbadura, won ma so we pe Olorun lagbaja, Olorun temedu, won fi Olorun, Olorun oga ogo, Olorun alagbara. Olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imure eni olorun fi wipe ki atile to duro di oluwa ki a to so wipe an lo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyin ni eni mimo israeli wi je ki a wo exodu ori kejo ese ikewa exodu ori kejo ese ikewa o si we pe li ola o si we pe ki ori bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so wepe opolopo isin lo wa wepe bi o ba si ona nibi ohun tun ohun tun wa ona miran lo iyi nje wepe won ro wepe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon tin to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wepe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro we pe boya nkan won yi o le gba won won ma ro we pe bi awon ba wa si ilesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni we pe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wi pe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa ye ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli ye ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wi pe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan soso ni ninu exodu yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodu ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo oluwa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru niyin ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ki a mo wepe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wipe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun se nitori be je ki okan re ki o simi le oluwa ki o si mo wipe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyori si rere ati itesiwaju ni wipe ki o duro di oluwa so ni wahala ni so dabi eni wipe o n sun ekun asunrin so dabi eni wipe awon nkan ti o n wa o jina rere si o so dabi eni wipe wahala ninu ebi wahala ni bi ise wahala ni bi okowo re wahala pelu awon alabagbe pe o fe mu olomi o dabi eni wo pe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro de olowa o se duro de olowa o ran ti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ran ti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro de olowa o ran ti josepho aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo iru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti olorun ti fun tele tele se o je wi pe awon ileri won yi ti kuna ni se o je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josepho ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wo pe afowofa samsoni ni nitori wo pe o lo sinu ese ohun ti o je wo pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se bi o ba je elomiran ni a ro wo pe gbogbo nkan ti pin wo pe ohun ti o ku ni pe ki o n lo pokun so ohun ti o ku ni pe ki o n wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de olowa o duro de olowa o ni olowa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de olowa be o ranti dafidi ni wahala wahala popo ninu ebi ni o ranti igba ti omo re absalom ti o dide si tabi o ranti nigba ti oba saul nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de olowa ni o duro de olowa ni bi a ba wa sinu majemu titun se oranti awon apostoli aso won sinu tubo se oranti awon apostoli ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan du won sugbon won duro de oluwa awa na be na lo ye ka se we pe bi awon ti isaju bi won ti duro de oluwa ti oju ko ti won be na ni o ye ki awa paapa ki a duro de oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko jesu wo orin dafidi ikokan dini adorun ejo esan orin dafidi ikokan dini adorun ese ikefa nitori pe tali o wa le orun ti a le fi we olowa daun se angeli kan wa le orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran o ni tali o wa le orun ti a le fi we olowa je iru eni be wa rara tani ninu awon ma lagbara ti a le fi we oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wa pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o sinmi le oluwa nigba ti o ti mo we pe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo we pe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijoloto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wi pe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe isaiah ori ogoji iwe isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bi giga eni ohun ti olorun so fun wa o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fo ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi o ni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo tali o da nkan won yi wa awon irawo tani o da won so fun mi be na ni olorun le o da won o ni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se katan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o n se ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re loni ki a wo ye ki a mo we pe awon nkan wonyi won wa lati owo Oluwa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe Olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbeju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe Olorun wa ko si ohun ti o le se Olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse je ki a wo ese iketa din logbon e se ti iwo fin wi iwo Jacobu ti iwo si nso iwo Israeli pe ona mi pamo kuro lodo Oluwa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi
3: eni ariti awon mo Israeli se ranti itan mo Israeli o se ni laanu we pe awon wonyi won gbagbe ore Olorun won gbagbe anu Olorun won gbagbe ileri Olorun won gbagbe majemu ti Olorun ti ba won da ohun ti o se laanu ninu ni ti awon mo Israeli ni we pe se oranti lati akoko Abrahamu ni Olorun ti fun oni ileri ti o si so wi pe lati odun de odun ni ibukun Olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase Abrahamu ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo Olorun kokuna Olorun ko ja fara ni akoko Mose ni Olorun pe Mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye Mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti won lo dojuko farao Olorun so wi pe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o nka bibeli daadara o ri wi pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le Olorun se titi okan awon omo Egypt ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ati okun mo ti won so fun awon Israeli pe oya e keru yin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se ranti wi pe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be sin ro we pe aye fe pari ti won ro we pe o da be ni pe iku ti de fun won nisinsin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun popa wa ni waju nbo ni ki agbegba be ni won ke pe Oluwa ni Olorun so fun Mose pe ki o na pa re ni okun popa pin si meji ki se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji loro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihi ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo Oluwa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi e se ti Israeli fi di afoju bayi ti ye won ra ti won ran ti awon ore Olorun won ran ti agbara Olorun won ran ti awon ileri Olorun won ran ti awon majemu ti Olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da Israeli lebi awa na nko nje awa na nigba ti a ba de ikorita awa na nigba ti o ba da bi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigba ti o ba da bi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa paapa ati gbagbe ore Olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wi pe nigba ti mo ti denu ijo yi nigba ti mo ti ba Jesu pade nigba ti mo ti ni igbala nigba ti Olorun ti la mi loju nigba ti mo ti kuro ninu iborisa nigba ti mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti Olorun se fun mi awa ti a ti n jeri tele tele awa di awa eni to awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko lo Olorun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se oro we po Olorun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi awon nkan to ndojuko mi awon inu ni bi ni ti mo ndojuko ti mo n ba pade wi pe Olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan won yi pamo kuro lodo Oluwa e se ti a fi sunkun beni ti o ni baba e se ti a fi kaakiri beni ti o lo Olorun se Olorun wa ti ku ni
2: se olorun wa o si laye mo ni se ileri re ti yi pada ni se ma jemu ti o ba wa da nipasẹ jesu christi nigba ti o ku lori ige agbelebo se awon nkan won yi ko tun jamo nkan ni waju olorun ni e se ti a wa fi nso bi awon mo israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo olorun mi eni o wa fi bi wa ni ese ikejidinlogbon iwo ko ti mo iwo ko ti igbo pe olorun aye raye olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara olorun awa maridi ni agbara olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje eni ti o mo olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christi bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo we pe a ni olorun to ga le orun olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo we pe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa ohun ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun wa ni agbara ki o le fun wa ni okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ire eje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wi pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sadi won ko si je ohun to n gbe won ro ko je ohun to n fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wi pe awa o ma sare ki yo si re wa a o ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je kin bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo jesu christi gege bi olugbala won ti le ma gbianju lati duro de olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a n pe ni jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo olorun sugbon won ma n gbianju lati duro de olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti mo jesu christi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wi pe oun fe lo gbadura oun fe duro de olowa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lai lai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta kilode ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Christi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idariji ese won kilode to je wi pe awon ni won mo bi ati duro de oluwa awa ti olorun si ti pe to ti ba soro asiri awa ti olorun ti so fun wi pe oun je baba fun wa ti emi olorun ke aba baba ninu wa kilode ti a o le farabale ki a le duro de oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de oluwa ati bi a ba duro de oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin dafidi ori kedogbon orin dafidi ori kedogbon ese ikarun simi le ona otito re ki o se ko mi nitori iwo le olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo nihin ni olorin dafidi lo ti n so fun wa wi pe oun ni lati duro de oluwa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de olowa se o mo we pe dafidi ti o korin dafidi ti aka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to ngbo latotun latosi won taku ara won ko si mo eyi to je otito ti ohun le duro le ninu won o da bi eni wi pe ni opolopo igba ni dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki ohun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki ohun gba ipinu ti o ye ki ohun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be adu o fe duro de oluwa nigba miran ni igbesi aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise o de ikorita awon nkan ti o n gbo won taku ara won ti bi aso ti bi tọ̀hún asọ tọ̀hún àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ń sọ kò bára wọn mu o sì ń fẹ́ mú ìpinnu àwọn nǹkan tó fẹ́ mú ìpinnu lé lórí yìí ò tí ì mọ òtítọ́ ìjìnlẹ̀ òtítọ́ nípa wọn irú àkókò bẹ́ẹ̀ nígbà tí a mọ̀ wípé ọlọ́run mọ ohun gbogbo àwọn nǹkan tó pamọ́ lójú ènìyàn wọ́n ṣí payá níwájú ọlọ́run nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí o lè dúró ti olúwa kí o dúró dé wípé ọlọ́run mọ ohun wojú rẹ ọlọ́run mo mọ̀ wípé gbogbo òtítọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí wọn ò pamọ́ fún ọ nítorí bẹ́ẹ̀ mo ń dúró de ọ èyí ni a fi ń dúró de olúwa ní àkókò tí a ń dúró de olúwa yìí a ó ka bíbélì a wo àwọn ìlérí ọlọ́run a wo àwọn àṣẹ ọlọ́run a wo àwọn nǹkan tí ọlọ́run pàṣẹ fún wa láti ṣe tí ó dàbí ẹni wípé a ti gbójú fò dá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nǹkan mìíràn tí ó máa ń ṣe wá lọ́ṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó já fáfá nínú ìsìn ọlọ́run ni wípé àwọn àkólẹ́dọ̀ ìsìn àwọn àgbékarí ẹ̀sìn wọn kì í jẹ́ kí a lè ráyè láti dúró de olúwa ẹlòmíràn ó ṣeéṣe ibi tó ti fẹ́ ka bíbélì wọ́n sọ wípé arákùnrin kan béèrè rẹ̀ ó fẹ́ kí wọ́n lọ ṣe ìjìnlẹ̀ ọkàn níta àtúndìde ẹlòmíràn bóyá ó fẹ́ gbàdúrà lórí nǹkan kan ni bóyá ó ń dúró de olúwa ni ó sì fẹ́ mọ ó fẹ́ mú ọ̀nà rẹ̀ gún níwájú olúwa wọ́n ní wọ́n ń pè yín o ẹ kọ́ a lọ sí ṣiṣẹ́ báyìí o kọ́ a lọ ṣe báyìí nǹkan wọ̀nyí kì í jẹ́ kí ẹlòmíràn kí ó lè dúró de olúwa jẹ́ kí a wo orin dáfídì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ṣùgbọ́n èmi ti gbàgbọ́ láti rí ire olúwa ní ilẹ̀ alààyè dúró de olúwa kí o sì tújú ká kí yóò sì mú ọ lé àyàlé mo ní dúró de olúwa yóò sì mú ọ lé àyàlé èyí jẹ́ wípé nígbà tí ó bá dàbí ẹni pé ajé aláìlágbára nígbà tí ó bá dàbí ẹni wípé ajé aláìlera yálà nípa ti ara yálà nípa ti ẹ̀mí ó jẹ́ wípé okun tán nínú wa agbára tán nínú wa ó jẹ́ wípé àti rìn ìrìn ìgbàgbọ́ ó ń ṣòro fún wa àti gbé ìgbésí ayé ìgbàgbọ́ ó ń ṣòro fún wa ó fẹ́ dàbí ẹni wípé agbára láti dojúkọ ọ̀tá àti láti dojúkọ ìdánwò agbára láti dúró ṣinṣin kí a má yẹsẹ̀ ó dàbí ẹni wípé agbára yìí ó ń dínkù díẹ̀ díẹ̀ ní ìgbésí ayé wa ó ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a dúró de olúwa irú àkókò bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a dúró de olúwa pẹ̀lú ìgbàgbọ́ láti rí ire ọlọ́run ire olúwa ní ilẹ̀ alààyè nínú orin dáfídì orí kejìléníọgọ́ta orin dáfídì orí kejìléníọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ọkàn mi ìwọ sáà dúró jẹ́ de ọlọ́run nítorí láti ọ̀dọ́ rẹ̀ wá ní ìrètí mi nígbà tí ó bá dàbí ẹni wípé ìrètí ń pin nígbà tí ó bá dàbí ẹni wípé ó ń ṣe àfẹ́rí nǹkan kan nǹkan yóò sì tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ nígbà tí ó bá dàbí ẹni wípé àwọn abánigbàdúrà ẹ ti jọ gbàdúrà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ tí ẹjọ́ máa ń ka bíbélì tí ẹjọ́ máa ń gbàdúrà tí ẹjọ́ máa ń mú ìbéèrè ara yín lọ síwájú ọlọ́run wọ́n ti bá ọ gbàdúrà ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn ìṣòro wọ̀nyí ṣì wà síbẹ̀síbẹ̀ ó sọ wípé àkókò dé láti dúró jẹ́ de ọlọ́run àkókò dé láti lọ síwájú ọlọ́run láti pa àwọn nǹkan mìíràn gẹ́gẹ́ bí òwò gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan mìíràn tó máa ń dí wa lọ́wọ́ láti pa wọ́n tì láti wá sí olúwa tàbí láti tilẹ̀kùn wa mọ́rí kí a dúró jẹ́ de olúwa nítorí láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá ní ìrètí wá wà yẹ kí a wo orin dáfídì yìí kan náà
3: ori keta le ni ogofa. Orin Dafidi, ori keta le ogofa. Ini, eji, eta. Okan, eji, eta. Ese, ikeji, kiye si, bi oju awon iran shekunri. Ti ma wo, owo awon baba awon. Ati bi oju iran shebirin. Ti ma wo, owo eyare, be li, oju wan wo, oluwa, olorun wa. Ti ti, yo fi shano fon wa. Ni bati aban wa anu olorun. Boya, otishu bosi no eshe la erotele ni. Boya, o dabi eni wepe, idan wo, ni o le, rekoja, ore ofe ti o ni. Ti o si dabi eni pe, boya, ori iran ni igbese aye re. Tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori we pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori we pe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri we pe o nba igbese aye igbagbo re je o nso de apeyinda oni iru akoko be ni o ye ki o woju oluwa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun kan nisinsin yi ori ogun Ewe owe, ori ogun, ese ike jile logun, ewa ma she wipe, emi o gbesan ibi. Ewa ma she wipe, emi o gbesan ibi. Shugman, drode olowa. Ongo si gba o, o she she, ki orokan, bi awo, ki o wala ani ewa ati eni kan. Ki eni yi, ki o soro ibi ni pare. Ki eni yi, ki o she ibi si o. Ki idanwo lati odo su ki o ma so si olokan we pe gbesan lo pada paromo un na se bayi o ni niru akoko be ti esu to nforo re to nforo okan re to nso wi pe ki o gbesan fun ara re o ni niru akoko be o ye ki o duro de oluwa we pe bi o ba duro de oluwa ohun o gba o ninu awon ikekun ti o n de ba awon yi ninu Isaiah ori kejo ese iketa dilogun Isaiah ori kejo ese iketa dilogun emi o duro de oluwa ti o pa oju re mo kuro lara ile Jacob emi o si ma wo ona re oni nigba ti o ba dabi eni wo pe olorun wa o jina rere nigba ti o ba dabi eni wo pe anu re jina si wa nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina si wa oni oju to ye ka se pe ki a duro de oluwa awon elomiran won ma kun niru igba be Awon elomiran won ma sakakiri niru igba be. Awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be o ni awa ti a fe di orun awa ti a fe fi orun sereje leyin aye yi o ni o te ye ki a se ni pe ki a duro de oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokanlelogbon sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo so agbara won dotun Awon ti o ba duro de Oluwa won o tun agbara won se won o fi yegun oke biidi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo si mu se oke kan wa niwaju re duro de Oluwa se o dabi eni pe okun lo wa niwaju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de Oluwa se o tin re oni se o dabi eni pe adura ogba ni Sho ni wahala ni. Sho da bie ni kwe anwa keferi fi oshe si. Wan fi oshe le ya. Sho da bie ni kwe unto ti nreti. O da bie ni kwe wajina re wo ti de. O ni unti anlati shene kwe ke adro de oluwa. Ke adro de oluwa. Ke ama je ki unkan ki o diwa lowo. Ni turibe di deduro ki o sofon lon we kwe. O shetan lati dro de. O shetan lati gbadura. O shetan lati musuru. O shetan lati kekwe dro de oluwa. Dro de oluwa. Ma she je ki are ki o mo. Dro de oluwa. Kepe oluwa yo si da o sile yo tun o sile duro de oluwa yo tun agbara re se
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: bi abari enikeni ti o ni ibere ani anfani lati fi han nipa gbegbe owo wa soke laarin awon odo se ani ibere arakunrin ti o nawo soke ni
5: e ka ro ni ozo ya ko wa nipa asotele nipa idajo awon lai sidudu gege bi christiani mo fe bere nitori pe o ma je nkan to ma nporu nigba mi to je ke abagbase nigba ta bagbase gege bi ise wa ma fun wa ni wahala gidigan ise fridge and air condition ma fun wa wahala gidigan te bi pe to ba di pe ati ise en ton ni shop to je pe ise ide en sise dada igba ta ba gbe lo sile awon customer ise yi ko to ba ri be ko ni sise o de pe awon ise o de ma fun wa wahala gan gidi to je pe ati mo oran ta le ba se awon ise yi won an bere nitori pe gba mi gan tori wahala yi a ma fi owo le awon materials ta ma ra yan ma fun owo le to bi pe to ba di ko wa ni problem leyin a lo gbe ise yin awa sese lo se owo ti a gba yan a fi lo sise yin so ibe yen oye mi mo te ba le ran mi lowo ke to ba bi a se le ma sise yin to je pe ko fi ni a fi le ma se ododo ninu awon ise ti a n se yi
4: bawo ni ibere ti en bere bawo lo se jemo ohun ti a ko loni
5: ehun to fi jemo ohun ti a ko loni ninu iwe abakukun ori keji yen ta ba wo ese kesan yen ni ese kesan oni egbe ni fun awon eni ti nje ere ajekuje si ile re ki o ba le gba itere ki ibi giga ki o le ba gba sile kuro lowo ibi so ibi ti mi mo ti mu bere mi jade ni pe ere ajekuje to je pe awa nsise ba se nsise gege bo ran olorun won so fun wa pe a n lati ma so oto ṣùgbọ́n ibi èrè àjẹkújẹ yẹn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wa wòye ń fún wa ń wàhálà a máa ń fi owó le débi pé tígbà tíṣẹ́ yẹn bá ní wàhálà tán so owó tí a fi lè máa yanjú iṣẹ́ yẹn so ibẹ̀ yẹn kò yé mi pẹ̀lú ibi tí mo kà yìí.
4: Ẹ ṣe púpọ̀ nínú Abakoko oríkejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ègbé ni fún ẹni tí ń jẹ èrè ìjẹkújẹ sí ilé rẹ̀ kí o lè bá gbé ìtẹ́ rẹ̀ ka ibi gíga kí o lè bá gbà á sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ibi ohun tí a ń sọ níhìn ni àwọn tí ó fi owó tó pọ̀ jù owó gọbọi lé ohun iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tó jẹ́ wípé èrè tí wọ́n ń jẹ ó kọjá iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe èyí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ń rí àwọn ẹlòmíràn jẹ láti gba owó ọwọ́ wọn ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe fún wọn kò tó owó tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wọn ó sọ fún wa wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ di olówó òjijì wọ́n fẹ́ di olówó lọ́sàn kan òru kan ó ní ìdájọ́ ọlọ́run ó wà lórí àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ bí o bá wo òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkíní òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkíní òṣùwọ̀n èké ìríranni lójú olúwa ṣùgbọ́n òṣùwọ̀n òtítọ́ ni dídùn inú rẹ̀ bí a bá ń fẹ́ ṣe iṣẹ́ ó yẹ kí a jẹ́ ẹni tí ó ń ṣe iṣẹ́ wa pẹ̀lú ọgbọ́n pẹ̀lú ètò pẹ̀lú ìmòye lórí ohun tí a ń ṣe bí o bá rí i wípé o fẹ́ tún ẹ̀rọ ṣe ó sì mọ̀ wípé

ti kan nisisin wi pe ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nitori na bi enikeni ba wa ni hin ni asale yi to je wi pe o nka akiri o nrobo o nperan ni ireti wi pe eran ti apa yi tabi eje ti ata sile yi yo mu ese ati ori buburo tabi aisan tabi ani koro an so fun wi pe iru nkan won yi olorun ko ni inu didun si mo sugbon wi pe nigba na ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kekale ati pe ko nipa ti mi eyi je on ti ati ko sile nipa Jesu Christi wi pe mo de lati se ife re olorun ife re olorun ti an so nihin ni wi pe Jesu lo si ori igi agbelebo o ku o ta eje re sile fun iwo ati fun emi ti o ba ranti ni oju kan na ti Johanu ri Jesu Christi ni o toka si wi pe oun ni odo agutan Olorun ti yoko ese ara aye lo ninu Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo eje wi pe lese kese ti Jesu ti de ni ati fi opin si eran pepa ni ati fi opin si irobo ni ati fi opin si ebo sisun tabi iru ebo miran ti awon omo Israeli ma nru nitori pe Jesu Christi ni awa fi fun wa nisisin yi lati ko ese wa lo eyi ni Isaiah woli ti ri lati ojo pepe ti o si so fun awon omo Israeli wi pe igba kan wa ti Jesu Christi yo de eti se omo Olorun ti a pe ni Emmanuel ti se wi pe Olorun wa pelu wa wi pe nigba ti o ba de yo je eya fun ese wa ati nigba ti o ba ti je eya fun ese wa ni a re wi pe yo ko awon ese awon ti o ba gbagbo lo bi o ba wo Isaiah ori ketadini adota lati ese iketa Isaiah ori keta leni adota lati ese iketa akegan re ase ko lodo awon eniyan eni kanu ti o si mo ibanuje o si dabi eni pe o mu ke apa oju wa mo kuro lara re akegan re awa ko si ka si eyi so nipa Jesu Christi ti o wa si aye lati ko ese wa lo lati je etutu fun ese gbogbo agbaye ki se fun awon Jew nikan sugbon fun awon kefiri pelu o n so fun wa pe akegan re bi o ba ti ka iwe ihinrere ti Matthew tabi ti Marko tabi ti Luke tabi ti Johanu o ri wi pe akegan Jesu lopo lopo leset nigba ti a ti bi nigba yi ni a ti n kegan re nigba ti o si wa se ise iranse fun awon omo Israeli ti ti o fi lo si ori igi agbelebo lati ko fun wa ni a ti n kegan re ni ese kerin looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo sugbon awaka si bi eni ti ana ti a lo lati odo Olorun ti a si pon loju sugbon asale ogbe nitori irekoja wa apale ara nitori aisedede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le a fi mu wa lara da bi a ba so wi pe asa eniyan le ogbe o mo wi pe ohun ti yo jade ni eje bi a ba sa eniyan logbe nigba ti a sa Jesu logbe nigba ti a kan mo ori igi agbelebo nigba ti a fi ade egun de Jesu le ori nigba ti a fi oko kan le egbe eje Jesu ti o jade eyi wa fun irapada wa eyi wa fun idande wa o si wa fun igbala wa pelu nitori tire nitori temi ni a fi sa Jesu le ogbe nitori irekoja re nitori irekoja mi eyi je nitori ohun ti a se ti a fi re ofin Olorun koja ohun ti a se ti a fi dese ohun ti a se ti a fi se

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Mary, ori ikokanla, awon eniyan na nse irahun, won so on buburu ni eti Oluwa, nigba ti Oluwa si gbo, ibinu re si ru, ina Oluwa si ran ninu won, o si ran awon ti o wa ni opin ibudo na. Awon eniyan na si kigbe to Mose lo, nigba ti Mose si gbadura si Oluwa, ina na si rele, o si pe oruko ibe na ni Tabera, nitori ti ina Oluwa jo laarin won.
2: Awon adalu opo eniyan
1: ti o wa pelu won se ife ku fe awon omo Israeli pelu si tun sokun wipe tani yo fun wa ni eranje awaran ti eja ti awa tin je ni Egypt ni ofe ati apala ati bara ati ewebe ati alubosa ati eweko sugbon ni isisin yi okan wa gbe ko si ohun kan rara bi ko se mana yi ni waju wa mana na si dabi irugbin korianderi
2: awo re si dabi awo okuta bedeliumu
1: awon eniyan na ma lo kaakire wọn a si ko wọn a si lọ ninu ọlọ tabi wọn a si gun ninu odo wọn a si se ninu ikoko wọn a si fi din akara itọwo rẹ si ri bi itọwo akara ororo nigba ti iri ba si se si ibudo ni oru mana abọ si nigba naa ni mo se gbọ awọn eniyan sọkun ni idile wọn olukuluku ni ẹnu ọna agọ tirẹ ibinu oluwa si ru si wọn gidigidi o si buru loju mose mose si wi fun oluwa pe nitori kini iwo fi npon iranse re loju
2: nitori kini emi ko si se ri ore ofe ni oju re
1: ti iwo fi de eru gugu eniyan yi le mi ise mi ni o loyun gugu eniyan yi ise mi ni o bi won ti iwo fi wi fun mi pe ma gbe won lo ni o kan aya re bi baba ti gbe omo omu si ile ti iwo ti bura fun awon baba won nibo ni emi o gbe ti mu eran wa fi fun gugu eniyan yi nitori ti won so kun si mi wi pe fun wa ni eran ki awa ki o je emi nikan ko le ru gugu awon eniyan yi nitori ti won wo ju fun mi ati bi bayi ni iwo se si mi emi be o pa mi kankan bi mo ba ri ore ofe ni oju re ma si se je ki emi ri ose mi oluwa si so fun mose pe adorin okunrin ninu awon agba israeli jo sodo mi eni ti iwo mo pe won se agba awon eniyan ati olori won ki o si mu won wa si agbo ajo ki won ki o si duro nibe pelu re emi o si so kale wa emi o si ba o soro nibe emi o si mu ninu emi ti nbe lara re emi o si fi sara won won o si ma ba oru eru awon eniyan na ki iwo ki o ma se nikan ru ki iwo ki o si wi fun awon eniyan na pe eye ara yin si mimo de ola eyin o si je eran nitori ti eyin so kun ni eti oluwa wi pe tani yo fun wa ni eran je o sa dara fun wa ni Egypt nitori na ni oluwa yo se fun yin ni eran eyin o si je e ki o je ni ijo kan tabi ni ijo meji tabi ni ijo marun pe ni ki se ijo mewa tabi ogun ojo sugbon ni osu kan toto titi yo fi yo jade ni ipo imu yin ti yo si fi su yin nitori ti eyin gan oluwa ti nbe laarin yin eyin si sokun ni waju re wipe eyi se ti awa fi jade lati Egypt wa mose si wipe awon eniyan na laarin awon eni ti emi wa je ogbon oke elese iwo si wipe emi o fun won ni eran ki won ki o le ma je ni osu kan toto agbo eran tabi owo eran ni ki a pa fun won lati to fun won ni tabi gbogbo eja okun ni a ko jo fun won lati to fun won oluwa si so fun mose pe owo oluwa akurubi iwo ri ni isisin yi bi oro mi yo se si o tabi bi ki o se mose si jade lo o si so oro oluwa fun awon eniyan o si pe adorin okunrin ninu awon agba eniyan jo o si mu won duro ye agoka oluwa si so kale wa ninu awosanmo o si ba soro o si mu ninu emi ti o wa lara re o si fi sara awon adorin agba na o si se nigba ti emi na ba le won won si so tele sugbon wọn kò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n okùn méjì nínú àwọn ọkùnrin náà ní ibùdó orúkọ ìkíní a máa jẹ́ eldadi orúkọ ìkejì medadi ẹ̀mí náà sì bàlé wọn wọ́n sì ń bẹ nínú àwọn tí a kà ṣùgbọ́n wọn kò jáde lọ sí àgọ́ wọ́n sì ń sọ tẹ́lẹ̀ ní ibùdó ọmọkùnrin kan sì súré ó sì sọ fún mose ó sì wí pé eldadi àti medadi ń sọ tẹ́lẹ̀ ní ibùdó joshua ọmọ nuni ìránṣẹ mose ọkan nínú àwọn ọmọkùnrin rẹ dáhùn ó sì wí pé mose oluwa mi dá wọn lẹkùn mose sì wí fún un pé ìwọ ń jowú nítorí mi gbogbo ènìyàn oluwa ìbá lè jẹ wòlíì kí oluwa kí ó fi ẹmí rẹ sí wọn lára mose sì lọ sí ibùdó òun àti àwọn àgbà israeli afẹfẹ kan sì ti ọdọ oluwa jáde lọ ó sì mú àparò láti òkun wá ó sì dà wọn sí ibùdó bí ìwọn ìrìn ijọ kan ní ìhà ìhín àti bí ìwọn ìrìn ijọ kan ní ìhà ọhún bí ibùdó ká ní ìwọn ìgbọnwọ méjì lórí ilẹ àwọn ènìyàn sì dúró ní gbogbo ọjọ́ náà àti ní gbogbo òru náà àti ní gbogbo ọjọ́ kejì wọ́n sì ń kó àparò ẹni tí ó kó kéré kó òṣùwọ̀n ó mẹ́rin mẹ́wàá won si sa won sile fun ara won yi ibudoka nigba ti eran na si nbe laarin ehin won ki won ki o to je ibinu oluwa si ru si awon eniyan na oluwa si fi arun la gidigidi kolu awon eniyan na a si pe oruko ebe na ni kibrotu hatafa nitori pe nibe ni won gbe sinku awon eniyan ti o se ife kufe awon eniyan na si dide irin won lati kibrotu hatafa lo si haserotu won si do si haserotu Numeri ori ikejila ati Miriamu ati Aroni soro di si Mose nitori obirin ara Ethiopia ti o gbe ni iyawo nitori pe o gbe obirin ara Ethiopia kan ni iyawo won si wi pe nipa Mose nikan ni Oluwa soro bi ko ati ipa wa soro pelu Oluwa si gbo sugbon okunrin na Mose o se olokan tutu ju gbogbo eniyan lo ti nbe lori ile Oluwa si so fun Mose ati fun Aroni ati fun Miriamu ni ojiji pe Eyin meteta e jade wa si ago ajo awon meteta si jade Oluwa si so kale wa ninu awon awosomo o si duro ni enu ona ago na o si pe Aroni ati Miriamu awon mejeje si jade wa o si wi pe e gbo oro mi nisisiyi iwo li Oluwa ba nbe ninu yin emi Oluwa yo farahan fun ni ojuran emi o si ba soro ni oju ala Mose iranse emi ko ri be olooto ni ninu gugu ile emi o ni emi ba soro ni enu ko enu ati ni gbangba ki si se ni oro ti o se okunkun apere oluwa ni ohun o si ri nje nitori kini eyin ko se beru lati soro di si Mose iranse mi ibinu oluwa si ru si won o si lo awosomo si lo kuro lori ago na si kiyesi Miriamu di adete o fun bi ojo dide Aaron si wo Miriamu si kiyesi o di adete Aaron si wi fun Mose pe ye oluwa mi emi be o ma se ka ese na si wa lorun Eyi ti awa fi were se ati eyi ti awa ti dese emi be o ma se je ki o dabi eni ti o ku eni ti abo ara re run tan nigba ti o ti inu iya re jade Mose si kigbe pe Oluwa wi pe Olorun emi be o mu lara dani sisin yi Oluwa si wi fun Mose pe bi baba re ti le tu ito si ni oju nje oju ki ba ti ni ijo meje ki a se mo eyin budo ni ijo meje leyin eyi ni ki a gba sinu re a sì se Miriamu mẹ́rin budo ní ijọ́ méje àwọn ènìyàn kò sì ṣe títí a fi gba Miriamu padà lẹ́yìn èyí ni àwọn ènìyàn sì ṣe kúrò ní Haserotu wọ́n sì dó sí ìjù Parani.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori iketala Oluwa si so fun Mose pe ran eniyan ki won ki o si se ami ile Kenani ti mo fi fun awon omo Israeli okunrin kan ni ki eyin ki o ran ninu eya awon baba won ki olukuluku ki o je ijoye ninu won Mose si ran won lati ju Parani lo gege bi ase Oluwa gbogbo awon okunrin na je olori awon omo Israeli oruko won si ni won yi ninu eya Reubeni Shamua omo Sakuru ninu eya Simeoni Shafati ọmọ Hori nínú ẹ̀yà Juda Kalebu ọmọ Jefune nínú ẹ̀yà Isakari Igali ọmọ Josefu nínú ẹ̀yà Efraimu Oshia ọmọ Nuni nínú ẹ̀yà Benjamini Palti ọmọ Rafu nínú ẹ̀yà Sebuluni Gadieli ọmọ Sodi nínú ẹ̀yà Josefu èyí ni nínú ẹ̀yà Manase Gadi ọmọ Susi nínú ẹ̀yà Dani Amieli
2: ọmọ Gemali
1: nínú ẹ̀yà Asheri Seturu ọmọ Mikaeli nínú ẹ̀yà Naftali Nabi ọmọ Fofsi nínú ẹ̀yà Gadi Geweli ọmọ Maki wọ̀nyí ni orúkọ àwọn ọkùnrin náà tí Mose rán láti lọ ṣe àmì ilẹ̀ náà Mose sì sọ Oshia ọmọ Nuni ní Joshua Mose sì rán wọn lọ ṣe àmì ilẹ̀ Kenani ó sì wí fún wọn pé ẹ gba ọ̀nà ìhà gúúsù yìí kí ẹ sì lọ sórí òkè ni kí ẹ̀yin sì wo ilẹ̀ náà bí ó ti rí àti àwọn ènìyàn tí ń gbé inú rẹ̀ bí wọ́n ṣe alágbára tàbí aláìlágbára bí díẹ̀ ni wọ́n tàbí púpọ̀ àti bí ilẹ̀ náà tí wọ́n ń gbé ti rí bí dídára ni bí búburú ni àti bí ìlú tí wọ́n ń gbé ti rí bí nínú àgọ́ ni tàbí nínú ìlú olódi àti bí ilẹ̀ náà ti rí bí ẹlẹ́tù ni tàbí bí aṣálẹ̀ bí igi bá ń bẹ nínú rẹ̀ tàbí kò sí kí ẹ̀yin kí ó sì mú ọkàn le kí ẹ̀yin sì mú nínú èso ilẹ̀ náà wá jẹ́ ìgbà náà jẹ́ àkókò pípọ́n àkọ́so àjàrà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gòkè lọ wọ́n sì ṣe àmì ilẹ̀ náà láti ìjù sínì lọ dé Rehobu àti lọ sí Hamati wọ́n sì ti ìhà gúúsù gòkè lọ won si de Hebroni nibi ti Ahimani Sheshai ati Talmai awon omo Anaki gbe wa ati te Hebroni do ni odun meje saju Osuani ni Egypt won si de odo Eshkolu won si re owo ajara kan ti on ti idi eso ajara kan lati ibe wa awon eniyan meji si fi opa ru won si mu ninu eso pomegranate ati ti opoto wa won si so ibe na ni odo Eshkolu nitori idi eso ti awon omo Israeli re lati ibe wa won si pada ni ririn ile na wo leyin ogoji ojo won si lo won to Mose wa ati Aroni ati gbogbo ijo awon omo Israeli ni ijo Parani ni Kadeshi won si mu oro pada to won wa ati gbogbo ijo won si fi eso ile na han won won si ro fun won si wi pe awa de ile na nibi ti iwo gbe ran wa lo ni tooto ni o nsan fun wara ati fun oyin eyi si ni eso re ṣugbọn alagbara ni awon eniyan ti n gbe inu ile na ilu olodi si ni ilu won won tobi gidigidi ati pelupelu awari awon omo Anaki nibe awon ara Amaliki si n gbe ile Agusu ati awon Kiti ati awon Jebusi ati awon Amori n gbe ori oke awon ara Kenani si n gbe eba okun ati ni agbegbe Jordani Kalebu si pa awon eniyan lenu mo niwaju Mose o si wipe e je ki agoke lo lekan ki a si gba nitori pe awa le se ṣugbọn awon okunrin ti o ba goke lo wipe
2: awa ko le goke to awon eniyan na lo nitori ti won lagbara ju wa lo
1: won si mu iyin buburu ti ile na ti won ti se ami wa fun awon omo Israeli wipe ile na ti awa laja lati se ami re ile ti mu awon eniyan re je ni ati gbogbo eniyan ti awa ri ninu re je eniyan ti o ṣigbọnle ati nibe ni awa gbere awon omiran awon omo Anaki ti o ti inu awon omiran wa awa si dabi elenga ni oju ara wa bẹ́ẹ̀ ni àwa sì rí ní ojú wọn.
3: Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà Ọlọ́run aláàánú. A dúpẹ́ wípé ẹ mú wa péjọpọ̀ níhìn-ín. A dúpẹ́ wípé ọjọ́ tí ẹ fẹ́ bẹ̀ wá wò, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ ṣe wá lóore, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ bùkún fún wa, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ mú wa lárada, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ gun gbogbo àìlera, gbogbo òṣì, gbogbo àdánù, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ gbọ̀n kúrò ní ìgbésí ayé wa, ọjọ́ náà ti dé. A mọ̀ wípé iṣẹ́ ìyanu tí a ti ń gbòrò, iṣẹ́ ìyanu tí a ti ń retí, èyí tí a ti ń gbọ́ pé ẹ ṣe fún àwọn ẹlòmíràn nínú Bíbélì àti tí ẹ ti ṣe fún àwọn ẹlòmíràn ní ayé àsìkò tiwa. A mọ̀ wípé ọjọ́ náà pé tí a ó rí tiwa gbà. A kí yín káàbọ̀, ẹ̀yin Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run olùgbàlà, Ọlọ́run tí tún tẹni ṣe, Ọlọ́run tí tún tẹni mọ. A dúpẹ́ wípé ẹ wá sàárín wa. A kí yín káàbọ̀, ẹ káàbọ̀ lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé agbára àtọ̀run wá, agbára tí tún tayé ṣe, agbára tí tún tẹni dá, agbára tí wo lókunrùn sàn, agbára tí wo ẹlẹ́ṣẹ̀, tí gbàálà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, agbára tí sọ ní di mímọ́, agbára tí fi ẹ̀mí ọ̀run kún ni. À ń bẹ̀yìn wípé kí ẹ dà á lò wá lórúkọ Jésù. À bẹ̀yìn wípé gbogbo àwọn ẹ̀rí kàbìtì kàbìtì tí a ti ń gbọ́ wípé ẹ ṣe fún àwọn ẹlòmíràn ní ìpàgọ́ àrà ọ̀tọ̀ yìí tí ó jẹ́ tiwa, tí ó jẹ́ ti àwọn ẹlẹ́dẹ̀ Yorùbá. À ń bẹ̀yìn wípé ìlọ́po ìlọ́po ẹ ó ṣe fún olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. Ẹ fọwọ́ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bí ẹ ti ń fọwọ́ kàn wá, kí a máa ní ìyípadà. Bí ẹ ti ń fọwọ́ kàn wá, kí a máa rí ìwòsàn. Bí ẹ ti ń fọwọ́ kàn wá, kí ojú afọ́jú kí ó máa là, kí arọ kí ó máa dìde fò fáyọ̀, kí àwọn tí èṣù tí wọ́n ti sokọ́ lọ́jọ̀. À ń bẹ̀yìn pé bí ẹ ti ń fọwọ́ kàn wá, kí agbára èṣù kí ó máa pòórá lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wípé kò sí ẹni tí yóò pàdánù láàrin wa, kò sí ẹni tí yóò pòfo láàrin wa, wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lè ó fọwọ́ kàn. A ó sì rí iṣẹ́ ìyanu yín ní ayé wa lórúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀kan sí akí káàbọ̀ sáàrin wa. Ẹ wá dábìrà nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. À ń wo ìwé Genesis orí ìkejìléní ọgbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Genesis orí ìkejìlélọ́gbọ̀n lati ese ikerinle logun o si ko Jacob nikan okunrin kan sin ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe on ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni iho egungun itan re iho egungun itan Jacob si ye ni orike bi o tin ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan o si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se we pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere we pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo we boya o fe se atunse nitori we pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinse gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jijakadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacob si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sore fun nihin olorun fun ara re yo sore fun nihin Jacob si so oruko ibe na ni Peniel o ni nitori ti mo ti ri olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo olorun olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odun ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba olorun pade ti oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun onisinsin yi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biyesi mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibokun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo olorun agbara olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo we pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara olorun ki o kan ohun be ni a tun nso ti awon obinrin ti won gba olorun laaye ti won so we pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba Emi an so nipa ti Ana ninu Samueli kini. Samueli kini ori kini an so nipa ti obirin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re ṣugbọn ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori ohun si se o si se bi o tin bebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Ana si dahun wepe be ko Oluwa mi emi ni obirin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obirin Belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisiyi nigba na ni Eli dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti tu teni da Olorun ti funi ni ibokun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe Ana ri ohun ti o nbere lowo Olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibokun Olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge Olorun Olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibokun Olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu wa sinu ibokun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade Olorun ati ifowokan olugbala so ti mo wipe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibokun Olorun ajemonu ibokun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibokun Olorun ko je ti won mo be Olorun wi pe oni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketa le logbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti iwo ni mo fun ara re bi a tin ri awon ton gbadura ti won be olorun we pe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won we pe emi ni to o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko jesu ki ohun ti an so ki o le ye wa daada awo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pelu ika kristi ifowokan mani gbagbe pelu ika kristi ikeji isodotun nipa ifowokan kristi isodotun nipa ifowokan kristi iketa igbagbo to nfowokan kristi igbagbo to nfowokan kristi ikini ni ifowokan mani gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o nfe ifowokan to je wi pe oni gbagbe titi aye loruko jesu ifowokan mani gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wepe olo

0: sọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n sì bẹ̀ ẹ́ pé kí ó fi ọwọ́ kàn án. Wọ́n bẹ̀ ẹ́ wípé kí ó fi ọwọ́ kàn án, nítorí wọ́n mọ̀ wípé bí Jésù bá fọwọ́ kan afọ́jú, ojú afọ́jú á là. Bí Jésù bá fọwọ́ kan arọ, arọ yóò dìde láti rìn. Bí ó bá fọwọ́ kan ẹni tí ó ní àrùn, yálà nínú ẹ̀jẹ̀, yálà nínú egungun, tàbí nínú ẹran ara, bí Jésù bá fọwọ́ kan irú ẹni bẹ́ẹ̀, ó dájú wípé ìwòsàn yóò dé. Èyí ni wọ́n fi sọ wípé kí ó fọwọ́ kan ọkùnrin yìí. Nínú ẹsẹ̀ 25, ó ní lẹ́yìn èyí ni ó sì tún fi ọwọ́ kan lójú, ó sì mú kí ó wo òkè, ó sì sàn, ó sàn lórúkọ Jésù. Ó sì rí gbogbo ènìyàn gbangba múra sílẹ̀, nítorí wípé láṣáálẹ̀ yìí, nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà, ó rí ìfọwọ́kan ìwòsàn Jésù. Olùwòsàn ńlá ni Jésù. Òun nìkan ni a wo gba àrùn mágbẹ̀jẹ́. Òun ni ìwé mímọ́ jẹ́rìí rẹ̀ wípé ó ń kiri ṣore. Ó ń ṣe dídára gbogbo àwọn tí èṣù ń pọ́n lójú. Nínú ìwé mímọ́ la tún ti sọ fún wa wípé ó ń ṣe ìwòsàn gbogbo àrùn àti gbogbo àìsàn ní ara àwọn ènìyàn. Ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa nínú Matthew 5:35. Matthew 5:35, Jésù sì rìn sí gbogbo ìlú ńlá àti ìletò. Ó ń kọ́ni nínú sinagogo wọn. Ó sì ń wàásù ìrere ìjọba. Ó sì ń ṣe ìwòsàn àrùn gbogbo àti gbogbo àìsàn ní ara àwọn ènìyàn. Nínú Matthew 12:15, nígbà tí Jésù sì mọ̀, ó yẹ ara kúrò níbẹ̀, ọ̀pọ̀ ìjọ ènìyàn tọ̀ lẹ́yìn, ó sì mú gbogbo wọn láradá. Ṣé o gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò mọ̀ láradá? Ó ní Jésù jáde lọ ní Matthew 12:14, ó sì rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, inú rẹ̀ sì yọ́ sí wọn, ó sì ṣe dídá àrùn ara wọn. Ṣé o rántí obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ 12? Fún ọ̀pọ̀ ọdún ni ó fi dá àjọ Àìkó sọ́wọ́ àwọn oníṣègùn láìrí ìwòsàn. Ọjọ́ tó kófìrí Jésù, bí wọn náà ṣe wá ní àṣálẹ̀ yìí, tó fọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀ ní ìsun ẹ̀jẹ̀, ìsun ìtìjú, ìsun ìbànújẹ́, ìsun ìkorò ló gbẹ nínú ayé obìnrin yìí. Bí èṣù bá ti fi ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ ẹ̀mí àìmọ́dé ọ, bí àwọn ọmọ aráyé bá ti ta ọ lọ́fà, bí ó bá dàbí ẹni wípé wọ́n ti tàbọn fún ọ lójú oorun, kété bí o bá ti gbúro Jésù láṣáálẹ̀ yìí, tí o bá ṣe kòǹgẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́, tí o fi ọwọ́ kàn ọ, ni àwọn ẹ̀mí èṣù tí o ti ń dá ọ lóró yóò gbàgìrì lórúkọ Jésù. Ìfọwọ́kàn Jésù yóò mú ọ̀tá àwọn ọ̀tá, àti ti àwọn ẹ̀mí èṣù yóò mú kí wọn kí ó pòórá, kí wọn kí ó yòrò dànù ní ìgbésí ayé rẹ. Pẹ̀lú ìfọwọ́kàn Jésù láṣáálẹ̀ yìí, gbogbo igikígi tí bàbá mi ti ń bẹ lọ́run kò gbìn ni a ó fàtú tí gbòǹgbò lórúkọ Jésù. A ó sì wọ́ wọn sọ sínú iná. Bí ó bá dàbí ẹni wípé o ní májèlé nínú ẹ̀jẹ̀, tàbí o ní ẹ̀jẹ̀ ríru, tàbí o ní ègún ìdílé, gbòǹgbò ìkorò, àìsàn ọjọ́ pípẹ́, wọn ó fẹsẹ̀ fẹ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin tí sàtánì sì ti da iyọ̀ yín mọ́ yẹpẹ̀, tí ayé ti sú, ẹ múra láti dámúsọ, láti kọrin ìdáǹdè, nítorí Jésù ti ṣetán láti fi ọwọ́ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Nítorí wípé èyí ni ìkẹrin, a ó ní ìfọwọ́kàn ti ìkáàánú láti ọ̀dọ̀ Jésù. Ìfọwọ́kàn ti ìkáàánú. Nínú Matthew 9:16. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, àánú wọn ṣe é, nítorí àárẹ̀ mú wọn. Wọ́n sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Jésù ni olùṣọ́ àgùntàn tó ń kàánú àwọn àgùntàn rẹ̀. Òun ni à ń pè ní abanikẹdun arẹnilẹkun ifọwọkan rẹ lo mu ki ibanujẹ ki o dagbere ibikibi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan a yago lọna oṣi a ni odegbo ṣe aisan a si pora nitori wipe Jesu oni olodande oni olutunu oni abanikẹdun eni ti nrẹni lẹkun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki a sare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipasẹ ifọwọkan Kristi isodotun nipasẹ ifọwọkan Kristi ninu orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyin mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wepe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada ton mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wepe olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu pada bi abawa pelu igbagbo wepe ki o wo ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri wepe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekieli ori ikerin din logoji Ezekieli ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli tin tan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di aji ririn o di alaanu o di onife o n paapa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada o n wa de eni to n gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada mo ni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di ojulowo omo Olorun, a o si di orisun ibukun fun awon elomiran. Bo bi eleda, bi olugbala, bi o ba bere ise ni igbese aye wa, bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi, yo tun wa ro, yo tun wa se, yo so wa dotun. Ohun yi ni eni kokan wa la nilo, nitori ifowokan re ni yo so aye re dotun. Nipa se ifowokan Jesu, elese adi eni mimo, nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary. O si so elepe di aladura. Iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo. Sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu, a mu epe kuro lenu re, a so di aladura. Bi a ba Jesu pade, o ma nso alagbere di oniwa funfun, olododo ati olotito okan. Bi o ba je aborisha tele tele, a so di olusin Olorun. Bi o se je elesin laso tele tele, a so di onigbagbo. Awa ti awa si yin, o ye ki atura wa ni waju Olorun. Eyi je wipe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju Olowa. Bi a ba ti je oba yere tele, ki a so fun Olowa wipe a n fe yi pada, a n fe isodotun. A o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu. Bi o ba je jagoda paali tele tele, bi o ba Jesu pade, a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pele. Nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa, ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife, ki alaimo ki o di oniwa mimo, ki osonu ki o di oloyaya, ati ki eru esu, eru taba, eru oti ki o di ominira. Iwo ti o ti je olofofo tele tele, o di eni ti o le ko ara re ni ijanu. Iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele, o di oniwa tutu, onigbagbo atunbi. Awon ti o si je oporo eleke ebo tele tele, yo di olododo ati oniwa tutu bi adaba. Mo gbagbo wipe Jesu setan lati ye wa pada, mo ni Jesu setan lati ye wa pada, sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa. E ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu. Ipinu temi ni asale yi ni wipe won o fowo kan Jesu. Se eyi na ni ipinu re, nitori wipe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo, ti o ba si so wipe o fowo kan Jesu pelu igbagbo, ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re. Igbagbo je ohun ti o se pataki. Bi a o se gbadura laipe, Jesu n bi eni kokan wa wipe se a o fowo kan orisun ibukun, a o fowo kan olugbala, a o fowo kan eni ti so ni idotun, a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni. O ni bi o ba wa pelu igbagbo, a o ni ta onu bi o ti won ki ori. Awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu. Ninu Marko ori kesan, Marko ori kesan ese iketalelogun, Marko ori kesan ese iketalelogun, Jesu si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo, ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo. Ni asale yi bi a ti n to Olorun wa, bi a o ti ma gbadura, Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo, ohun gbogbo ni sise fun eni keni ti o ba gbagbo. Lati ni igbala sa gbagbo, lati ni iwosan sa gbagbo, ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo. O daju wipe bi o ba wa ti o si gba Olorun gbo, iyipada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu. Ninu Matthew ori ikesan, Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon, Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile iri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alaile ri bi o ba ye igbesi aye re wo tori wi pe ese wa ni igbesi aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbesi aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan o ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun re da o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada toto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan eni kokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omije gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni iyi pada toto oni leyin na bi o ba se alaini iwosan ilera ayo ibukun oni owo se fun o bi o ba jewo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe Oluwa kepe Oluwa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun Olorun ninu aye re nitori be ke pe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo sere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Christ Olorun wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbesi aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese won yi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o nso fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se ileri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti mu ese kuro ti n gba ni ila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba ke pe oroko Olorun ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wipe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wipe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wipe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wipe ki e dariji won ki e si fun ni agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atoke wa e je ki o wo inu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisisin yi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Olorun wa ami nisisiyi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni wi pe so gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mo kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu nkan won yi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wi pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu eni kan wa ti o diti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi Olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo Olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wipe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wipe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Porta ni bi a ti gbadura
1: ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se se ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi ati pari nibe ni mo koja si ilu kalaba si awon ilu miran kin to de kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko tire niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon to le seri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke haleluya o yin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisin yi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wipe leyin adura o ni lati ye ara re wo bi o ti ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke haleluya lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediji o ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wipe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti n mu aro dide lati rin bi e ti n mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mo koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wipe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko jesu emi mimo olorun akiyin kaabo laarin wa ni gbongan kankan a n beyin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko jesu pelu eje jesu pelu agbara emi olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesen ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko jesu olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo n gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wipe e o jade loruko jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wipe ki jesu ki o fowo kan yi ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko jesu nje mo n bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbesi aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori wipe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigba ti a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti njobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan won yi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu je mo gbadura fun awon ti o je wipe won loju won riran nitori wipe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisiyin mo gbadura wipe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisiyin iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tun won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkon ti baje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisiyin a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisiyin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wipe lese kese nisisiyin eti ti o di ela ni oruko Jesu ahon ti a de ti ko le soro e gba itusile ki e si bere si ni soro loruko Jesu je mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wipe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko lo ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le o nisisiyin ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo gbadura wipe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisiyin dide ki orin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa pamọ nibi kibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisiyin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je wipe awon aye ni won fi le olara mo gbadura wipe nisisiyin awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wipe bi a ba ti nke pe ile o ma daun eni ki a ti le to pari adura e fun wa ni ibeere wa nje nitori na ni mo se nbere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kankan abi e odarako ni kankan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyin e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fonikaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kankan nisisiyin loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisiyin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wipe ohun ti o wo si o lara tele tele wipe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wipe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re Andrew Dio, Yara Rewo, Nitori Wepe,

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun baba wa ti baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba ewo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa ki o si wa lori awon omo wa ati lori awon ara ile wa ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa di odo re ni ikehin
2: amen
1: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen
1: a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wi pe bi a ba fara balẹ ti a se teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wipe ibukun ti a nreti e ti a ti n fi okan daaniyan nipa re o daju wipe yio je tiwa sugbon opolopo nitori wipe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma ro wipe Olorun n se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe oun bere wa a ma ro wipe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma n sa fun Olorun a si ma n so fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n waasu oro Olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wipe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma n sa fun Olorun a si ma n kaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti Olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo Olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wipe bi o ba n fe ibukun tooto owo Olorun ni iri re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si n fe owo Olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba Olorun dore ti a si n bere lowo re wipe ibukun wada o daju wipe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro Olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi a ba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wi pe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba a dabi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o a dabi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun Olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi abadi o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti Olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun a wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun Olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si nwo ki se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma nfuni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ki a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi a ba ni ase papo kan ni a ti wo awon ti a fi iwe pe won a si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun Olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si nfe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma nfun ni ti a fi ma da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile isin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun Olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abinibi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abinibi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun ko ni si sile ini a fi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye tan ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun ṣugbọn ni aṣalẹ yi ni mo nje ki o to o leti wi pe ona si ibukun wa bi abala o loju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na o ni ṣugbọn bi a ba ko o ni ida ati idajo olorun li a o fi run wa ṣugbọn bi o ba tẹti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o n so fun wa ohun ti a dena yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fun okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairi se won wa ninu

0: ẹ̀yìn ìsàkà ní àgọ́ kúrà dátánì àti abiramu. Mose sì dìde, ó sì tọ dátánì àti abiramu lọ. Àwọn àgbà Israẹli sì tẹ̀lé. Ó sì sọ fún ìjọ pé mo bẹ̀ yín, ẹ kúrò ní ibi àgọ́ àwọn ọkùnrin búburú yìí. Ẹ má sì ṣe fọwọ́ kan ohun kan tí ṣe tiwọn, kí ẹ má ba àrùn nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gòkè lọ kúrò níbi àgọ́ kúrà dátánì àti abiramu ní àgbogbo. Dátánì àti abiramu sì jáde, wọ́n sì dúró ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ wọn àti àwọn aya wọn àti àwọn ọmọ wọn ọkùnrin àti àwọn ọmọ wọn wẹ́wẹ́. Mose sì wí pé, nípa èyí ni ẹ̀yin ó mọ̀ pé Olúwa ni ó rán mi láti ṣe gbogbo iṣẹ́ wọ̀nyí, àti pé èmi kò ṣe wọ́n láti inú ara mi wá. Bí àwọn ọkùnrin wọ̀nyí bá kú, bí gbogbo ènìyàn ti kú, tàbí bí a bá sì bẹ̀ wọ́n wò, bí a ti bẹ gbogbo ènìyàn wò, ǹjẹ́ Olúwa kí ó rán mi? Ṣùgbọ́n bí Olúwa bá ṣe ohun titun, tí ilẹ̀ bá sì lẹnu rẹ̀, tí ó sì gbé wọn mì pẹ̀lú ohun gbogbo tí ṣe tiwọn, tí wọ́n sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí ipò òkú láàyè, nígbà náà ẹ̀yin ó mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wọ̀nyí ti gan Olúwa. Ó sì ṣe bí ó ti parí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ní sísọ, ní ilẹ̀ lápẹ̀ rẹ̀ nísàlẹ̀ wọn. Ilẹ̀ sì ya ẹnu rẹ̀, ó sì gbé wọn mì, àti àwọn ará ilé wọn, àti gbogbo àwọn ènìyàn tí ṣe ti kúrà, àti gbogbo ẹrù wọn, àwọn àti ohun gbogbo tí ṣe tiwọn sọ̀kalẹ̀ lọ láàyè sí ipò òkú. Ilẹ̀ sì pa ẹnu dé mọ́ wọn, wọ́n sì rún kúrò nínú ìjọ. Gbogbo ènìyàn Israẹli tí ó yí wọn ká sì sá lọ nítorí igbe wọn, nítorí tí wọ́n kígbe kí ilẹ̀ kí ó má bàa gbé wa mi pẹ̀lú. Iná sì jáde wá láti ọ̀dọ̀ Olúwa, ó sì ran àwọn 450 ọkùnrin ènì tí wọ́n mú tùràrí wá. Olúwa sì sọ fún Mose pé, sọ fún Eleasari ọmọ Aaroni àlùfáà pé kí ó mú àwo tùràrí wọn ni kúrò nínú ìjóná, kí ìwọ kí o sì tú iná náà ká sọ́hun, nítorí pé wọ́n jẹ́ mímọ́. Àwo tùràrí ti àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ̀nyí sí ọkàn ara wọn ni kí wọn kí ó fi ṣe àwo fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ fún ìborí pẹpẹ, nítorí tí wọ́n mú wọn wá síwájú Olúwa. Nítorí náà ni wọ́n ṣe jẹ́ mímọ́, wọ́n ó sì máa ṣe àmì fún àwọn ọmọ Israẹli. Eleasari àlùfáà sì mú àwo tùràrí idẹ wọn ni, èyí tí àwọn ẹni tí ó jóná fi mú ẹ̀bọ wá, a sì rọ wọn ní àwo fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ fún ìborí pẹpẹ láti máa ṣe ohun ìrántí fún àwọn ọmọ Israẹli, kí àlejò kan tí kìí ṣe irú ọmọ Aaroni kí ó má ṣe súnmọ́ tòsí láti mú tùràrí wá síwájú Olúwa, kí ó má bàa dàbí Kórà àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀, bí Olúwa ti wí fún láti ọwọ́ Mose wá. Ṣùgbọ́n ní ijọ́ kejì, gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Israẹli ń kùn sí Mose àti sí Aaroni wípé, ẹ̀yin pa àwọn ènìyàn Olúwa. Ó sì ṣe, nígbà tí ìjọ péjọpọ̀ sí Mose àti sí Aaroni, tí wọ́n sì wo ìhà àgọ́ àjọ, sì kíyèsí, àwọsánmọ́ bò ó, ògo Olúwa sì farahàn. Mose àti Aaroni sì wá síwájú àgọ́ àjọ. Olúwa sì sọ fún Mose pé, ẹ lọ kúrò láàrin ìjọ yìí kí èmi kí ó run wọn ní ìṣẹ́jú kan. Wọ́n sì dojú wọn bolẹ̀. Mose sì wí fún Aaroni pé, mú àwo tùràrí kan kí o sì fi iná sínú rẹ̀ láti orí pẹpẹ ẹni wá, kí o sì fi tùràrí lé orí rẹ̀, kí o sì yára lọ sọ́dọ̀ ìjọ, kí o sì ṣe tutù fún wọn, nítorí tí ìbínú jáde láti ọ̀dọ̀ Olúwa lọ, ìyọnu ti bẹ̀rẹ̀ náà. Aaroni sì mú àwo tùràrí bí Mose ti fi àṣẹ fún, ó sì súré lọ sáàrin ìjọ, sì kíyèsí, ìyọnu ti bẹ̀rẹ̀ náà láàrin àwọn ènìyàn, ó sì fi tùràrí sínú rẹ̀, ó sì ṣe tutù fún àwọn ènìyàn náà, ó sì dúró ní agbede méjì òkú àti alààyè, ìyọnu náà sì dúró. Àwọn tí ó kú nínú ìyọnu náà sì jẹ́ 7,500 láìka àwọn tí ó kú ní ti ọ̀ràn Kórà. Aaroni sì padà tọ Mose lọ síbi ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ, ìyọnu náà sì dúró.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Mary, orí 17. Olúwa sì sọ fún Mose pé, sọ fún àwọn ọmọ Israẹli kí o sì gba ọ̀pá kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ilé àwọn bàbá wọn, lọ́wọ́ gbogbo àwọn olórí wọn gẹ́gẹ́ bí ilé àwọn bàbá wọn, ọ̀pá 12, kí o sì kọ orúkọ olúkúlùkù sí ara ọ̀pá rẹ̀, kí o sì kọ orúkọ Aaroni sára ọ̀pá Lefi, nítorí pé ọ̀pá kan yóò jẹ́ fún orí ilé àwọn bàbá wọn, kí o sì fi wọ́n lélẹ̀ nínú àgọ́ àjọ níwájú ẹ̀rí, níbi tí èmi ó gbé pàdé yín, kí o sì ṣe, ọ̀pá ẹni tí èmi ó yàn yóò rúwé, èmi ó sì dá kíkùn àwọn ọmọ Israẹli dúró kúrò lọ́dọ̀ mi tí wọ́n ń kùn sí yín. Mose sì sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Israẹli, gbogbo àwọn olórí wọn sì fún un ní ọ̀pá, ọ̀pá kan fún olórí kan gẹ́gẹ́ bí ilé àwọn bàbá wọn, àní ọ̀pá 12, ọ̀pá Aaroni sì wà nínú ọ̀pá wọn. Mose sì fi ọ̀pá wọn nì lélẹ̀ níwájú Olúwa nínú àgọ́ ẹ̀rí. Ó sì ṣe ní ìjọ kejì tí Mose wọ inú àgọ́ ẹ̀rí lọ, sì kíyèsí, ọ̀pá Aaroni fún ilé ilé fi rudì, ó sì tú, ó sì taná, ó sì so èso almondi. Mose sì kó gbogbo ọ̀pá náà láti iwájú Olúwa jáde tọ gbogbo àwọn ọmọ Israẹli wá. Wọ́n sì wò, olúkúlùkù sì mú ọ̀pá tirẹ̀. Olúwa sì sọ fún Mósè pé, mú ọ̀pá Aaroni padà wá síwájú ẹ̀rí láti fi pamọ́ fún àmì fún àwọn ọlọ̀tẹni, kí wọn kí o sì gba kíkùn wọn kúrò lọ́dọ̀ mi pátápátá, kí wọn kí o má bàa kú. Mósè sì ṣe bẹ́ẹ̀ bí Olúwa ti fi àṣẹ fún un, bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe. Àwọn ọmọ Ísíráẹlì sì sọ fún Mósè pé, kíyèsí, àwa kú, àwa gbé, gbogbo wa gbé, ẹnikẹ́ni tí ó bá súnmọ́ àgọ́ Olúwa yóò kú, àwa wà fi kíkúrun bí.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ wípé ẹ tún fà wá mọ́ra lónìí. A dúpẹ́ wípé a ní àǹfààní láti wá síwájú yín, láti kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti kọ́ ẹ̀kọ́ tí ó lè mú wa gbé ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín. A dúpẹ́ fún àǹfààní yìí, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. Bí a ti wá lónìí, a ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín, kí ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yín kí ó lè yé wa, kí ẹ̀mí Ọlọ́run kí ó lè jẹ́ kí nǹkan wọ̀nyí kí ó yé wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tí a ó fi máa ṣe àwọn ohun tí ó tọ́ níwájú yín. Ẹ là wá lóye, kẹsẹ̀ kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ ìhìn rere. Bí a ti wá lónìí, a dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa, nínú Epístélì ti Paul Apostélì sí àwọn ará Kolose. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, a ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ní orí kẹta. A ti ka, a sì ti kọ́ ẹ̀kọ́ lórí ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹrin. Lónìí, a ń wo ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí ẹsẹ̀ ìkeje. Jẹ́ kí n kà á sí ọ létí bí ìwọ náà bí o ti ń fojú ba lọ nínú Bíbélì rẹ. Kolose orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún dé ẹsẹ̀ ìkeje. Nítorí náà, ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ̀lé ayé run: àgbèrè, ìwà èérí, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ìfẹ́ búburú, àti ojú kòkòrò tí í ṣe ìbọ̀rìṣà. Nítorí ohun tí ìbínú Ọlọ́run fi ń bọ̀ wá sórí àwọn ọmọ aláìgbọ́ràn, nínú èyí tí ẹ̀yin pẹ̀lú ti ń rìn nígbà kan rí, nígbà tí ẹ̀yin wà nínú nǹkan wọ̀nyí. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí ẹsẹ̀ ìkeje tí a ti jọ kà yìí ni a fẹ́ kí ẹ̀kọ́ wa kí ó dúró lé lórí lónìí. Bí a ti sọ ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ó ní, nítorí náà ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ̀lé ayé run. Èyí ni a fi pe àkórí ẹ̀kọ́ yìí ní ikú ẹ̀dá àtijọ́ ni. Ẹ̀dá àtijọ́ ni, ikú ẹ̀dá àtijọ́ ni. Kí àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí kí ó lè yé wa, ẹ jẹ́ kí a tún ran ara wa létí ohun tí a ti kọ́ nínú ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ó ní, ǹjẹ́ bí a ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, ẹ máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, níbi tí Kristi gbé wà, tí ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Níhìn-ín ni Paul Apostélì nípa ìmísí ẹ̀mí Ọlọ́run ni ó ti rán wa létí. Ó ní, ǹjẹ́ bí a ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, mo sọ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wípé bí a bá wo èdè tí a lò ní Gíríkì ni tí a fi kọ Bíbélì ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, ó ń sọ wípé nígbà tí a mọ̀ wípé a ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, èyí jẹ́ wípé a ti darapọ̀ pẹ̀lú Kristi, a ti faramọ́ Kristi nínú ìjìyà rẹ̀, nínú ìkànmọ́ àgbélébu rẹ̀, àti nínú ikú rẹ̀, àti pẹ̀lú nínú àjínde rẹ̀. Ó ní, nígbà tí a ti ní ìrírí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí Jésù Kristi, nígbà tí a ti tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò, nígbà tí a ti fún wa ní ìrírí ìgbàlà nípa wípé a ti gba ọkàn wa là, a ti dáríjì wá, a ti di ẹ̀dá ọ̀tun, ẹni tí a sọ wípé a jí dìde pẹ̀lú Kristi, ó jẹ́ ẹ̀dá ọ̀tun. Bíbélì wípé bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di ẹ̀dá titun. A ti jí dìde pẹ̀lú Kristi. Ó ní, nítorí náà kí a máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè. nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeji we pe ki e ma ronu awon nkan tin be loke mo so ni ose ti o koja wi pe gba ti oni ki a ma saferi ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan tin be loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan tin be loke e je wi pe ki a ma ronu lori awon nkan tin be loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Kristi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Kristi tin be loke nigba gbogbo emi Olorun ti Olorun fi kun awon omo ehin Jesu Kristi ti ati gbala ti ati so di mimo o ni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ke se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun tin be loke o ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wi pe Jesu to de ke a ma ronu wi pe Jesu Kristi n pada bo ke a ma ronu wi pe a o pa wa larada ke a ma ronu wi pe a o gba wa soke pelu awon ayan fe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti Olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wi pe nitori eyin ti ku e je wi pe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Kristi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wi pe a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu Olorun e je wi pe asumo Olorun to be ge to je wi pe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa so wi pe nigba ti Kristi eni tin se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin won yi ti ati ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Kristi ninu Olorun eyi ni na loke Lorun ese ikerin eti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan won yi ni o je ki o ye wa wi pe bi ati duro bi eniyan ba duro ki a se apejuwe gege bi eniyan leran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi a ti kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi a ba wo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wi pe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a tin fi atelese tele ke a je ki o je pe iwon ba atelese yi le a fi ntele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wi pe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Kristi ti farahan wi pe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun awe pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan won yi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Kristi ninu ogo nigba ti Kristi yo farahan oni ani se nkan kan ani oju se kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsin yi o so fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke o ni bi a o ba se yi ti a o si mu inu Olorun dun o ni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti n be le aye nitori naa e ma pa eya ara yin run ti n be le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi a ba ti mo agbe ti a si mo ise ti agbe n se ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wi pe bi agbe ki o to gbin kan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se bee ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti wu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan ajo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sinigbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbaguda boya isu onko to ba fe gbin gege bi eso eti a le je senu yo gbin won sile nje bi abati gbin kan yi se agbe awa kawo gbera koni de oko mo a so wi pe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon irugbin nitori be ko si se mo bi aba mo ise agbe dara dara a o ri wi pe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe tin lo kaakiri ato ba ri awon epo ato ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wi pe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a koro ile to je wi pe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade eja nko aso kama nodi ka so wi pe ani enikan ti a oni ki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni a nke gbogbo nkan wonyi kuro ni a ronupo ada ni a fa awon ojo si apa kan ni a bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan wonyi bi a ti ronupo ada ti a ti gba awon nkan wonyi ti gbogbo be ni a so fun olorun wi pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni a gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni a gbin sinu o kan aya wa nje nigbati a wa ti di atunbi nigbati a ti mo Jesu se eyi wa je wi pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won eni Paul apostle bi so fun a wi pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti n be le aye e ma pa won run eyi ni a fi fe wo nkan meji pataki ninu eko ti a n ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti n be le aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti a n so nihin a ma se ni kayefi iwe pe ewo la tun ri ka ninu bibeli nkan ti a wa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa n so fun wa nigba naa we pe ki a ma pa eya ara ti n be le aye run je ki n koko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori wipe a ko oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki a gbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wipe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ki a ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun anihin o n fi ara gba to so wipe ara o n fi we gbongbo ese o n fi we itakun ese ni igbese aye wa o n fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade o n fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si n so ni awon nkan ti o n jeyo awon eka igi to n jeyo lati gbongbo ese eyi ni o n pe ni eya ara yin ti n bele aye o si se alaye fun wa o so wipe awon eya ara ti a n toka si ni agbere iwa eri ifekufe ife buburu oju kokoro ti se iborisa je ki a wo Romu ori kejo ese iketala Shibibeli rekia kia Romu orike jo ese iketala nituri bi enyi ba wa ni tiara enyi oku shugbon nipa emi bi enyi ba npa ise tiara run enyi oye ohun kan na ni emi olorun tun toka si nihi wipe bi aba wa nipa eni tiara eje wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi abaje iru eniyan be wipe a oku ki se ku tiara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya waya olorun a oku wipe sugbon bi a ba npa awon ise tiara bi a ba npa awon agbere bi a ba npa awon iwa iri ife kufe ife boburu oju kokoro bi a ba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo galatia ori karun lati ese ikokanlelogun galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo nwi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon tin se nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan won yi ni eya ara wa tin beli aye ti o si so fun wa wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si kolose ti a tin ba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin tin beli aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wipe nitori na e je wipe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti paul apostle to so wipe nitori na nitori kini o ni nitori wipe ati jiyin dide pelu christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon nkan tin be loke ese ikeji o ni nitori eti fe lati ma ronu awon nkan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon nkan ti nbe ninu aye mo oni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi eyin pamo pelu christi ninu olorun nitori wipe enreti ipada bo jesu christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin papa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin ti nbe le aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun wa pe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wipe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbese aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wipe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa ojemo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to n waasu to n daruko agbere won ni ewo ni oni waasu to n daruko ese gbajumo ni agbere awon won yo se kase ese won ro wi pe iwa gbajumo wi pe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti ko ni nipa ninu agbere eyi ni olorun so fun a wi pe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alahe so ti o wa nita ti won ro wi pe bi eniyan ba tin dagba won ma so wi pe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wi pe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won o dro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wi pe awon miran wa ti o tile je wi pe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wi pe ki a we ese wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wi pe oniwaasu lati sora won ma nso wi pe oniwaasu to ba daruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to daruko to lago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wi pe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti wa si oro olorun ke agboju kuro ninu agalamasa awon elesin ke amo wi pe oro olorun o kan dandangbon fun a wi pe ani lati pa eya ara wa tin bele ayerun ikini o daruko agbere je ke a wo bibeli ke a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu marko orikeje marko orikeje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wi pe ero njade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayori si ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu api oro kele banije ohun ti a kokko daruko nihin ki a tun fiye si daradara o je agbere a n so wi pe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo nigboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma n ri laarin awon omo kekeke ti won sese n lo si ile eko alakobere a n ri iwa agbere laarin won bi abawo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se n lo sile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke wonyi bi a ti n ri lowo oluko won be la n ri lowo awon akeko bi a ti n ri laarin awon omo kekeke be la n ri laarin awon to dagba ju won lo be a tin ri lodo awon eni to kawe be la nri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan be a tin ri laarin ilu be la nri labule nitori eyi ni olorun fi tenumo wi pe bi o tile je ohun to wopo wi pe ohun to le se ni lo se ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi tenumo ṣugun o ṣe ni laanu wi pe ki ṣe lodo awon kekeke won yi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o tile ti se igbeyawo awon a ma se panṣaga won a fi oko ti won sile won a tun ma kaakiri emi awon miran won a fi iyawo won sile won a tun ma wa awon elomiran won a ma wa won kaakiri won a ni ale nita owo ti won gba won o je ko dele ṣugbọn awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki asora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu corinthi kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli paapa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo wi pe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wi pe bi a ba n daruko woli bi a ti ri awon woli awon woli ti igba isinsin yi ti won ma n ko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni a ri wi pe ese agbere o joba ni igbesi aye won o joba ninu ago won o ni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wi pe tori pe woli lo ba o da ese agbere abi panṣaga ki o ti ro wi pe ko si nkankan wi pe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se laanu lati so wi pe nigba miran owo bishop lati n ri ese agbere o se ni laanu owo awon elesin lati n ri ese agbere iru awon be won ma so wi pe ko se to mo pe bi olorun ba sami ese tani o le duro wi pe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ki enikeni ki o tan o je ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisa tabi awon panṣaga tabi awon alailera tabi awon ti n fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon olotu kokoro tabi awon omoti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wi pe awon agbere awon panṣaga awon ti n fi okunrin ba ara won je awon ti n fi obinrin ba ara won je wi pe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki a wo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alaileri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba nso we pe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni ni we pe bi awon ba fe gbeyawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi oni ki igbeyawo ki o le ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ki a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele oni ki a si je ki akete je alaileri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ile isin kaakiri awon okunrin ati awon obinrin wonyi won ti mo ara won tele tele o se se paapa ki a fe sona ki o ti loyun o je wi pe iru igbeyawo be ko lola o je wi pe akete won je ileri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wipe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wipe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin e je on ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese ikarun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run oni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni we pe a ma jo won nina bi a ba pa awon eya ara won yi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wi pe ati jewo re ati ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wi pe bawo la se le pa nkan won yin run ohun ti a le se ni wi pe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje jesu christi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wi pe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wi pe a ti bo ninu ese won yi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wi pe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere je ki n se apejuwe o seese ki o je omobirin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobirin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o sese papa ki o je wipe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wanje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wipe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wipe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wipe ko ma lo sile awon obi e o sese ki iyawo ma mo ki lo nsele ki iyawo ma so wipe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun wipe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sere je bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die nibi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra ounje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo ani ko se nkankan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun o ko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sonu apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo fimu nigboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television ti won wo onu je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan wonyi kuro ni wipe ti o ba fe pa eya ara ti nbele aye run ki o gboju kuro ninu awon nkan wonyi ki o ma je ki awon nkan wonyi ki o wa si igbese aye re elomiran o sese ki o so wipe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wipe bi on ba wa ni inu oko ero tabi bi on ba nlo ni igboro bi on ba ri awon omo birin kan ti o je wipe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wipe kini eniyan le se nigba ti a so wipe ki a pa awon eya ara wa tin bele aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu jobu ori kokan le logbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo undia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere tabi iwa kiwa ninu aye yi ti ko fe ki o joba ni igbese aye ohun oni oni lati ba oju re da majemu eni olorun fi se wa ni olori ire wepe ani nkan ti a npe ni ipe npeju bi o ba ri nkan ti ori wepe nkan wonyi o le mu nkan miran wa si okan re wa diju e wa je ki ipe npeju e ki o pajude ki o ma ba ri awon nkan ti o mo osina awon nkan ti yo mu ki okan re ki o fa si ife ku fe jobu lo so wepe emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo wundia je ki nbi oni beere kan se nkan ti mo ka fun o yi se o wa fun awon ti o ti igbeyawo awon ti o ti loko rara se o mo we pe jobu o je eni to ti niyawo o je eni ti o ti bimo o si mo nkan ti o sele si awon omo re sugbon iyawo si wa laaye o ni sugbon sibe sibe idanwo ma nde bi on ba ri awon wundia bi on ba tejumo won wipe bi on ba tejumo won o seese ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbese aye ohun ele o fi so wipe ohun da majemu pelu oju ohun wipe ki ohun ki o ma se tejumo wundia awon wundia ti ani ni akoko ni igba ti wa yi awon obirin ti ani ni akoko ti wa yi ti won ki wo sokanle awon ti o je wipe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki a wo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sereje iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wipe bi awon wonyi ti won ko ma sowo awon wonyi ti won ko lolorun awon wonyi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okun fa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni on lati ba oju re ati okan re da majemu wipe oni lo sinu ese je ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin ti nbele aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti a ti ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won a gbe iru iwe be won a gbe lowo won ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabirin won a sare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to lajule ta lori awa ti a tan ara wa je ti a wo awon obirin ihoho awa ti a tan ara wa je ti a tun lo n gbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun lo n wo nkan wonyi ti okan wa ti o n kuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje n so fun awe pe ki a mu awon nkan wonyi kuro ni igbese aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma n ri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo n dirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin wipe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun ti o je wipe o lo sibi ti won ti n dirun ninu aye wa ri wipe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma ma so nibe awon adirun awon ti on diri won yi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara wipe en bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo wipe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o tin gerun ni awon ti won gerun won ma sosoku so won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo e ni a fi so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbese aye wa ki a ma ti le debe o ni ife ku fe ife ku fe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba o lo se ri nbe ba o le o mo pe ife ku fe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o n gbe ninu ile pelu e ti o je obirin ni to to lo so pe ni to e o je ara ile mi ara ile e to tun lo n ye pata ewo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti n wa sinu okan e iyen na n pe ni ife ku fe ati ife buburu e to ma je ki eniyan ki o jade o agun mokanla lu okunrin tun jade le nbo lo nlo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade la agun mokanla ki se wi pe oni ise oru to fe lo se nbo lo nlo e nbo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki asora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan ba nfa si on ti ko ye ki o fa si e ni a npe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri be a nkilo fun awe pe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan be wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi o nso fun wa ni apa keji iwaaso wa ninu eko wa loni awon idi ti ani lati pa won run awon idi ti ani lati pa awon eya ara wa ti o nbele aye ti ani lati pa won run o ni nitori ibinu olorun o nbo wa sori awon omo alaigboran idi kan pataki ni wo pe idajo olorun ibinu olorun o nbo sori awon elese ki a wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikejidinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran won ma nse be ni we pe won ko mo otito a si ti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je wi pe e ko dara ko bo si gege bi e ko ro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun si n kilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole o ni iru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokanlelogun ese ikejo ifihan ori kokanlelogun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisa ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun ti nfi ina ati sulfuru jo iyi ni iku keji o n so fun wa wi pe iya ayeraye iya ailopin o n be fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wi pe a fe bo kuro lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a n fe ki eje jesu kristi ki o we wa mo a n fe ki awon nkan wonyi ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihin rere o ti ri ohun ti olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba olorun soro ki o ni ki olorun ki o fun o lagbara lati le pa awon eya ara tin be ninu aye run lati le pa agberirun lati le pa ewa irirun lati pa ife ko ferun lati pa ewa buburu mu lati pa oju kokoro lati pa arun dide ki o so fun olorun dide ki o ba olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ore ofe ti o fi jolo oto se eko ihin rere bi a ba ti dari ese re jio o ye ki o bere ore ofe lowo olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala ni bi ti awon eniyan wa yala ni bi ti awon eniyan ko si yala ni bi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala ni bi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun olorun wi pe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara tin bele aye o fe pa won run o fe je ti olorun dede ki o so fun olorun ma je ki enikeni ki o di olowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki o nkon ki o gba adura lowo re dede ki o ba olorun soro ki o so fun olorun ki o gba adura titi o fi gba adura agba yori titi o fi ni ore ofe lati odo olorun titi o fi ni agba lati odo olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re olorun yo fun lore ofe ki o ba le je oni wa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun ti a fi pa awon eniyan mimo laada so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si nfe lati gbe igbese aye ti o ba oro olorun mu so fun olorun wi pe ki o fun olore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun olorun wi pe o fe je ti olorun lati isinsin lo titi Jesu yo fi de

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori ikejidilogun Oluwa si so fun Aroni pe iwo ati awon omo re ati ile baba re pelu re yo ma ru ese bi mimo ati iwo ati awon omo re pelu re yo ma ru ese ise alufa yin ati awon arakunrin re pelu eya lefi eya baba re ni ki o mu wa pelu re ki won ki o le dapo pelu re ki won ki o ma se iranse fun o sugbon iwo ati awon omo re pelu re ni yo ma se iranse niwaju ago ere ki won ki o ma pa ase re mo ki won ki o si ma se itoju gbogbo ago kiki pe won ko gbodo sumo ohun elo ibi mimo ati pepe ki ati awon ati eyin pelu ki o ma ba ku ki won ki o si dapo pelu re ki won ki o si ma se itoju ago ajo gege bi gbogbo ise isin ago alejo kan ko si gbodo sumo odo yin ki eyin ki o si ma se itoju ibi mimo ati itoju pepe ki ibinu ki o ma ba simo lori awon omo Israeli ati emi ki esi mo ti mu awon arakunrin yin awon omo lefi kuro ninu awon omo Israeli eyin ni a fi won fun bi ebun fun Oluwa lati ma se ise isin ago ajo iwo ati awon omo re pelu re yo si ma se itoju ise alufa yin ni ti ohun gbogbo ti se ti pepe ati ti inu aso ikele eyin o si ma sin emi ti fi ise alufa yin fun yin bi ise isin ebun alejo ti o ba si sumo tosi ni a o pa Oluwa si so fun Aroni pe kiyesi emi si ti fi itoju ebo igbesosoke mi fun o pelu ani gbogbo ohun mimo awon omo Israeli iwo ni emi fi won fun ni ipin ati fun awon omo re bi ipin lailai eyi ni yo se tire ninu ohun mimo julo ti a mu kuro ninu ina gbogbo ore ebo won gbogbo ebo ohun jije won ati gbogbo ebo ese won ati gbogbo ebo ebi won ti won mu fun mi wa mimo julo ni yo jasi fun iwo ati fun awon omo re bi ohun mimo julo ni ki iwo ki o ma je gbogbo okunrin ni yo je mimo ni yo je fun o eyi si ni tire ebo igbesosoke ebun won pelu gbogbo ebo fifi awon omo Israeli emi ti fi won fun o ati fun awon omo re okunrin ati fun awon omo re obirin pelu re bi ipin lailai gbogbo awon ti o mo ninu

0: tí a kò wọ́n omi ìyàsápá kan sí i lára aláìmọ́ ni ó jẹ́ àìmọ́ rẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀ síbẹ̀. Èyí ni òfin náà, nígbà tí ènìyàn kan bá kú nínú àgọ́ kan, gbogbo ẹni tí ó wọ inú àgọ́ náà àti ohun gbogbo tí ń bẹ nínú àgọ́ náà yóò jẹ́ aláìmọ́ ní ìjọ méje, àti ohun èlò gbogbo tí ó ṣí sílẹ̀ tí kò ní ìdérí lórí rẹ̀ aláìmọ́ ni. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì fọwọ́ kan ẹnìkan tí a fi idà pa ní gbangba ìgbẹ́ tàbí òkú kan tàbí egungun ẹnìkan tàbí isa òkú yóò jẹ́ aláìmọ́ ní ìjọ méje. Àti fún ẹni àìmọ́ kan kí wọn kí ó mú nínú eérú sísun ẹbọ ẹ̀ṣẹ́ ni, kí a sì bu omi tí ń ṣàn sí nínú ohun èlò kan, kí ẹnìkan tí ó mọ́ kí ó sì mú hísópù kí ó sì tẹ́ bọ inú omi náà kí ó sì fi wọ́n àgọ́ náà àti ohun èlò gbogbo àti sára àwọn ènìyàn tí ó wà níbẹ̀ àti sára ẹni tí ó fọwọ́ pe egungun kan tàbí ẹnìkan tí a pa tàbí ẹnìkan tí ó kú tàbí ìṣà òkú, kí ẹni tí ó mọ́ náà kí ó sì bù wọ́n aláìmọ́ náà ní ijọ́ kẹta àti ní ijọ́ keje kí ó sì wẹ ara rẹ̀ mọ́, kí ó sì fọ aṣọ rẹ̀, kí ó sì wẹ ara rẹ̀ nínú omi, yóò sì di mímọ́ ní àṣálẹ́. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá jẹ́ aláìmọ́ tí kò bá wẹ ara rẹ̀ mọ́, ọkàn náà ni a ó ké kúrò nínú ìjọ, nítorí tí ó ba ibi mímọ́ Olúwa jẹ́, a kò sì ta omi ìyàsápá kan sí i lára, aláìmọ́ ni òun. Yóò sì máa jẹ́ ìlànà láéláé fún wọn pé ẹni tí ó bá bu omi ìyàsápá kan wọ́n ẹni tí ó fọ aṣọ rẹ̀ àti ẹni tí ó sì fọwọ́ kan omi ìyàsápá kan náà yóò jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́. Àti ohunkóhun tí ẹni àìmọ́ náà bá sì farakan yóò jẹ́ aláìmọ́, ọkàn tí ó bá sì farakan yóò jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ wípé a wá síhìn láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́, kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi. À ń bẹ̀ yín wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín, láti jẹ́ tiyín ní tòótọ́, àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín. Ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ ilé ti ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe àwọn tí ẹ ń béèrè lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àǹfààní fún wa, ó sì ṣe ojú wa kí a ba lè jẹ ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nínú irú ìsìn bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ẹlòmíràn tí ó dàbí ẹni wípé bóyá kò tí ì dé etí ìgbọ́ wọn, tàbí tí wọ́n ń lọ́ra láti wá sí ìsìn Yorùbá, ṣùgbọ́n tí a mọ̀ wípé ìsìn Yorùbá yìí ni yóò jẹ́ ohun tí ó ṣe wọ́n láǹfààní púpọ̀. Lónìí mo ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́. Àwọn ilé ìjọ àti àwọn àpéjọ púpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó dàbí koríko ìgbẹ́ èyí tí ó wà lónìí tí a sì gbé sọ sínú iná lọ́la. Ohun tí a sọ ni wípé irú àwọn ìpéjọ bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí wọn kí ó rẹwà lóde, ó ṣeéṣe kí ó dàbí ẹni wípé wọn dára, ṣùgbọ́n nítorí wípé wọn kò ní gbòǹgbò, wọn kò fẹsẹ̀ múlẹ̀, wọn kò mọ kí ni ó jẹ́ pàtàkì igun ilé tí ó yẹ kí ó wà nínú ìjọ tàbí nínú ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́, a ó gbé wọn sọ sínú iná láìpẹ́ ọjọ́. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní irú ìjọ bẹ́ẹ̀ wọ́n dàbí àwọn alágbàṣe tí ń tọ́jú igi tí ó dàbí ẹni wípé ó ṣíji bò wọ́n bí igi tí ó ṣíji bo Jona, ṣùgbọ́n tí ó rọrùn fún kòkòrò aláìlágbára láti bi àwọn igi wọ̀nyí ṣubú, láti pa wọ́n run pátápátá. Ẹ̀sìn Kristiẹni tí kò ní gbòǹgbò, tí kò sì ní ìpìlẹ̀, ó lè tètè gbèrú ṣùgbọ́n kò ní pẹ́ láti dojúbolẹ̀. Èyí ni Jésù sọ fún wa nínú Lúkù orí kẹfà ese iko kan din la adorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile laini ipele nigbati igbi omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi ese kristeni wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki o le se so ki o le pe lo titi wi pe ni ojo idajo awon nkan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o se dabi eni wi pe afi na sun won iru ese kristeni be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru ese kristeni ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode tin sere ti o ba te o je ohun alailagbara ati alaiwolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara re ko ni ipa lati gbe ara re ro be ni esin kristeni ti ko ni eko ninu o dabi kristeni ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si man gbo ni opolopo ibi ti a ti man lo o je awon iwaasu ti ko le gbe niro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si man ri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti ese kristeni ti o duro le lori awo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipile ese kristeni toto ipile ese kristeni toto ikeji itan ese kristeni toto iketa ipenija lati pa ese kristeni toto mo ipenija lati pa ese kristeni toto mo ikini ipile ese kristeni toto bi abawo peteru kini ori keji ese kefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile kristeni toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese kefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe kristi ni ipele o ni pataki okuta egun ile bi a ba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta egun ile won a koko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni kristi je bi a ba fe se ese kristeni toto bi a ba fe se ti o je eto gba ni waju olowa ani lati fi ipile kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu koriti kini ori keta koriti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se jesu kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi a ba ri eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wipe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin olorun ni toto o ye ke amo we pe christi ni ipile kan sosho yi ti a le filele o si ni ipile toto ato pe christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi christiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ke ranti we pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu romu ori kokanla romu ori kokanla ese ikerin dilogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na ampi Jesu Christi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi ohun ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je ni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi ohun paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Christi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni afi Jesu we oko nitori we pe oni se ori o lo man dari o lo man ko ni o lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ke amo we pe Jesu Christi ni adari o ni olutoni sona o nsi ni agbara tin gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese olorun ti akayi o mu da wa loju we pe ipile esin christianity toto ni christi we pe christi ni okuta egun ile pe christi ni ipile kan soso ti o je otito we pe christi ni gbongbo igi ti igi ti a fi we christiani we pe oni ori ati agbara tin gbe niro o nsi ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufuni ni iye nitori be bi christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo we pe christi gan o ni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki agba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba wa si lesin we pe Jesu Christi ni okuta yebiye o ni ipele fun ise ise wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wi pe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mu awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wi pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okuta iyebiye okuta igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an sojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ke amo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Kristi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Kristi oni olugbala nitori wi pe bi awon eniyan ba wa si inu ijo bi aban soro olorun fun won lai fi Jesu Kristi han won gege bi olugbala adabi eni ti o gbianju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ke a to ma ba ise lo nitori be awon ti o wa sinu ijo ohun ti a kokko lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a wa su awa ti an koni ninu wiwa inu iwe mimo bi aban fira wa han gege bi eni tin toni sona bi aban fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Kristi to je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Kristi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je wi pe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Kristi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Kristi ni kan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wi pe a ko to won sona daradara a nso nipa awa ti an wa su tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wi pe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wi pe oko ta igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbianju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati e woso bi ati e korin bi ati e gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile si sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wese ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile si sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara rubo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o dabi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluku wa ni pe bi a ti n wa bi a ti n gbo oro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu n bo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti a ni lati mo Jesu Kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abio ninu ese le asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese asi so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo jesu ki a mo wi pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo wi pe olorun deniyan ni jesu kristi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku jesu kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sise irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lari nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ile ise ti a nwa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ise ti a nsin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu jesu kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe jesu kristi ni olugbala kan sosho ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa nigba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o n wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni tin so ni di mimo wi pe nipa eje re ti a ta sile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o si ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pipe yo wa sinu aye wa nigba na ninu heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode awon elomiran ma ro wepe bi a ba n wa si ilesi nigba gbogbo wepe eyi to lati so wa di mimo wepe bi a ba n ka bibeli nigba gbogbo wepe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wepe bi a ba n se ojuse ninu ijo wepe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wepe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala to ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun ni waju olorun o ye ki o tun lo ba olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abini bi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o dajo wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wi pe ni toto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe ni toto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wi pe gere ti a ba ti ni igbala ohun ti o ye ki a ma gbadura fun ohun ti o ye ki a ma lepa ni wi pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju oluwa ki a duro ni waju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi ayeraye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju wi pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti ayeraye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu a ti mo wi pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye o wi pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipele je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete kose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori kerindinlogun ese ikejidinlogun emi si wi fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo ihin re loju wi pe o ni okota iyebiye oni ipile oni apata ti a o ko ijo le lori ati pe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi anything dani need gege bi anything mo wa si odo Olorun we pe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni to to ti fi gbogbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yokuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bi ni ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bi ni won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon apostoli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fi ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wipe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju olowa ki a mo wi pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je wi pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je wi pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele je ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Olowa ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo Olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi akoba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti an so ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan sosho ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku oni si ni idakoro wa oni alagbawe wa ni waju olorun oni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o nfuni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku bade eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba nlo sopin gege bi eni ti nri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni ti nsipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigbati akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wipe iku oro re da isa oku isegun re da nitori be je ki o yi o wipe bi o ba ni Jesu gege bi oluwa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sin sin yo je itewogba ni waju oluwa ki se eyi nikan a npe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri oluwa je ki a wo epistle ti Juda si eniyan gbogbo epistle ti Juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigbati mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin kin si gba yin niyanju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon apostle re won ti so tele saju wi pe ni igba ekehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wi pe yo si rorun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wi pe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati fi lele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse aisimi lati ri wi pe o je eni ti a ti gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Kristi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki a beru bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipele bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipele eko Kristi atabi eko ihin rere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be eje ki a beru ki ari wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iye aini pekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin eje ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti ati file wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti ati file wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti ati file wa lowo Jesu Kristi eni ti yo fun ani agbara emi mimo ati eni ti o dari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si Olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oni lati so fun Olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o se funfun lao lao bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun ni agbara emi mimo ki o ri wipe eko ihin rere ti a ti file olowo odi mu titi a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa.

0: tin korin ti won lago a ki ba pade ni bi esin olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe an wa ojubo olorun an fe ri olorun an fe sin olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti olorun ti fi oye ese ye eni ti olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wi pe alaafia olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wi pe olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe oluwa agba ise ori igi agbelebu ti Jesu Christi agba agbo nigba yi gan ni olorun fun ani emi isodomo wo ese kerindinlogun emi ti kara re emi ti kara re le o n ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re ni o n ba emi wa jeri wi pe omo olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina da n pe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu ijo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyi pada okan iyi pada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o n ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise mo fe bi o ni ibere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so wipe aha o kare omo daada gba to ti lo si ile isin laaro to wa mu amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri wipe o di omo olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun kenikan ma wa sinu ile isin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wi pe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wi pe omo olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wi pe o nje elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o n jewo fun olorun ti ko fi ohunkohun pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wipe eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan boroku awon lese iya ese awon baba wa ni mo n je iru eni be ti o je eni ti o n wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa siwaju olorun eni to tunba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro mo agbelebo eni ti o wa ninu eje Jesu pelu igbagbo awon ni emi Olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo Olorun o wa nso fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo nso wi pe ati di omo Olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe ati di omo Olorun wi pe omo Olorun le awa ise bi a ba je omo Olorun ami wo la fi mo omo Olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi Olorun o ma mo bi o se se ki o ma lo loju titi ki o kan taju soke kan ko ri enikan emi Olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin Oluwa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi Olorun bi o ba ti ri iwo na to ri ami emi Olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se deeper niyan abi e se gafara ani se deeper leyin na e gbara yin mo pe omo Olorun ni mi ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo Olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo Olorun o ye ki a ni ami omo Olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo Olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se Eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi ati wa o se se ko je ibodo ibodo ko la wa eni ya ma wo wa wi pe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma tun so pe nipa ti omo Olorun eni to ba ji omo Olorun a ri ami omo Olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo Olorun kini ru ami ta fi mo omo Olorun e je ki a wo Peteru kini ori kini Peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo Olorun niyi bi a se mo omo Olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni tin gboran bi a ba ri omo Olorun gere ti o tin gbo nipa iwoso nigbagbo lo ma so fun Olorun pe Olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo Olorun bi o tin gbo nipa wepe ko dara lati je akobirin jo wepe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun Olorun wepe Olorun fun mi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo Olorun gbogbo eni to n gbo oro Olorun to n gun ejika eni to n gbo oro Olorun to n dagunla eni to n gbo oro Olorun to n se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo Olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo Olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo Olorun se amo we pe mimo le Olorun se amo we pe ese ko si lowo Olorun oni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe Olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa lori ire oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti Olorun omo Olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapaa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo Heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti Oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi
1: a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe kilode arabirin a o ri yin mo a ni ohun o wa sibe yen mo se o si o oni ko si ife nbe ni ba o lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile nigba kankori ibi ti o je wi ko bi ati nkunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti wa mimo ti o joba si ba o lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata akan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan o oun la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe oni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba nlu wa nikumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to I aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni deeper ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti e o ba ma jale nkan ki nkan to won to ba ma se wi pe won ki be ni keni wi nbe ko si fe olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi aba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma ka kiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi tan fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo oni ta ni o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo oni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro lo iru ede bayi o sese ki elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe afesin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba se ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe lagbaja o korin ejule o e ma fo okan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fo okan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo olorun yanju e iru nkan te lo mi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je enikeni eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a npe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a ngbe ni ile wa a nso nipa ijo nihi nibi ti a wa we pe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko eje ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se nsoro won so we pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo we pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba hiwu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a sin lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun a ni idahun ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o si ti laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba nda galamasa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we debi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan pupo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbe ega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo a je omo lowo oluso agutan a je omo lowo eni tin dari a je omo lowo eni tin koni ni oro olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro olorun ninu korinti kini ori kerin lati ese ikedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu kristi jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye won ma so fun wa wi pe gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ti yi o tun ma le gba kan oye won sori awon ara galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun wipe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara Corinth soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si Galatia o tun so wipe won le ni egbarun awon oluko ni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara Corinth o nje baba fun awon ara Galatia awa ti an tele bibeli bi aban ka bibeli inu wa man dun a man so fun olohun pe adupe wipe o je ki deeper o je ki aba bibeli pade o fun wa ni o fun ni eko eko ti bibeli bi aba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulu mala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la man so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni ni oro olorun ijo ti a ti joko ninu oro olorun ti a ki se amulu mala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo olorun pe ki olorun ki o fun olori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro olorun omo ti dro gege bi eko ihinrere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wa lanu pe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa lanu pe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se onkohun ba je agbe ni baba bi awon ba tin de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo a lo nfe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu bo je sobiri bo je nkankan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo ntaja loja ni bi omo ba tin de lati ilewe bo se nboso ilewe bo se njeun bo se nse nkan be lo nlo ba mama loja wipe ohun fe lo ba mama iru awon be la npe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se ijo lo to ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to n da si teni pe ko de ko jeun teni pe ko de ka gbadura fun o teni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri oleso agutan ko ri oleso agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe gu iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise esin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifaini rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wi pe o fe je omo ti o ni ifaraji ifaini rubo eni ti o je olooto eni ti o gboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki ese dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wi pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro wi pe tara ijoba olorun la nlo Jesu n so fun wipe ka mo soro wipe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wipe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin Jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun je yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere wepe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun Jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wepe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wipe anpe anpe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami rele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni diku ejolo to wa koni diku elomiran bi aba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba ni keni soro o di ki o ma le wa sinu ijo ki ani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o look sure ago ton fe ire re ni awon adari n fe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi eh bon se ba mi soro yen ko te mi lorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolorun mu akuro lati oko aginju to si mo wa si ijoba olorun to n wewa mo lojojumo to n fo wa mo lojojumo to n soro oro won yi oro ijoba olorun to n so si wa lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki a da bi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o n fe se ife olorun e je ki a dide duro e je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati n tenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si n fe ni ami awon omo olorun o n fe ki emi olorun ki o ma ba emi re jerin ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lai ri wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura ti emi olorun yo fi ba emi re jere wi pe o ti di omo olorun.

0: nítorí pé Arnoni ní ìpínlẹ̀ Moabu láàrin Moabu àti àwọn Amori. Nítorí náà ni a ṣe wí nínú ìwé ogun Olúwa pé ohun tí ó ṣe ní òkun pupa àti ní odò Arnoni àti ní ìṣàn odò ni tí ó darí sí ibùjókòó Ari tí ó sì gbé ìpínlẹ̀ Moabu. Láti ibẹ̀ wọ́n sì lọ sí Beeri. Èyí ni ní kànga èyí tí Olúwa sọ fún Mósè pé àwọn ènìyàn jọ èmi ó sì fún ọ ní omi. Nígbà náà ni Israẹli kọrin yìí pé sun jáde ìwọ kànga. Ẹ máa kọrin sí kànga náà tí àwọn olórí wà, tí àwọn ọlọ́lá àwọn ènìyàn sì fi ọ̀pá aládé náà
1: àti ọ̀pá àwọn wà.
0: Àti láti aginjù náà wọ́n lọ sí Matana. Àti Matana wọ́n lọ sí Nahalieli. Àti láti Nahalieli wọ́n lọ sí Bamotu. Àti láti Bamotu ní àfonífojì ni ti ń bẹ ní ilẹ̀ Moabu sí òkè Pisga tí ó sì kọjú sí aginjù. Israẹli sì rán oúnṣẹ́ sí Sihoni ọba àwọn ọmọ Amori wípé jẹ́ kí èmi la ilẹ̀ rẹ kọjá lọ. Àwa kì yóò yà sínú oko tàbí ọgbà àjàrà. Àwa kì yóò mú nínú omi kànga. Ọ̀nà òpópó ọba ni a ó gbà títí àwo fi kọjá ìpínlẹ̀ rẹ. Sihoni kò sì jẹ́ kí Israẹli kí ó la agbègbè rẹ kọjá, ṣùgbọ́n Sihoni kó gbogbo àwọn ènìyàn rẹ jọ. Wọ́n sì jáde tọ Israẹli lọ ní aginjù. Ó sì wá sí Jahasi, ó bá Israẹli jà. Israẹli sì fi ojú idà kọ lù ú. Ó sì gba ilẹ̀ rẹ̀ láti Arnoni lọ dé Jaboku, àní dé ti àwọn ọmọ Amoni. Nítorí pé ìpínlẹ̀ ti àwọn ọmọ Amoni ní agbára, Israẹli sì gba gbogbo ìlú ńlá wọn ni. Israẹli sì jókòó nínú gbogbo ìlú ńlá ti àwọn ọmọ Amori ní Heshboni àti ní ìlú rẹ̀ gbogbo. Nítorí pé Heshboni ní ìlú ńlá Sihoni ọba àwọn ọmọ Amori, ẹni tí ó ti bá ọba Moabu àti Jọ́jà, tí ó sì gba gbogbo ilẹ̀ rẹ̀ ní ọwọ́ rẹ̀ títí dé Arnoni. Nítorí náà, àwọn tí ń kọrin òwe a máa wí pé wá sí Heshboni, jẹ́ kí a tẹ ìlú ńlá Sihoni dó kí a sì tún fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀. Nítorí tí iná kan ti Heshboni jáde lọ, ọwọ́ iná kan láti ìlú ńlá Sihoni, ó sì run Ari ti Moabu àti àwọn olúwa ibi gíga Arnoni. Ègbé ni fún ìwọ Moabu, ẹgbẹ́ ẹ̀yin ènìyàn Kemoshi, òun ti fi àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin bí ìsáǹsá àti àwọn ọmọ rẹ̀ obìnrin bí ìgbèkùn fún Sihoni ọba àwọn ọmọ Amori. Àwa tafà sí wọn, Heshboni ṣègbé títí dé Diboni, àwa sì ti run wọn títí dé Nofa tí ó dé Medeba. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Israẹli jókòó ní ilẹ̀ àwọn ọmọ Amori. Mósè sì rán ènìyàn lọ ṣe àmì Jaseri, wọ́n sì gba ìlú rẹ̀, wọ́n sì lé àwọn ọmọ Amori tí ó wà níbẹ̀. Wọ́n sì yí padà, wọ́n sì gòkè lọ ní ọ̀nà Bashani. Ogun ọba Bashani sì jáde tọ̀ wọ́n lọ, òun àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ sí ogun ní Edrei. Olúwa sì wí fún Mósè pé má ṣe bẹ̀rù rẹ̀, nítorí pé mo ti fi òun lé ọ lọ́wọ́ àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ àti ilẹ̀ rẹ̀, kí ìwọ kí o sì ṣe sí i bí ìwọ ti ṣe sí Sihoni ọba àwọn ọmọ Amori tí ń gbé Heshboni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì kọ lù ú àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ títí kò fi ku ọ̀kan sílẹ̀ fún un láàyè, wọ́n sì gba ilẹ̀ rẹ̀.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ wípé a wá sí yìí kí a ba lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ó ṣeéṣe kí àwọn ilé ìsìn mìíràn kí ó ti máa pè wá, kí a sì ní wọn lárọ̀ọ́wọ́tó wa. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mú wa wá sí yìí ni wípé a mọ̀ wípé a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láì fi bọpo bọyọ̀, àti wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ọ̀rọ̀ yìí ni yóò lè ṣe wá pé láti múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìpinnu tí a sì wá sí yìí, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí a wá láti gbọ́, tí a wá láti ṣe, ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é, ẹ ó fi fún wa lórúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa, kí a ba lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì nítòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì kìíní orí kẹẹ̀dógún láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi, olùfẹ́ ma duro shinshin lai yese ki esi ma po si ni ise oluwa ni igba gbogbo ni won bi eyin ti mo pe ise eyin ki se asan ninu oluwa nihi ni ari paulo apostoli eni ti o kun fun ise ise esin si olorun eni ti o ti fi aye re jin ti o ti fi ara re rubo ki o ba le se ohun gbogbo ti olorun fe ki o se ninu ise olorun eni ti o ti rin irin ajo popo loju ona loju omi ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o ti n so fun won nipa ohun ti Jesu Kristi ti o se lori igi agbelebo nihin ni a ri okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin olorun ti o n gba awon ara Korinti ni iyanjo wipe bi won ti je ara ninu olowa ati olufe ayanfe pelu wipe ki won ki o ri pe won duro sinsin lai yese ki won ki o ma po si ninu ise oluwa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wipe ise won ki se asan ninu oluwa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba n soro nipa ise oluwa oni paulo apostoli nitori wipe omi odo jinjin popo ni paulo ni o la koja nitori pe ninu ise olorun a le so wipe paulo ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni a so lokota igba popo ni a na igba popo ni a gbe so si inu tubu bi a ba ri enikeni ti o ye ki a dayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wipe ohun ko ni se ise kankan fun olorun mo iru eniyan be ibaje paulo apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro olorun to n waasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni a ri wipe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa n so fun wa wipe awa ti a ti di ara ninu olowa awa ti a je omo olorun awa ti a ti di ebi olorun wipe gege bi olorun ti yan wa fe gege bi olorun ti fi ife re han wa nitori wipe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronuku ada ati di omo olorun o ni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o sese ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o sese ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wipe bi iji tile n ja bi afefe tile n fe bi o tile dabi eni wipe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wipe a o ye ese ki a ri wipe ni ipejopo awon omo olorun ese wa o ye ki a ri wipe ninu ise olorun a o ye ese wipe ki se pe ki a duro si oju kan wipe ki a ma po si ni ise oluwa ni igba gbogbo ibaje ni akoko ajinde tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise oluwa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu oluwa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wipe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile a ri wipe ohun kan ti o ma n wa lokan won ni wipe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto n gba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wipe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wipe ise ti a ba se ninu Kristi ti a si se fun ogo olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo Christiani onigbagbo ni ari wipe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu be ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wipe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wipe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wipe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi aye raye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afin so loni wepe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin wepe ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi Jesu Christi oluwa wa yo fi de ati ko lorin wepe a nse ipinu wepe a o sise omo olorun san ni wa ati wipe a o tele ona ti oluwa wato se omo ona ti oluwa wato o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wipe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wipe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigba ti enikan ki yo le sise ati jo ko lorin papo wepe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la o ma sogo oni nigba ti a ba n kede wipe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun wa wipe ise ti a n so nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wipe igbala n be ninu Jesu wipe o ye ki won ki o wa sodo Jesu Christi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki eni kokan wa ki o se ipinu wipe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wipe bi a ba mu ipinu yi se ti a duro sisin ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a po si ninu ise olorun ni igba gbogbo wipe ere yo wa fun wa lodo oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere opolopo ise ni o je wipe ko lere ni waju olorun opolopo ise ni o je wipe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko won jo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won ti n padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a n se nipa ti emi kini eso ti a n ri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa ni waju Oluwa ise ti o lere. Thessalonica kini ori kini ese iketa li aisimi le awaranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu Oluwa wa Jesu Kristi ni waju Olorun ati baba wa. Nihi ni Paulu ni o nko we si awon onigbagbo ni Thessalonica o nso fun wi pe o ranti nkan meta nipa won. Ikini igbagbo, ikeji ife, iketa ireti. O si nso fun wa nipa awon nkan meta yi. O nso nipa ise igbagbo, o nso nipa laala ti ife, o nso nipa suru ti o ni ireti. O meta yi ni a ri wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo. Se o ranti Korinti kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisiyi igbagbo, ireti ati ife nbe. Awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife. Awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo, ireti ati ife. Bi e ba nfe sise fun Oluwa, o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi. Lai ni igbagbo a o le se ise ti o te Olorun lorun. Lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Kristi, igbagbo wi pe o ku fun ese wa, igbagbo wi pe nipa eje Jesu Kristi ni a nwe wa mo, igbagbo wi pe oun ni o wa lati ko ese ara aye lo, igbagbo wi pe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo. Lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise. Nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Kristi, eni ti o ba je oku ninu ese, eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye, irin aye, ise aye, ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka, ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye Olorun, iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni. Sugbon lakoko wi pe ki a gba Oluwa gbo, eyi ni a fi ma n ri. Awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Kristi lowo. O sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro wi pe ise fun Olorun ni, sugbon ko ni igbala. O wa ninu ese sibe, ko ko ese re sile, ko je ki a fi eje Jesu Kristi weun ki a si we funfun ju snow lo. Iru eni be ni a n so fun wi pe ise re ko je itewogba niwaju Oluwa. Ipile lori eyi ti a n ko ile igbagbo, ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi. Ki se be nikan ife wa fun Olorun bi a ti mo wi pe o fe wa, awa naa nitori ife re awa si fe pelu. Bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa, ki laala wa ki o ma ba ja si asan. Ye ki a tun wo ninu Heberu, Heberu ori kefa ese ikewa. Nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise yin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse. Ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni we pe bi o ti nso nipa ise wa, be ni o nso nipa ife ti a ni ninu Oluwa. Bi a ba ya nkan meji yi nipa, a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba niwaju Oluwa. Bi a ba so wi pe a ni ise lowo, ki se ise ti ara sugbon ise ti a n se ninu ile isin, ise ti a n se fun ijoba Olorun, ise ti a n se lati jere okan awon elomiran, ise ti a n se lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo. Bi o ba je wi pe a kan se lai ni igbagbo ninu Jesu, a n se lai ni ife Olorun, anse lai ni ireti iye ni pekun pelu olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba ari awon ti won se iru ise be igbala Jesu Kristi ko ti je ti won idari je ese nitori ohun ti Jesu Kristi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wo ese ṣugbọn won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je etewogba ni waju Oluwa nitori be ise lai si ife Olorun ise lai si igbagbo ninu Kristi ise lai si ireti iye ni pekun ko je etewogba ni waju Oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun Olorun wi pe awon feran Olorun popo ṣugbọn ife won si Olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si Olorun ko mu igboran lati se o ti Olorun pa lase lati se ife won si Olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nse gbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu wa sinu ijoba Olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu ṣugbọn ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je etewogba ni waju Oluwa nitori be ohun ti Olorun bi lo wa ni wi pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Kristi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan yi ni ife wa si Olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o se gbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun Olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun Olorun a ri wi pe o nse laala fun Olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun Olorun iredi re ni wi pe o ni ife si Olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni a nri Nehemiah je eni ti o nsise ni afi oba tele tele awon elomiran ro wi pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun Olorun awon elomiran ro wi pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun Olorun sugbon a ri wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afi oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi iná sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni Olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo Olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro Olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje ari enikeni ninu wa ti o ti je ipe olorun a ri enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o nfe lati sise fun olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni a ri we pe o ku awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro we pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wipe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri we pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wipe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wipe ise na tobi o si po ise wipe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wipe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti isegbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o je ohun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi abale so yi nipa ijo wa bi abale so yi nipa eni kokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni awa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ijoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale be ni a ri wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won be ni won be si ni se inu ribi ni si won be ni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase be ni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na be ni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se wi pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a o ni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya a n wa owo boya a n wa iyawo ni boya a n wa oko ni boya a n fe nkan aye yi boya a n fe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakatakiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan wonyi o pe won ni okan lati sise iwo paapaa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul aposteli ati awon aposteli miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja fara ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan la ri nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wipe o ye ki eni kokan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo asin pe ki enikokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wa ri Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi olugbala ki won ki o wa ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohunkohun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohunkohun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipepe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se jafara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki o ri wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi Oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti an tele Jesu Christi olugbala wa Jesu Christi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wo pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wo pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristi so fun wa ni wi pe ounje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba naa ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife Olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ati wi pe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je kin bi o le ri bere kan ni igba wo lo pari ise ti Olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo se se fun o lati pari bi o ba ti bere ise jiri okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan bi oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Christi nipa iku Jesu Christi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere ni igba wo lo pari re sugbon Jesu Christi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele ounje emi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yóò sì dé wo mo wí fún yín ẹgbẹ́ ojú yín sókè kí ẹ sì wo oko nítorí tí wọ́n ti funfun fún ìkórè náà ohun tí a ń pè ní ìkórè níhìn-ín ni wípé kí a kórè àwọn ọkàn ènìyàn sí ìjọba Ọlọ́run kí a sọ fún ọ wípé Jésù ń gbàlà Jésù ń túni sílẹ̀ Jésù ń dáríjì Jésù ń wẹnimọ́ kí àwọn pàápàá kí ó sì wá láti inú ayé kí wọn kí ó wá sínú Kristi kí wọn kí ó di ọmọ ìjọba Ọlọ́run bí wọn bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ wípé akórè wọn sínú ìjọba Ọlọ́run èyí ni ó yẹ kí a ṣiṣẹ́ lé lórí èyí ni ó yẹ kí a ṣe làálàá fún yẹ kí a wo Johanu orí ìkẹfà Johanu orí ìkẹfà ẹsẹ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹ má ṣe ṣiṣẹ́ fóúnjẹ tí ṣègbé nínú bíbélì láéláé ó sọ wípé ẹ má ṣe ṣe làálàá fún oúnjẹ tí ṣègbé ṣùgbọ́n fóúnjẹ tí wà títí di iyì àìnípẹkún èyí tí ọmọ ènìyàn yóò fi fún yín nítorí pé òun ni àní baba Ọlọ́run baba ti fi ìdí dídí iṣẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe lónìí iba je ise ke a di okumorun tabi ise ke a je olukoni fun awon omode ni ilewe tabi ise wipe ibi ti ati da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise onje ti nsegbe nitori wipe a nse ise won yi ke a ba le jeun ke a ba le daso bo ara wa tabi ke a ba le kole ṣugbọn o ye ke a mo wi pe awon ise won yi ohun ti won le fun wa ni awon omule mo fo aye yi ohun afowo ba file ti aye eni Jesu Kristi so wi pe ke a ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun ounje ti segbe ṣugbọn ke a kunkun ma sise ke a ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu Olorun ati eyi ti yo ni ere iye aini pekun nitori be o ye ke a mo we pe ise ti a pe wa si ise ti o lere ohun ni ise ijire okan ise fun ijoba Olorun kini eso iru ise be eni o mu a lo si apa keji eso ise ti a nse nipa ti emi eso akoko ni we pe a o ni iwa ododo iwa rere iwa mimo ni igbese aye wa bi a ba so pe a n sise fun Olorun ti a o so eso iwa mimo eso irele eso ododo eso ki a ma rin deede eso ki a ma rin ni yiye ninu ijoba Olorun iru ise be ko le je etewogba niwaju Olorun o ye ki ise yi ki o koko so eso ni igbese aye tiwa wo iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe ori kokanla ese ogbon eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni bi o ba ti fa ila si ese yi ninu bibeli re o ye ki o se be eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni o nso fun anihin wi pe eso ti o ye ki ise wa ninu Kristi ise wa ninu ijoba Olorun eso ti o ye ki o koko so ni eso ododo Filipi ori kini ese ikewa ati ese ikokanla ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki ese jasi olododo ati alaije ohun ikose titi fi di ojo Jesu Kristi lehin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi fun ogo ati eyin Olorun nihin ni ati je ki o ye wa wepe eso ti onigbagbo nso o je eso ti o yato ti awon ti o wa ninu aye eso wo lari lowo awon ti o wa ninu aye eso iwa ife kufe igberaga isoro odi eso ti o je eso kikan eso ti ki mu ki aye awon aladugbo won ki o rorun ṣugbọn a nso fun wa o ni keyin ki o le dan ohun ti o yato wo eni ni wipe ki eso igbese aye re gege bi omo Olorun gege bi ero ijoba Orun gege bi eni ti o ti to Jesu Kristi wo gege bi eka lara ajara Jesu Kristi ki eyin ki o le eso eso ti o yato eso ife eso ayo eso irele eso ipamora eso iwa tutu eso ti a o so ti awon aladugbo wa ti o fi ri wipe a yato si awon elesin awon bankunjo o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki ese jasi olododo alaije ohun ikose wipe ki iwa wa ise wa ki o ma se ko enikeni lese awon elomiran ti won wa si inu ijo iwa won a ma je ki awon alaigbagbo ki o ni ariwisi si ijo won a ma so wipe iwo ti o tile n waasu o jaju kini lo iwo ti o je wipe looto lo n waasu oti o kuro nile re iwa ibaje ko kuro lowo re siga mimu nko irede oru nko faya won nko o le jija nko oro ke oro ti an so ti an fi oro kele ba ni keji wa je nko iwo ti o so wi pe o je oni wasu o je adari idapo ojule sugbon amo iru oro ti an ba lenu re oni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wi pe a je ohun ikose fun awon elomiran oni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin Olorun nitori be eso akoko ti o ye ki aso ni igbese aye wa oni we pe a je eni bi itinu Olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayan fe Olorun ni toto a si je olododo ikeji ni we pe a yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla ewe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini ati ri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe Olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe Olorun wa ni tosi o gba ogbon Olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi Olorun ni iru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye Lorun won ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won so owo esu wi pe won o se gbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia Olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu Olorun ni wi pe a n yi okan pada a je ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyi ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba seese fun eni kookan wa bi a ba je ipe Olorun bi a ba so fun Olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki Olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbala ninu Jesu Kristi a n fe ki Olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba Olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ton wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wi pe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo Oluwa se a ti yi won pada se Olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agbayori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada iyi ni eso ti Olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba Olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun Olorun pe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba Olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere o ti won ma nso fun awon olomiran ni wo pe eh wa wo oluṣọgotan he wa ni ijọwa ijọwa daaju ijọ miran lo awon miran ti won lo nbere ijọ eh won o se fe olorun ijọwa lo daaju eyi ko la nso ohun ti a nso nipa iwaasu re pe ki a ma waasu jesu a o fi oruko oluṣọgotan fun wa ki a ba le fi oruko oluṣọgotan gba wa da oruko jesu kristi oni gbanila iṣẹ́ ìràpadà ti Jésù Kristi ṣe lórí igi àgbélébù onígbanilà kìí ṣe ìjọ kìí ṣe olùṣọ́ àgùntàn ṣùgbọ́n bí a bá ń jèrè ọkàn bí a bá ń sọ fún àwọn ènìyàn wípé Jésù ń gbàlà àti wípé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó ń wẹni mọ́ bí a bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ mọ̀ wípé èrè púpọ̀ ló wà fún àwọn tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run lé ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yẹ kí a wo Chronicle 2 Chronicle 2 Orí kẹẹ̀dógún, ẹsẹ̀ ìkéje, Chronicle 2, orí kẹẹ̀dógún, ẹsẹ̀ ìkéje ṣùgbọ́n ẹ̀yin mú arale. Kí ẹ sì, kí ẹ má sì dẹ ọwọ́ yín, nítorí iṣẹ́ yín yóò ní èrè òrí bí a bá gba Olúwa gbọ́. Bí ẹ bá mọ̀ wípé olóòótọ́ ni Olúwa, àti wípé ìlérí rẹ̀ kìí yẹ̀. Kìí tàsé kìí falẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé iṣẹ́ wa nínú Olúwa iṣẹ́ ìjìrì ọkàn yóò ní èrè níhìn-ín ni a ti gba àwọn ènìyàn wọ̀nyí ní ìyànjú wípé kẹ́yìn kí ó mú ara le kẹ́ ẹ má jẹ́ kí ohunkóhun kí ó jẹ́ kí a rẹ̀wẹ̀sì nítorí pé iṣẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ wa láti ṣe iṣẹ́ wà nílẹ̀ tí a ní láti ṣe ìpàgọ́ àjínde ló ń bọ̀ yìí a ń fẹ́ kí àwọn ènìyàn tí ó wà ní àrọ́wọ́tó wa a ń fẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ nípa jésù a ń fẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ nípa ìgbàlà ọlọ́run a ń fẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ nípa ìgbàlà tí jésù kristi tí ó ṣe àṣepé rẹ̀ lórí igi àgbélébò àwọn tí wọ́n kàn ń lọ sí ilé ìsìn àwọn tí wọ́n kàn ń sọ nípa àjínde tàbí nípa ìjìyà jésù kristi ṣùgbọ́n tí òye òye wọn bí a ṣe lè di ẹni ìgbàlà a ń fẹ́ kí ó yé wọn ìwọ ni ó jẹ ẹnu fún ọlọ́run èmi ni wọn ó jẹ ẹnu fún ọlọ́run gbogbo wa pẹ̀lú ìṣọ̀kan ni a ó jẹ ẹnu fún ọlọ́run nítorí bẹ́ẹ̀ má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó jẹ́ kí ó rẹ̀wẹ̀sì má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó dáyà pọ̀ ọ́ ó ní ẹ mú ara yín le kí ẹ má sì dẹ ọwọ́ yín kí ẹ má sì dẹ ọwọ́ yín má ṣe jẹ́ kí ó rẹ̀ ọ́ iṣẹ́ ń pè fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ó ń sọ fún wa wípé nítorí iṣẹ́ yín yóò ní èrè níwájú ọlọ́run èrè nínú ayé yìí àti èrè nígbà tí jésù kristi tí ó bá farahàn láti kó àwọn àyàn fẹ́ lọ nítorí bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ fún olúwa ṣùgbọ́n bí a ti ń ṣe iṣẹ́ yìí ó yẹ kí a rí wípé iṣẹ́ tí a ń ṣe ó jẹ́ iṣẹ́ fún ọlọ́run nìkan ṣoṣo Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkíní ẹ kíyèsára kí ẹ má ṣe ìtọrẹ àánú yín níwájú ènìyàn kí a bá lè rí yín bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin kò lé èrè lọ́dọ̀ bàbá yín ti ń bẹ lé ọ̀run àwọn ẹlòmíràn iṣẹ́ wọn ó kún fún kárímí ó kún fún ìgbéraga ó kún fún ojúsàájú ó kún fún àgàbàgebè ó kún fún ìgbéraga àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n rò wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run ohun tí a máa ń rí ni wípé kárímí ó pọ̀ nínú ohun tí wọ́n ń ṣe bí wọ́n bá rí wípé olùṣọ́ àgùntàn wà nítòsí adarí wà nítòsí tàbí ẹlòmíràn wà nítòsí wọn àtẹpámọ́ṣẹ́ ó dàbí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara tí wọn ò ní ìgbàlà ìgbà mìíràn ó ṣeéṣe wọn wà nínú iṣẹ́ ìjọba kí ọ̀gá ibi iṣẹ́ kí ó tó máa ṣe àbójútó kí ó tó máa ṣe àyẹ̀wò gbogbo nǹkan kí ó tó máa káàkiri wọn a káwọ́ jọ wọn ò ní ṣiṣẹ́ wọn a jókòó wọn a káwọ́ gbéra ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti rí wípé ọ̀gá ń bọ̀ àwọn ẹrú wa dìde wọn a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní èrè àwọn ẹlòmíràn wọn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ gbogbo ohun tí ó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí ojúṣe wọn ò ní ṣe é ṣùgbọ́n bí wọ́n bá rí wípé ẹnìkan ń bọ̀ alábòjútó kan ń bọ̀ wọn a bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde iṣẹ́ kárímí nìyí o mọ̀ wípé nígbà tí ẹni yìí tí ò sí níbẹ̀ jésù wà níbẹ̀ ọlọ́run wà níbẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má ṣe jẹ́ kí iṣẹ́ wa nínú olúwa kí ó jẹ́ kárímí kí a má ṣe jẹ́ kí iṣẹ́ wa kí ó jẹ́ fún ojúsàájú ènìyàn ẹlòmíràn bi won ba wa ni awon nikan sosho won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti ri pe enikan bo bi won ba ri pe enikan ti o ma so wi pe ah e ko se oluwa o olorun a so agbara yin di otun bi won ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a se nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa lai si agabagebe lai si igberaga lai si oju saju lai si wi pe a nfe a fe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wi pe eniyan le a fi han tabi ise ti o je pe aso la fe fi han bi a se ni oso aye to la fe fi han ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi aba se be o daju wi pe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye ti nbo ninu iwe ifihan ori kejilelogun ifihan ori kejilelogun ese ikejila kiyesi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fu olukuluku gege bi ise re yo ti ri Jesu Kristi nbo ere re si nbe le owo re lati san fun enikokan wa gege bi ise ti a se fun itesewaju ijoba olorun o ye ki a dide duro nisinsiyi ki a ba oluwa soro ki a so fun wi pe a fe se ise ti o lere ise ijire okan awon oku okan ese won po nitosi wa o ye ki a dide o ye ki a ji ninu orun wa o ye ki a lo ba won soro o ye ki a mo wi pe Jesu Kristi ti ku fun won o si nfe ki a so fun won wi pe oun ni olugbala dide duro ki o gbadura ki o fi akoko re fun olorun ki o fi ohin ni re fun olorun ki o fi awon talent ti olorun ti fun ki o fi fun olorun ki o ri wi pe o se ise ti o lere ki o si ri wi pe eso ti ise yi so ni igbesi aye re o je eso iwa ododo ki o si ma rin deede ki o ri wi pe o ti kuro ninu ese o n gbe igbesi aye otun ninu Kristi o si ri wi pe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu olorun wi pe ni tooto yo fun ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun olorun bi o ba ti je alapara tele tele ole tele tele ninu ise oluwa so fun olorun wi pe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise oluwa.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Mary, ori kejilelogun. Awon omo Israeli si se, won si do si petele Moabu ni apa keji Jordani ti o koju si Jericho. Balaki omo Sipori si ri gbogbo eyi ti Israeli ti se si awon omo Amori. Moabu si beru awon eniyan na gidigidi nitori ti won po. Aisimi si ba Moabu nitori awon omo Israeli. Moabu si wi fun awon agba Midiani pe ni isisin yi ni awon egbe yi yo la awon gbogbo ti o yi waka bi ako malu ti la koriko igbe. Balaki omo Sipori si je oba awon ara Moabu ni igba na. O si ranse si Balamu omo Beori si Petori ti o wa leba odo si ile awon omo eniyan re lati pe wa wi pe wo awon eniyan kan ti ile Egypt jade wa si kiyesi won boju ile won si joko ti mi nje ni isisin yi wa emi be o fi awon eniyan yi bu fun mi nitori ti won ni agbara ju fun mi boya emi o bori ki awa ki o kolu won ki emi ki o le le won lo kuro ni ile yi nitori ti emi mo pe ibukun ni fun eni ti iwo ba bukun ifibu si ni eni ti iwo ba fibu ati awon agba Moabu ati awon agba Midiani dide lo ti awon ti ore ibere afose ni owo won won si to Balamu wa won si so oro Balaki fun o si wi fun won pe e wo nihin ni ale yi emi o si mu oro pada toyin wa bi Oluwa yo ti so fun mi awon ijoye Moab si wo sodo Balaam Olorun si to Balaam wa o si wi pe awon okunrin wo ni won yi lodo re Balaam si wi fun Olorun pe Balaki omo Sipori oba Moab.

0: Jakobu bu fun mi si wa ti o si fi Israeli re emi o ti se fibu eni ti Olorun ko fibu tabi emi o ti se fire eni ti Oluwa ko fire nitori pe lati ori apata won ni mo ri ati lati oke won ni mo wo kiyesi awon eniyan yi yo dagbe ati yo si ka won kun awon orilede tani o le ka irupe Jakobu ati iye idamerin Israeli je ki emi ki o ku iku olododo ki igbeyin mi ti o si dabi tire Balaki si wi fun Balamu pe kini won se si mi yi mo mu o wa lati fi awon ota mi bu ti kiyesi iwo si sure fun won patapata won si down o si wi pe emi a le se aisora lati so eyi ti Oluwa fi si mi ni enu bi Balaki si wi fun pe emi be o ba mi lo si ibomiran lati bi ti iwo le ri won iki apa kan won ni iwo ri iwo ki yo si ri gbogbo won tan ki o si fi won bu fun mi lati ibe lo o si mu wa si igbe Sofimu sori oke Pisga o si mo pepe meje o si fi ako malu kan ati agbo kan rubo lori pepe kookan oun si wi fun Balaki pe duro niyin ti ebo sisun re emi o si lo ipade Oluwa lohun yi Oluwa si pade Balamu o si fi oro si ni enu wi pe tun pada to Balaki lo ki o si wi bayi o si to wa kiyesi o duro ti ebo sisun re ati awon ijoye muabu pelu re Balaki si bi pe kini Oluwa so o si bere si owe re o si wi pe dide Balaki ki o si gbo ki o si feti si mi iwo omo siporu Olorun ki se eniyan ti yo fi seke be ni ki se omo eniyan ti yo fi ronu pe wada a ma wi ki o ma si se bi tabi a ma soro ki o ma mu se kiyesi emi gba ase ati sure oun si ti sure emi ko si le yi oun ko ri ese ninu Jakobu be ni ko ri ibe ninu Israeli Oluwa Olorun re pelu re ipo ayo ba si nbe ninu won Olorun mu won lati Egypt jade wa o ni agbara bi ti agbanrere ni tooto ko si ifaya si Jakobu be ni ko si afose si Israeli ni isisin yi ni o ma wi ni ti Jakobu ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se kiyesi awon eniyan na yo dide bi abo kiniun yo si gbe ara re soke bi kiniun ohun ki yo dubule titi yo fi je ohun ode titi yo si fi mu ninu ejeun pepa Balaki si wi fun Balamu pe kuku ma fi won bu be ni ki o ma se sure fun won rara ṣugbọn Balamu down o si wi fun Balaki pe emi ko ati wi fun o pe gbogbo eyi ti Oluwa ba so o ni emi o se Balaki si wi fun Balamu pe wa emi be o emi o mo lo si ibomiran boya yo wo Olorun ki iwo ki o fi won bu fun mi lati ibe lo Balaki si mu Balamu wa sori oke Peoru ti o koju si aginju Balamu si wi fun Balaki pe mo pepe meje fun mi nihin ki o si pese ako malu meje ati ago meje fun mi nihin Balaki si se bi Balamu ti wi o si fi ako malu kan ati agbo kan rubo lori pepe kookan.
1: Numeri
0: ori ikerinlelogun nigba ti Balamu ri pe o wo Oluwa lati bukun Israeli oun ko lo mo bi igba isaaju lati wa ifaya ṣugbọn o doju re ko aginju Balamu si gbe oju re soke o si ri Israeli do gege bi eya won emi Olorun si wa sara re o si bere si owe re o si wi pe Balamu omo Beori n wi ọkùnrin ti oju re se n wi eni ti o gbọ ọrọ Olorun n wi ti o n ri iran Olodumare ti o n ṣubu lọ ti oju re se Jakobu ago re wonyi ti dara to ati ibugbe re iwo Israeli bi afonifoji ni won tẹ lọ bẹẹrẹ bi ọgba lẹba odo nla bi igi aloe ti Oluwa gbin ati bi igi kedari lẹba omi omi o ṣan jade lati inu agbe re wa iru re yo si wa ninu omi pupọ ọba re yo si gaju agagi lọ ijọba re ni a o si gbe leke Olorun mu lati Egypt jade wa o ni agbara bi ti agbanrere
2: ohun o je awon
0: orilede ti se ọta re run yo si fo egungun won yo si fi ọfa re ta won ni atapo yo o ba o dubule bi kiniun ati bi abo kiniun tani yo le dide ibukun ni fun eni ti o sure fun o ifibu si ni eni ti o fi o bu ibinu Balaki si ro si Balamu o si fi ọwọ lu ọwọ pọ Balaki si wi fun Balamu pe emi pe o lati fi awon ota mi bu si kiyesi iwo si sure fun won patapata ni igba meta yi nje ni isisin yi sa lo si bujoko re emi ti ro lati so di eni nla ṣugbọn kiyesi Oluwa fa o seyin kuro ninu ola Balamu si wi fun Balaki pe emi ko ti so fun awon onse re pelu ti iwo ran si mi pe bi Balaki ti le fe lati fi ile re ti o kun fun fadaka ati wura fun mi emi ko le re koja oro Oluwa lati se rere tabi buburu lati inu ara mi wa ṣugbọn eyi ti Oluwa wi eyi naa ni emi o so nje ni isisin yi si kiyesi emi n lo sodo awon eniyan mi wa emi o si so fun o ohun ti awon eniyan yi yo se si awon

wa eni ti o ro wi pe bi e ba fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba se sahara eni ti o ro wi pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ese afoju ni eni ti o ro wi pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe aran kan okuro nbe o le jija okuro nbe ke a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa ṣugbọn ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ke a le gbadura agba yori ke a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ile isin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en igbala sugbon bi o ba ti n fi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je ti re ifoju okan ni o lo fu wan so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba anu fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o n fi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti a n so iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronupo adamo wi pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti o ni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se n bori idanwo idanwo ti ara se eni to n kaakiri nigba ti o ba kuro ni ori aga iwasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbesi aye re ranti o wi pe oro jesu a ko le ko danu bi a ba ye sile nisisin yi ti a dagun la ti a ko gbo ohun ti jesu n so a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yóò sì rán wa létí wípé ṣé o kà á nínú bíbélì ohun tí ò ń sọ wípé bí afọ́jú bá ń fi ọ̀nà han afọ́jú wípé àwọn méjèèjì yóò jọ ṣubú sí inú ihò inú ikòtò ọ̀run àpáàdì yẹ kí a wo kọ́rìntì kejì ohun tí mo ń sọ ni àwòrán tí a fi hàn wá nínú bíbélì wípé àwọn tí kò lọ́lọ́run àwọn tí kò ní ìgbàlà wípé wọ́n jẹ́ afọ́jú yẹ kí a wo kọ́rìntì kejì orí kẹta láti ẹsẹ ìkẹrìnlá ṣùgbọ́n ojú inú wọn fọ́ mo rò wípé ó yí ọ dáradára nísinsìnyí nínú kọ́rìntì kejì yìí orí kẹta ẹsẹ ìkẹrìnlá ṣùgbọ́n ojú inú wọn fọ́ nítorí pé títí di òní olónìí ni kíka májẹ̀mú láéláé ìbòjú náà wà láìka sókè ìbòjú tí a mú kúrò tí a ti mú kúrò nínú kristi níhìn ni a ń sọ nípa ojú inú ojú ti ọkàn èyí ni a fi ń sọ nípa ìtúríran fún ọkàn fún ìfọ́jú ọkàn ṣùgbọ́n sọ wípé àwọn jù àti àwọn kèfèrí pẹ̀lú wípé títí di òní olónìí bí wọ́n tilẹ̀ ń ka bíbélì wípé ojú inú wọn ti fọ́ wọn kò lè rí wípé jésù kristi ni ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ wọn kò lè rí wípé nípa ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ni a fi ń wẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́ tí ó ń funfun ju snow lọ wọn kò lè rí wípé nípa òdodo jésù èyí ni a ń kà sí òdodo fún ọkàn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó rọ̀ mọ́ àgbélébùú kí ó ba lè jẹ́ ẹni ìtẹ́wọ́gbà níwájú olúwa wọn kò lè rí wípé jésù kristi nìkan ṣoṣo ní olùgbàlà wípé kò sí orúkọ mìíràn yálà àti áńgẹ́lì yálà àti igi yálà àti olùdásílẹ̀ ìjọ yálà àti òkúta yálà àti òrìṣà kan tí ó lè gba ẹnikẹ́nìlà orúkọ yìí kan ṣoṣo ni a fún wa wípé bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà
bi aba fe ri oju olorun wi pe ke a wa sodo olorun nipase jesu christi wi pe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni ki ka ma je mu lai lai iboju na wa lai ka soke iboju ti ati mu kuro ninu christi jesu christi nikan oun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o sese ki o ma toka si awon elomiran o sese ki o ma ti apejuwe wi pe ahan lagbaja ni won soro e e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki nka ese bibeli kan fu o ki o to ma se e ki o to ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya an so nipa re abi an so nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o ngbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo le oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi a ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni ati le pari ija yi okorira arakunrin re okorira oko re tabi okorira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so on to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wi pe o nduro de akoko ti o gbesan o nduro de akoko ti o je wi pe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wi pe o nduro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wi pe o n lo si joba orun o n korin wi pe jesu christi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wi pe gbangba lajo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wi pe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju nibo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je eni ti jesu christi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iye anipekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wi pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wi pe afoju nipa ti emi ni ni tooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide
lati sat olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisha won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiye ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile isona ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba ile yo bo ba san bayi bo ba ka yo yo pesere sile fun ogun ajakaye ti nbo ile ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese ama saka kiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori pe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro we pe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi ati le le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti an ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je kin ka fun lati inu Isaiah ori kokandinlogbon Isaiah ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ese ikejila iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka we pe emi be o ka eyi ti o si we pe emi ko le se nitori ti adi iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti agbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti adi iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be oka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti adi wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati e ti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o n tele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o n fa ifoju okan kini awon ohun ti o n fa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbongbo ese eyi ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o n fa ifoju okan nitori be eni kookan ti a bi ninu ara eni kookan ti a ti pase obinrin bi eni kookan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbongbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be nikan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi Jesus si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese ohun ti Jesus n so ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe eje afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe eje afoju nipa ti emi
eni ifoju okan e ko mo ona yi e si mo wi pe Jesu Kristi ni olugbala olufuni ni yi o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mo ese yin kuro o ni sugbon ni sinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti a tin da lati igba ti a ti de aye eni o mu ki okan wa ki o sokunkun eni o ra wa niye eni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona eni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre eni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun mugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo Sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai Sefanaya o wa le ki a to de Hagai Sefanaya ori kini ese iketa din logun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese ajoko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun isogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adam ati efa jade ki se be nikan awon ese ti an da paapa gege bi ese aigboran abi ese ki a ju ara wa loju ese mototan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori 95 orin dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyi nso nipa orisa won eyi nso nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese ikejo daradara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo daradara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o n gbe kaakiri gege bi olorun ti o n gbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o n tara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o n so wi pe ki igi ki o fun lomo
o mo wi pe afoju ni iru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori ton jo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni o se un lore o mo wi pe afoju ni iru eni be on la fin so fun wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon ton se won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketa din logun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bi beli bi won ba ni iya ti omo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omo we iya omo we sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo Jesu oba awon oba asin fi ona olorun ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun wa pe eye kana kana eba odo ni yo yo oju won jade e ni a fin so won de afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o toro we pe awon mode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu olowa eni ti o fi ona iye ani pe kan han eni ti o so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti oni gbagbo ni lati se o nso fun wa a nso fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba nsin baba re ninu igbagbo ti o nsin je bi o ba ndagun la pe odun so lenu mo se nso niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo ndoju ko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana eba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi oni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo le a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Corinthi keji ori keta Corinthi keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won sugbon nigba ti o n ba yi pada si olowa a o mu iboju na kuro oni a fi so pe ki a to olorun wa oni a fi so pe ki a je wo ise ki a ko sile oni a fi so pe ki a ke pe Jesu Kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wiwa inu iwe mimo
se ori Bartimeo afoju bi o ti n gbo iro ese opo eniyan bi o ti ri wipe nkan kan sele o bi on wipe kilo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wipe Jesu Christi omo Dafidi lo nkoja lo be lo be si ni ke tantan wipe Jesu Christi omo Dafidi shanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wipe ki o pa inu mo ṣugbọn bi won tin da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wipe Jesu Christi omo Dafidi shanu fun mi ari wipe bi Jesu tin soro bi o ti le je wipe o nlo si Jerusalem lati ku fun ese wa bi o ti le je wipe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o nlo n ba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni ori wipe ki ni o fe ki n se fun o ni o so wipe o n fe riran ni on fe riran ni ranti wipe ko dake o awon yoruba won so fun pe bi a ba dake tara ni a ba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu asododo bi o ba dake sinu asoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake sugbon won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi mo fe bo lowo ese olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to Jesu Christi wa nigba ti o ba yi pada si oluwa oni yo mu iboju na kuro nitori be to olorun wa loni o ti gbo oro olorun ki lo tun duro de o ti gbo wipe Jesu Christi nikan oni oru ebo fun wa arukun ati aruda Jesu Christi nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti ko ti o le wa sodo baba bi ko se nipa se mi gba ti o ti mo wepe Jesu Christi ni ona iye o se dide o se so wepe emi o to Olorun lo o se so wepe emi o so fun Olorun wepe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi o ye le eni ti aba ma pe le omo re sugbon dariji mi fi anu Jesu Christi fi gba mi la fi eje Jesu Christi ki o fi wemi ki la tun duro fun so fun Olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun Olorun wipe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o nfe ki Olorun ki o mu okuro o nfe ki a gba okan re la o nfe ki a se oniye o nfe ki a we ese re nu o nfe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabakebe iba se wipe o je olori kunkun eni ti se tinu re iba se wipe o je alase reke o je eni ti an ba wu sugbon ti warun ki so po olorun wipe be bo lowo ese wipe ipoju okan ti o ba oja o fe ki olorun mu kuro ki olorun pe Olorun o setan nisisiyin lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba Olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju wo pe Olorun yo gbo Thank you.

0: gbégágà sí ojú rí kò sí bó ṣe lè jìnà tó bí n bá wò ẹ lọ́ọ̀kan máa mọ̀ pé lágbájá ló ń bọ̀ yẹn àwọn èèyàn tiẹ̀ máa ń sọ wípé ó dàbí ẹni pé ojú mẹ́rin ni mo fi ń ṣe ojú méjì nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí wípé ìríran fún àwọn afọ́jú ó ṣeé ṣe kí o sọ wípé èyí ni ọkàn mi ó sì kàn ọ́ mo bá gbọ́ wípé jésù ń ṣe nǹkan kan ó yẹ kí o yẹ ara rẹ wò wípé ǹjẹ́ ohun tí jésù ń ṣe yìí tí ó ń fi ìríran fún àwọn afọ́jú ǹjẹ́ mi ò fẹ́ ní ìpín níbẹ̀ mo sì gbàgbọ́ wípé oníkálukú wa ni ó fẹ́ ní ìpín nínú oore jésù àti ìbùkún tí jésù kristi mú wá ṣùgbọ́n jẹ́ kí ó yẹ wípé jésù ni ó máa ń fi ìríran fún àwọn afọ́jú ṣùgbọ́n mo ń béèrè ìbéèrè wípé àwọn wo ni ọlọ́run kà sí afọ́jú àwọn wo ni ìwé mímọ́ kan mọ́ wọn létí wípé afọ́jú ni ọ́ sá lọ sí ọ̀dọ̀ jésù kí ó ba lè fún ọ ní ìríran ní orí Ésáyà tí mo ń kà fún ọ ní orí 132 láti ẹsẹ̀ 18 ó wípé gbọ́ ẹ̀yin adití kí ẹ sì wò ẹ̀yin afọ́jú kí ẹ̀yin kí o lè rí i ta ni afọ́jú mo gbàgbọ́ wípé ìbéèrè yìí ni ó wà ní ọkàn rẹ bí a ti ń kígbe tí a ń kìlọ̀ tí a ń ké rara tí a ń sọ wípé jésù kristi máa ń fi ìríran fún àwọn afọ́jú ó ń bi mí léèrè wípé ta ni afọ́jú gbọ́ ìdáhùn tí ọlọ́run fún ọ ní ẹsẹ̀ 19 ta ni afọ́jú bí kò ṣe ìránṣẹ́ mi tàbí adití bí ikọ̀ tí mo ti rán ta ni afọ́jú bí ẹni pípé tí ó sì fọ́jú bí ìránṣẹ́ olúwa ó ń sọ fún ọ èyí yẹ kí ó mì ọ́ tó ń sọ fún ọ wípé ó ní ta ni afọ́jú bí ìránṣẹ́ mi ó ní àwọn tí mo rán níṣẹ́ àwọn tí mo gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́run lé lọ́wọ́ àwọn tí mo fi ọ̀rọ̀ ìgbàlà kí wọ́n máa kéde rẹ̀ tí mo sọ ọ́ fún ó ní kò sí afọ́jú bíi tiwọn àwọn ọmọ Léfì àwọn ẹ̀yà Júdà àwọn tí ọlọ́run gbé dìde ní ilẹ̀ Ísíráẹ̀lì wípé kí wọ́n jẹ́ alóore àti ajíhìnrere fún àwọn �ké wọn tó kù ni ọlọ́run wá ń ké sí wọn ó ní ẹgbọ́n ẹ̀yin adití wọ́n bá wò fẹ́ẹ́fẹ́ wọ́n sọ pé ta ni ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ó lẹ́yìn ni ó ní ẹrí ẹ̀yin afọ́jú wọn ní ta ni ọlọ́run pé ní afọ́jú ó ní ẹ̀yin ìránṣẹ́ mi ni àwọn oníwàásù àwọn tí wọ́n ń gbé bíbélì àwọn tí wọ́n ń gbàdúrà àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀sìn ó ní àwọn ni òun pè ní afọ́jú ó ní ta ni adití bí ikọ̀ tí mo rán ta ni afọ́jú bí ẹni pípé ẹni tó sọ wípé ọ̀nà mi mọ̀ ọkàn mi sì mọ́ gaara mo tilẹ̀ pé pàápàá bí ọlọ́run bá ń bèrè wípé àwọn ni wọ́n pé nínú àwọn wo ni wọ́n pé nínú iṣẹ́ ẹ̀sìn mo jẹ́ kan ọlọ́run wa ń sọ wípé ìwọ tó jẹ́ kan nínú àwọn tí wọ́n pé ní iṣẹ́ ẹ̀sìn ìwọ tó mọ bí a ti ka sáàmù ìwọ tí o sì mọ bí a ti kó àwọn ẹlòmíràn lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìwọ tí o pé nínú orin kíkọ ìwọ tí o pé nínú iṣẹ́ ajíhìnrere ìwọ tí o pé nínú iṣẹ́ ẹ̀sìn ó ní ìwọ ni afọ́jú tí mo fẹ́ kí jésù kí ó là lójú bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ wípé mo ní láti jókòó mo sì ní láti gbọ́ mo sì ní láti pe jésù kí ó wá sí ìgbésí ayé mi wípé ojú mi fọ́ mo sì ń fẹ́ kí jésù kí ó là á wo ẹsẹ̀ 20 ní rírí nǹkan púpọ̀ ṣùgbọ́n ìwọ kò kíyè sí i ó ń rí nǹkan púpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ olúwa ń rí nǹkan púpọ̀ ṣùgbọ́n wọn kò kíyè sí i nítorí bẹ́ẹ̀ ni ó fi ń pè wọ́n ní afọ́jú ní ṣíṣe etí ṣùgbọ́n òun kò gbọ́ nínú ìwé wòlíì Ésáyà yìí kan náà ní orí 84:56 ló ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ 10 mo sì gbàgbọ́ wípé ko se ni ti o fe ba olorun jiyan abi o wa eh kin to ka ese yi mo fe ki o wo jamba ati ese ti o nse awon ti won ba olorun jiyan awon ti olorun so wi pe afoju e wa kin layin ni oju ti won jiyan wi pe o nda o emi ko mi o kin se afoju emi ti mo nse ise esin emi ti o je pe lati keke lati sami fun mi emi to je pe lati kekere iyawo ti mo gbe paapa arede lagbera wa ti won fun ani oruka ninu ile esin emi le n pe lafoju emi ni mo n gbe opa fun alufa wa ni akoko ikore oni ojuse ti mo n se gbo o awon ti won ba olorun jiyan ni Isaiah ori ikarun din ni adota 45 ese ikesan Isaiah ori ikarun din ni adota ese ikesan igbe ni fun eni ti n ba eleda re ja apadi ninu awon apadi ile amo yo ha wi fun eni ti o mo pe kini iwo n se tabi ise re pe ohun ko li owo o n so fun a wi pe egbe egun idajo wa lori eni ti n ba eleda re ja eni ti n jiyan eni ti olorun pe ni afoju pe ki o wa gba irina to n jiyan to so pe rara o emi ko olorun fi eti e se ti e mo riran to se ari eni ti o riran to ti o fe irina lodo jesu so wa nbi rara o biru eni be ba wa o pada lo le nitori wi pe olorun oni ko ni ba eni kankan se ti olorun ba to si ona wi pe afoju ni to ni rara to ni o riran eyi ni o se awon farisi wo ni johanu ori kesan mo se n pada bo ni Isaiah ori kerin din ni ogota sugbon wo johanu ninu majemu titun johanu ori kesan lati ese kokan din ni ogoji jesu wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi jesu wi fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese iba se pe e gba wi pe e foju e ba ti je wo ese yin kiakia ka si gba okan yin la ese yin iba ti di pipare eyin ki ba ti le ese iba se pe eyin foju sugbon nisisin eyin pe awa riran nitori na ese yin wa sibe bi a ba n jiyan bi a ba n so wi pe a je eni ti o riran nigba ti a je afoju o so wi pe ibaje ati idajo ati ese wa yo wa sibe sugbon bi olorun ti n pe afoju to n kire pe mo wa n bi o sanu fun mi lami loju je ki n riran iru eni be lo ma n gba anu mo si gbagbo wi pe enikeni to wa n bi lasale yi bi o ba fi nkan kan bo ara e mole ti o ba fi ete sile ki o ma palapalapa bi o ba wa wi awa wi ati awijare bi o ba so wi pe o n je ariran nigba ti o je afoju bi o ba je gba ara re gege bi olorun ti gba bi o ba pe ara re ni oruko ti olorun pe ohun mo gba wi pe anu wa ni asale yi ore ofe si wa pelu wo Isaiah ori ikerin din ni ogota lati dahun ibere ti a bere ni isaju wi pe ta ni afoju ese ikewa Isaiah ori ikerin din ni ogota ese ikewa afoju le awon alore re ope ni gbogbo won odi aja ni won ti ko le igbo won a ma sun won dubule won fe ma togbe awon alore awon oniwasu la n pe be awon to n lu ago ni owuro kutukutu wipe e ronu piwada ijoba olorun ku si dede e ji ninu orun yi ki e gbadura e ke pe oluwa jesu n bo awon yin dan pe ni alore awon ti won pe wa pe ki a wa sin olorun awon ti won jade waasu sugbon nigba ti olorun wo won dele dele ti o wo inu okan won ti o wo iwa won ti o wo irin ese won ti o wo iwoso won ti o wo isise won ti o wo igbeyawo won ti o wo ikobirin jo won ti o wo bi won se nbi mo bi won se nto mo o wa ni afojule awon alore re o si so wipe o pe ni won nkan to si se wa laanu ni wipe awa ti an fe itosona o se wa laanu wipe awon afoju ni an tele Jesu si je ki o di mo fun wa wipe bi afoju ba fi ona han afoju awon mejeji won se kini won ja sinu koto won se gbe igbala osi furu fun afoju te afoju fi ona han wi fun mi eni to nse pe to nko e bon se ngbadura eni ti le oturo to nso fun o e bi le ti e se le toro eni to mu oti amuyira to si nso fun o ona to fi le ko ara re ni ijanu eni to sina to si nso fun o wipe bo ba fe mo ona lati lo si orun rere o ya ma bo je ki n fi ona han o si sina eni ti o nto sara ti o mu amuyira ti igo lo je oluwa e siga ewe ti won ja ninu igbo o lo ntele kakiri lo lo ran lo nfi kan ran kan to so pe on sogo eyi ni si wa lo nfe ko ebon se ngbadura o lo nfe ko bi le ti e ba se toro o lo nfe ko bi wa se le kapa awon omo ti e awon alore tolorun so nipa awon niyan o wa nso wi pe afoju le awon alore re o mo so pe ohun to se wa laanu ni wipe opolopo ti won fe lo si ijoba olorun ni won lo nba awon won yi pe ki won ki o to won si ona mo dupe lowo olorun wipe igbagbo aye baye yi ona to to lati lo si ijoba orun ati beyan se ba jesu pade to ni igbala to nbo lowo ese mo dupe wipe mo se alarin ba pade e mo si ku e ku orire iwo to wa to so pe o fe mona iwo to gba wi pe afoju ni o ye ko se wa ni kaye fi elomiran ti o ba mo ye pe o nje afoju ngba to wa si bi ni asale yi ti awon ti wo pe ni omo kekeke omo ana ti won be si ni ko ebi won se ngbe yawo o si ti bi won o ti biru won danu to ti e ti so won so mi iru awon wonyi ti won ko elo ti lo ba dokita ti won ti payo ti won ti junu to ti e ri won mo awon wonyi kekeke ni won wa do si waju e tan so wi pe ka ma musuru ka ma ka to gbe yawo ka ma gbadura ka je ki olorun ki o to wa bi a ba fe fi awon omo wa fun oko a fe fi won fun aya tabi ohun kon ti a fe lo se idana o ye ki a je ki olorun ki o to wa ki a ma fi adogba dapo pelu awon alai gbagbo ke ma si fe ni ti o ti ko oko re tabi aya re ti o ti ko sile bi o ba je pe o gba pe afoju ni o ni joko wa so pe ewo ni e to de ba mi yi abuku lagba wo omode yi to nyowo se mi agbalagba we pe baba e ka ewo yi fun wa o ma se o bi o ba je igbagbo yi na e ko buru sha bo ba gba pe o ja foju oni joko be abi o sese lati joko be iru awon eyan ti won ro pe won laju pe awon o tun ni itosona kankan mo bon ba de tan ri iru awa kekeke won yi ti an kan won ni eko oro olorun won mu fila won ni won si lo sile won pe mi o mo pe egbe awon omo kekere lo wa nbe awon egbe omo mi won ni kin joko ka ma pate o ka ma dide ka ma kori ka ma si bibeli o ma se o sugbon pe iwo ti olorun se lo lori re to je ko ni irele o je ko fe gba ti ijoba olorun mo dupe lowo olorun we pe gbedi gbedi to ma ngbe awon elese ti ki je ki won ki o fe gbo oro olorun ko je ko ba le o e to ma je kan saka kiri ti won oni mona ijoba olorun o je ki ori re ki o wale o je ki okan re ki o bale gba ti won so wi pe e si iwe oro olorun o be si ni so be si ni ka bi won tin ka ti o ngun obi abere ti o nsa olada ti o nsa laake be ni o nso pe ah olorun ibi ti mo ku si ba mi yodani bo ti le nsoro bo ti le dabi eni wi pe nkan ti won so yi o dabe ni pe nje emi ti mo ti dagba nje ko ti peju o wa nso fun e pe mi o ni je ko peju fun mi gba to olorun ti mu mi wa ni o fe se mi lo lori re ni mo ki oko rire nitori pe o de ibi ti Jesu ti man lani loju bo ba ti de to ti pokan e bale to si fe gbo oro olorun o daju wi pe omo igbala oni segbe sugbon bo ba mo be bi awon oluko wa bi won ti e kereju yi ni mo se bi Josiah omo odun mejo ni ngba to njoba abi be ko mo se bi omo kekere ni David ni gba ti o lo gba gbogbo awon omo Israeli kuro lowo Goliath ti o nfeju mo ti o fe pa won mo se bi Jesu papa ti won wo ti won so pe se bi omo Maria ni eyi ni o ranti pe omo ogbon odun ni nigba ti o duro ni waju awon eniyan ti o nko won ni eko oro Olorun ti o si bedi fun won ti o npe awon agbalagba awon arugbo awon iyabirin awon baba ti o npe won wi pe ki won ki o wa ki won ki o so ronu pada ese won ti o ba je pe won mora won ni afoju ni won ni gbo nkan to nso sugbon adupe lowo Olorun wi pe ni asale yi o je ki a mo awon wo ni a npe ni awon afoju wo Corinth keji ori iketa ori ikerin Corinth keji ni maje mo titun ori ikerin ese iketa si ikerin sugbon bi ehin rere wa ba farasin o farasin fun awon ti o nu eko ehin rere we pe ki a je wo se wa ki a ko sile ki a gba Jesu Christi gbo ki o le gba wa la ki o le gba gbogbo ese patapata lowo wa bi iru eko be bi o ba farasin o farasin fun awon ti o nu eko wi pe bi a ba ti ni igbala tan wi pe atun lati wa oju oluwa lati le ni isodi mimo ni ekun rere ki gbongbo ekoro abinibi ti o wa ninu wa ki olorun ki o le fi owo agbara re ati iwenu meje Jesu ki o le fi fa tu kuro ki ife ife ti olorun ki o le joba ninu okan wa ki a le fi olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye wa ati pelu gbogbo agbara wa ihin rere ti isodi mimo yi bi o ba farasin fun enikeni o farasin fun awon ti o nu awon ti o sonu bi o ba ngbo wi pe anfani ti o wa ninu ire ni pe nipa ina re le amu wa larada bi ore ofe ti iwosan pelu agbara olorun ore ofe ti a fi wo nisan pelu ina Jesu Christi bi o ba farasin fun enikeni o farasin fun awon ti o nu bi o ba ngbo yi pe emi olorun kan wa ti a npe ni emi mimo ti o ma n dari eni ti o si n gbo oro olorun ninu ire wi pe awon ti a se amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun bi enikeni ba fe gbe yawo tabi o fe sise tabi o fe rin irin ajo abi o fe da owo po pelu enikan tabi elomiran ti ko si mo eto ni olorun ti ko mo bi emi olorun se nsa mona o nso fun a wi pe eko ihin rere wi pe emi olorun ma nsa mona fun awon ti re bi o ba farasin o farasin fun awon ti o nu eko ihin rere si ni wi pe okunrin kan aya kan aya kan oko kan nitori wipe eko yi nso fun wa pe awon mejeji yo si di melo ara kan se o so pe awon mewewa yo si di ara kan se o so be bi o ba je wipe eko yi eko ihin rere wipe okunrin kan aya kan bo ba farasin o ye ki o ma awon to farasin fun gbati olorun da adamu obirin melo lo da pelu e se olorun o lagbara olorun o si ni iye ninu ko ni oye wi pe ninu gbogbo agbaye okunrin kan sosho to da eyi ti ba fi 100 yawo ta lore mo se bi Solomon ni o ni won to egberun mo si ro pe bi enikeni ba fe aya pupo Adam ye ko ni aya pupo sugbon nitori pe ilana ati eto Olorun Olorun fun Adam ni efa kan sosho mo si fe ki o se afiyesi wipe nigbati ikun omi to fe pa aye re pata pata Olorun ri enikan ti o ri oju rere ni odo re ti o si ni ore ofe ni oju re eyi ni a npe ni Noah o si ni awon omokunrin melo gege bi omo won je melo Noah ati awon omo re okunrin meteta won je melo merin bi o ba mo itan bibeli dara dara awon eniyan melo ni o wa ninu oko igbala ti iku omi ti o pare awon melo awon mejo okunrin merin obinrin merin okunrin kan pelu aya re kan sosho gbogbo awon ti won fe aya pupo ti won ko won kunle ton wa dabi shosho primary school to dabi ki okunrin ki o wa laarin ile ko ma mo oye awon omo ti o bi won po to bege ko ma si mo iyawo ki iyawo se ma so pe ko je obe temi e mo mo pe ti ti ya le nikan lori nsin o dara kan ma sogun sira won gbogbo awon be omi ikun mi na ba lo patapata awon ti won ye ti won ni igbala ni akoko na ni awon to je wi pe okunrin kan aya kan bo ba si ranti aye ti loti nigbati Olorun fe fi ina pa Sodomu ati Gomora re won po nbe awon to fe won meta merin mewa tabi ogun tabi ogbon ko si kan to bo ninu idajo Olorun abi won bo rara loti to fe aya kan sosho ati omo re meji ti o wa ni to se awon ni won yo kuro ninu e sugbon aya kan ta ti nwi ina papa o kuro ninu ina Sodomu ati Gomora sugbon ohun to gbagbe sinu aye won ojule o sese a o ko yeti seti yeti le wa lokan e o ko lesi sorun lesi le wa ninu okan e ibi ti isura e ba wa ibe ni okan e ma wa bo ba ni won sita awon won ni ti Jesu Kristi ba de awon onfa to nfa awon elese sile tiki ti o ni je kan lo niyan gba to ni kan si suru lere oni kan sebute meta oni yawo kan si ibomi bi Jesu ti e fe de bo ti e npe o ni gbo ipe nitori pe igbe yawo pupo adiole ti ara o niye afo loju oni mona e ti o ti e je yawo kan sosho ajo ti won da owo to da si bi kan ko jule oni gbogbo a parun gbogbo awon omo odo to ni awon ile ta ko awon dukia ta ni lo nso pe oko mi se bo ma se pari ni bi awon angeli ti so pe sare e jade e ma se ilora idajo nbo ni Lot papa anu Olorun po afa seyin Lot ti o jade lati lo waasu fun awon eniyan wi pe Olorun fe fi idajo ina pa ilu yi re bo si se de tan ni o ya o e wa jade o ko me to ma mu bo se mu ele ojule o tun mu ti bi o tun jule awon angeli le won ni re pe jade baba ye jade ina nbo oni mo nbo mo nbo ko me to ma mu nu e gba to ya ti o me to ma se ni awon angeli di lo mu pe o ya jade sa sala fun emi re ni iyawo kan na to fe o dupe pe Lot o ni ale ni Sodomu ati Gomora iwo to so pe iyawo kan lo fe to lale nta gbangba adekun kedere abewo lojo ti Jesu ba de opolopo ani sister nko sister o wa ni ijoba Olorun ni a se gbe yawo odo agutan loke nigba ti Jesu Christi ba de but da wa to ma wa su fun an ko to ma wa su ninu boss to si je wi pe gba ti won fe ko ile olorun wa o lo fi okuta igunle o lo fi lele but da wa o la le nta eyin ni o mo se e tan fi an yin pe iyawo kan ni mo ni iyawo kan ni mo ni joko be Jesu kunko mo okan e o mo bi to rin ide o mo bi to sa lo loru o gba to ju yawo e le to lo sibi kan o mo nkan to lo se o le pamọ fun eniyan se afoju lawon eyan to npamọ fun awon na okunku riran sugbon gba ti Jesu ba de iya lenu ni lojo na awon ti won ti waasu jake jado ile Nigeria gba ta ba de ohun ti a ba fe won ko ekun agbon awon omo ijo miran gba ti alufa ton ba fe ko alufa miran nigba ti o ba ri awon deacon awon ti o je pe awon osise won ti o ba fe won ko to lo bi Jesu pe awon osise mi da awon osise o peye won o kese jari won o si nibi awon alaga bagebe awon alafarase awon afoju ti o won mo pe won afoju won o wa ina wa majo eya iparun ise nise titi ayeraye ika abamo awa wa lenu opolopo ani kin mo kin se bi won ti wi kin mo kin se atunse kin mo kin gbadura kin mo kin gba agba yori lati bo lowo ese eti an so yi ni awon angeli ni won ba mu loti ati yawo re ati awon omo mejeje o ya e jade won ba nlo won ba nlo won e ma boju won yi o e ma boju won yi o ina njo e ma se panu o iyawo ba ro wi pe so gbogbo damask lace gbogbo bata onile gbogbo bolu gita nko sese o pari niyan gbogbo eta fi igba ati akoko kojo ni seju kan bi ise eyan ise atodumodun bo se njona niyan abi ere ni abi awada ni abi ati e nlala ni a si je omugo a ju kini ile be won si ni e ma boju woyin ta ba ti e boju woyin nko ki lo ma sele o ba don wo ba don tan bo ti boju woyin o ba di awon iyo iwo na wo ara mi lo tin lo ni waju o ri wi pe ko gbọ iro ese yawo mo o mo wi pe nkan kan ti sele ko si to be lati boju weyin oni lo ri lo so fun wa pe kin de te wa se ko ibeli iyawo mi ni o je kin wa joko be si sa ke a de ri yin e wa se ko ibeli ojo nlo e wa gba laye wa e je ko wa ninu okan yin ha okan mi ni o je kin wa joko be ojo kan bo to ni mo oko to ni mo aya ni ti no ba njo ti ya nje eyan ti won pa yin keke ti won sise oro ti won so pe omi o oro oro ko center 20 kan lara tori pe ojo anu ati koja patapata o de wa gbala e ku wa la wa yori ko si ni gbala ki wa e ko yi pada iyawo mi keji ni ko ni ju mi le o feran mi pupo ife orun apadi ni bo se boju wa yin niyan o ni Jesu ba wa ran wa leti ki Jesu ko to lo wi pe eran ti aya lo ti o eran ti o eran ti o mu nbo o ni akoko ti Jesu ba nbo opolopo ni o dabi aya lo ti adura mi ni pe ko ma se pelu won oni ti ihinrere ti an so nipa eyi ihinrere wi pe okunrin kan aya kan bi o ba farasin o farasin fun awon ti o sonu ese ikerin ninu awon eni ti olorun aye yi ti so okan won okan won ti ko gbagbo di afoju ki imole ihinrere kristi ti o logo eni ti se aworan olorun ki o ma se mole ninu won mo n gbadura fun pe ki o ma se pelu won ihinrere ti o logo yi oro olorun ti o ma nwe ni mo ti o ma gba ese lowo eni oro olorun ti o ma fi iye eni pekun jin ki onikaluko ti o ba gbagbo ki o le je ti enikokan wa sugbon so fun awe pe ti ihinrere ti an wa su re eko oro olorun ti o ma tun aye eni se ti o ma yi ni pada ese ikerinla ejowo won si afoju tin fona ha afoju ni won o mo oni won se kele olori we pe ah o nlo si egbe ikeko bibeli mo ba lo to ku ba ku fun e ko senta ba e lo oro yi la nso nipa yi oro yi ani pe kun emi a so pe bo ba lo sibe e bo ba gboran si eyi ti awa afoju ta nso fun eni bi bo ba lo si ohun to lo nkeko bibeli e bo ba bimo won ni wa be ko jade e ma wa sebi bawon eyin wa ba wa ko mo jade sebi jesu wa wa emi olohun a si wa nbe baba yeraye oludamoran a si wa pelu wa awon angeli olorun o si ni fi wa le mi o ro pa ti e nfe ki awon omoti ko wa na papa abi wo fe ko mo ti e jade pe lawon omoti alufa to nse pe yen lo fe ko wa be ko mo jade e to se ilu yawo en le ton to gba ni salubata a wa kuro me a wa lo wa be ko mo jade bo ba sure adura e o le gba ti olorun ki gbo telese won ti so fun aye pe bo ba lo keko bibeli bo ba lo sibi ton tin so oro igbala bo ba lo bo ba bimo ani won be ko jade e joko le e bo ba ni wa ko mo jade se bi mo ba wa na inawo no ma ko wa si won ni wa kan ma bere bi o teju biscuit die abi won wa lenu ofo awon ni gbagbo nikan lo le wa lenu ofo abi ki se be sugbon ba won ba ti wa ti mo to ti joko na bere we pe ah pese nkan kan sile ni abi a mi je iresi ti omo te se bi igbesi na nko na nko ba wa bon ba ti e joko le wa ile won mo te ro pe o da na papa abi o da sebi laye ati jo ta ba bi mo won wa mo amuyira nle wa ati ile na ma ti ma so so ku so kan to dele won ti subu gota ni yawo alufa abe lowo e pe oko mi nko ko dele eni o wa bi sugbon ele topase o a wa ri pe oko ti subu nu gota lati ile e se igbagbo niyan igbagbo ni ifoju okan ati sina pupo ni oni afoju tin fi ona han etin fona ha afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho eya pupo lo wa fun awon afoju sugbon iki lo wa fun awon eniyan ti won wa su sugbon ti awon fun won ni igbala bo ba wo Deuteronomy ori iketa dini ogbon ese ikeji dini ogun Deuteronomy ori iketa dini ogbon 27 ese ikeji dini ogun 18 egun ni fun eni ti o se afoju le ona elese to wa jeje ti e to nfe lo si ijoba olorun afoju ni orin kan so fun wa ni awon ilese pe afoju le alaigbagbo ko mo ise olorun gbogbo awon alaigbagbo gbogbo awon elese gbogbo awon ti o ti ri igbala afoju ni won alufa ti o ba si waasu ti o tun si won lona a so fun wa wi pe egun ni fun eni ti o si afoju le ona gbogbo eniyan yo si wi pe ami ori ikeji dinogbon Deuteronomy ori ikeji dinogbon ese ikokandiniogbon ohun to ma nsele si awon afoju niyi iwo si ma fi owo tale le osan gangan bi afoju ti fi owo tale ninu okunkun iwo ki yo si rirere le ona re awon ti o se olorun ti le an so fun bayi mo n bi olorun pe ke yi ki o ma se je ipin re awon ti won ko ese won sile awon ti won wa wo mo boya iyawo keji iyawo keta iyawo kerin o nso fun wa wi pe afoju ni won o si nso wi pe won ko ni ri re le ona won eni ini lara sha ati eni kiko le ojo gbogbo ni won o je ko si si eni ti yo gba iru eniyan be sugbon Jesu Christi bi o ti so fun wa ni isaaju o so fun wa wi pe ohun ni ohun wo awon afoju ohun lo nwo won san o maku ori kewa ki a to lo gbadura ni asale yi nisisin yi ati mo awon afoju ni awon ti o ri ona olorun awon ti ko ti mo iye aini pekun awon ti olorun aye yi ti o ti ra ni iye ti o ti fole oju awon ti oso aye aye jije awon ti o ti ra ni iye awon ti o ti fole oju awon ti o fi rere pe ibi awon ti o fi ibi pe rere awon ti ko ri imole ogo ti ihin rere awon wonyi li afoju sugbon ani eleri Jesu Christi wi pe ohun ni o wa mu iriran itunriran ba awon afoju a si nfe ka Mark ori kewa yi lati mo bawo ni Jesu Christi se nse iru nkan be bo ba je afoju bo ba je elese bo ba je eni ti o ni ilo igbala ti Jesu Christi mu wa wo lati ese ikerin din ni adota 46 Mark ori kewa ese ikerin din ni adota won si wa si Jericho bi o si tin jade kuro ni Jericho pelu awon omo ehin re ati opo awon eniyan Bartimeo afoju omo Timeo joko leba ona o nsagbe ranti o gbogbo awon elese ni won ma nsagbe bo je obirin a ma toro owo lowo awon okunrin bo je okunrin a ma wa sekere pelu abetele gbogbo afoju patagba lo nsagbe awon elese ti imole ihire o ti imole si loju won ma nsagbe nigba ti o gbo pe Jesu ti Nazareti ni o bere si kigbele ohun rara wi pe Jesu iwo mo Davidi saanu fun mi bi a ba n gbadura awon elomi won mo ba ti gbadura won adake sibe bo ba dake Yoruba so fun awe pe tara ya ba e dake oni sugbon ti elese ba mo ise re ki pe lori ikunle bo ba ki gbe to Olorun wa to so fun Olorun wi pe elese ni mi to tiju to so fun Olorun bo se je ile e ona e iwa e irin e isise e to so gbogbo e patapata fun Olorun to ki gbe le ohun ra wi pe saanu fun mi iwo omo Davidi saanu fun mi elese ni mi oju mi fo si ogo re oju mi fo si ihirere oju mi fo si eko ti o ye koro ni ese ikeji din ni adota opolopo si ba wi ki o pa enu re mo bon se n ba ewe niyan bo ba de lensin o se se ki oko ki o titi lekun ko mu kokoro ko lo wa kan lekun titi ti bo ba si de agbayin ko le wole a ora wole ifoju okan ni iwo to wa ko beyan se nse ore fun oko beyan se ntoju oko beyan se nferan oko toko wa ro pe o lo se nkan ti o da to tun ti e mota bi o ba je ifoju okan iwo to wa wa bi Jesu bi a se se olore ati ile re ni rere sugbon ti oko ti oye oye ta si so fun wi pe joko bo ba fe ki le ko gba mi pelu e ye gbadura ye lo fe ko bibeli Bibeli je ti poju osan bibeli oru bibeli aro bibeli ki lo de to be iya ni pekun lo de to be won so fun o painu re mo iwo lo ni panu mo se o mo bi to tin bo si mo bi to nlo abo mo bi to nlo ijoba olorun la fe lo bo jo mo de ni le iwe ni bo ba tin kepe olorun wi pe afoju ni mi fi ona han mi la mi loju ni baba ati iya tin so npe gbo o to ba je ti oro hin rere ti oro igbala ni
1: ile ewe adekun e kekere niyan bibele ni bi iya ati baba ba ko mi sile oluwa yo te o gba mi bo si je omo ni bi ise bo tin di ago marun ti ago marun abo lo so fun oga bi ise pe mu lo se eko bibele lo so wi pe aye ma gba e o ni bi ise mi lo tin so pe o lo se eko bibele awa ta wa ku senu ise ko awa elese mi o so be o emi elese mi fe lo gbo oro olohun be elese se nigbala to ba lo ko form shohun aro la ma wa si bi ise o so gbo o si gbe bibele e o nbo ba to ba si de laaro ani ko lo gba iwe lowo eni to ngbe lodo e bi pe ti bi ba ma wo fun e gege bi ile ise eko bibele yen o ni lo mo won so fun eni e pe ko dake adura gbigba ko dake lati ma wa iranwo lodo olorun eleda re awon o si le ran lowo bori e ba yi nibi to wa yen won fo ti e jade gba tan ba ti gbe e debi don don don titi iya e papa ma so pe bo ti e ku papa o san wahala ti po ju bara e o da bo n yagbe sori ibusun e gba tan ba ti yi aso e pada le meji ti gbogbo e runku na ma so pe bo ti e ku papa a kan le fowo ara wa pa ni bo si ku bon fe si e be ni kan fe ti won sinu o sora e o fe ti mi sinu koto ni e se bo fe ran e se bo so pe bi na njo ma ba lo bojo nro emi pelu e ni airo o ki se ti ku o awon ore ti o fe ko nigbala niyan awon to npon le loni bo ba ti ku ba e to ti paju de na ti wa iwe account owo e na ti so pe ki lo fi le bo ba fi nkan sile ton ri 10 naira ninu won ni alakori o ti fun church ni gbogbo e owo ni won wa oro kan fena owo e na fena bo ba dola to nda to lenu e ti gbogbo apa e otun ti gbogbo e ro won ni wale e mo awon ton fe ko gbadura bi wahala ba si de olorun nikan lo le ran olowo won o si ni je ko ke pe olorun to le ran olowo o je ju won le wo ese ti anka opolopo si ba wi pe ti o pa enu re mo sugbon o si ki gbe ju be lo iwo omo dafidi saanu fun mi jesu si dese duro o si pase pe ki a pe wa won si pe afoju na wa won si wi fun pe tuju ka dide o npe o o si bo ewu re sonu o dide o to jesu wa kini ti to bo ewu e sonu o fe lo ri oba awon oba oluwa awon oluwa aso edoti aso ese aso buruku o yan sonu aso akisa aso egbin o yan sonu kuro lokan e bo tin lo ba olorun to nso pe olorun saanu fun mi to nso pe jesu npe o fe gbo kan ela be ni gbogbo aso ero to npa tele tele aso ese aso rinde oru gbogbo eto oni tele tele o yan gbo esonu ije wo ese niyan o npo ese sile nitori pe oba awon oba ki lajuri ese gbogbo egbin gbogbo idoti to wa ni gbesi aye e wa ko won sile bo ba nbo lodo jesu Jesu si dahun o si we fun pe kini iwo fe ki emi ki o se fun o afoju na si we fun pe raboni oluko ni ki emi ki o le riran Jesu si we fun pe ma lo igbagbo re mu olarada loju kan na o si riran gba to si riran tan o ba n wale asewo kakiri mo se bi awon ti won lo si lesin e mo lo si ipade ta gbangba mo ti ba Jesu pade won na ba Jesu pade won tun bona le ti ile oti lo mo ba Jesu pade irede oruko ju won le iyen o ba Jesu pade o si won wa ni oni o si riran o si nto Jesu leyin le ona mo gbagbo wi pe loni bi olorun tin la o loju emi to nfi ire han to n dari ese re jio to n wo ese re nu to si so wipe lo ki o ma riran eyin to ba riran bo ti n ka bibeli a ma ye o ife bibeli a wa lokan e oro ihin rere eko to ye koro a ma dun mo bo n so pe iyawo meji o da gege bi oro olorun eyi keji to ti fe si keji lo ti n bere amoran wipe kini ki n se bo ni ki n se so fun ko le lo bi olorun si tin darije obe lo nfi agbara fun o ma lo ma se dese mo igbese aye ayi fa bo tin ja tele tele oni le ja mo bo tin buyan tele tele ebu ade ohun rira fun o bo tin wo aso ti o bo ti ju tele tele to nfi ore han gbogbo asiri ara e to nko to nfi awon okunrin abi awon obirin elegbe bo ba tin die ni igbala be lo nbo ihoho re gbogbo oso aye to kokora tele tele eti esu be o ni sote ni se tele tele to nfi aworo esu han bo ti ni igbala be ni gbogbo e lo ndi rira si o awon eyan ton ba ri enjo keji won so pe ah ah ti o si nkan o wa ni ko si nkan wa ni ki lo de ton so be wa ni oyi pada ni ah ogo jesu e wa jesu niyan ani e te ko gbogbo e te nko se tin ko ati handcuff te nko so wo se mo e ton fin di awon elewon mo wa fe mu lo sinu black maria e ton ko so wo ati okun tan so meran lorun to nko sorun tele tele ah wa ni olorun ti ja okun kuro lorun mi e ton ko sese nko patapata lo lorun ti ja kuro ara mi wa mo ara mi fuye gbogbo ere esu patapata ati lori bed ni o ati labe bed ati eta so moju window ati eta so sorun ati eta fi si ika owo gbogbo e patapata ni mo ti yan sonu eje jesu ti we mo ti di mimo nisisin oju mi la daada e ti mo ro pe ko si nkan to buru nu e tere tere gba ti mo je afoju nsin mo mo pe nkan buru nu e igbala niyan o bokunrin bi jesu ti nla loju be lo nju awon nkan to ti koja loju won sile lo ntele jesu bo ba gbadura loni to so fọlọrun wo pe lami loju dari ese mi jimi bọlọrun ba ti dariji o tele tele ko ma dupe lọwọ ọlọrun bo ba ti ni igbala iso di mimo lo tele wa ma ni ọlọrun so kan mi di mimo gbogbo igbesi aye e wa ko le ọlọrun lo patapata pe ona ti eni mo fe rin ife eni mo fe se ise eni mo fe se bo ba tin so be ina lati ọrun wa eje jesu a so kan re di mimo bo ba si tin so kan e di mo be lo nbere fun agbara mimo ti a fi agbara kun o lati se ise isin ti o tona bo ba ti ni igbala ko so fo ọlọrun a gba okan re la a si se oloju ti emi emi wipe mi o ni ilo eko iyin rere o je ki o je ti wa ori kunkun ati agidi iyan jija ati ote lilodi si oro olorun o je ki eyi ni ki o je ti wa bi o se ti wa ni awa ni o fun ni okan ti o ro ti o nfe gbo ti o nfe gba ti o nfe gbagbo baba nitori iru anu yi nitori o da wa lola be gba ope ati yin wa anbe o gege bi o ti je ki o ye wa wipe iya ise iparun ati idajo wa fun awon ti o ku ni ko ifoju won awon ti olorun aye yi fo loju awon ti ohun oso aye irin aye iwa aye ti o ra ni iye o n je ki o di mo fun wa wipe idajo n bo fun won nje a nbe o wipe gbogbo awon ti o ti gbo oro yi ti won sin ronupo ada tokan tokan ti won bebe fun ore ofe ati anu lati odo re ti won sin fe idariji ni ekun rere fi fun won ni oruko jesu sanu fun onikoloko wa nje gbogbo awon ti o ti yi pada awon to ti dari ese won ji a nbe o wipe iwa won igbesi aye won je ki o di otun iyipada to to lati oke wa je ki o je ti won okan to n korira ese emi ti o n sa fun ese nigba gbogbo nibi gbogbo je ki o je ti olukuluku wa ni oruko jesu a mọ̀ pé bí a ti ń padà lọ sí ilé àwọn tí wọn ò fẹ́ lọ jọba ọ̀run tí wọn ò sì fẹ́ ká lọ àwọn tí wọn máa ń pani lọ́kàndà àwọn atanijẹ àwọn afọ́jú tí wọ́n ń fi ọ̀nà han afọ́jú ó ṣeéṣe kí wọn kí ó fẹ́ dá padà ní ojú ọ̀nà ìrere yìí bàbá yọ wá kúrò lọ́wọ́ wọn. bi won ba tin so ti won fe pa wale okan da je ki emi re ki o se abu fun wa ipinu ti ati ni pelu re lati wa pelu Jesu Christ titi de opin ma je ki aye ipinu ni oruko Jesu pa wa mo bi ati nlo pese oko fun abi ati nlo shamona wa ni bi owo ta nlo asin be owo pe gege bi ati di eni igbala awon ti o ti gbala awon ti o ti dare ese won di awon ti o ti so de da ti tun an be owo pe lese kese ti o tin sese yi ni okan wa ni ka ma di ajin rere lati so itan agbelebu fun awon elomiran adupe ko ti gbo ni roko Jesu Christ Oluwa wa.

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Mary. Orike dogma. Israel si joko ni shitimu. Awon eniyan na si bere si se panshaga pelu awon obinrin Moabu. Won si pe awon eniyan na si ebo orisa won. Awon eniyan na si je. Won si teriba fun orisa won. Israel si dara re po mo bali peru. Ibinu Oluwa si ro si Israel. Oluwa si so fun Mose pe mu gbogbo awon olori awon eniyan na ki o si so won ro si orun niwaju Oluwa ki imuna ibinu Oluwa ki o le yi pada kuro lodo Israel. Mose si wi fun awon onidajo Israel pe ki olukuluku yin ki o pa awon eniyan re ti o dapo mo bali peru. Si kiyesi okan ninu awon omo Israel wa o si mu obirin Midian kan to awon arakunrin re wa ni oju Mose ati ni oju gbogbo ijo awon omo Israel tin sokun ni enu ona agwa ajo. Nigbati Finehasi omo Eliasari omo Aaroni alufa ri o dide laarin ijo o si mu okokan ni owo re o si to okunrin Israel na lo ninu ago o si fi gun awon mejeji ni agun yo okunrin Israel na ati obirin na ni inu re arun si da laarin awon omo Israel awon ti o si ku ninu arun na je 2000 Oluwa si so fun Mose pe Finehasi omo Eliasari omo Aaroni alufa ti yi ibinu mi pada kuro lara awon omo Israel nipa itara re nitori imi laarin won ki emi pe ma se run awon omo Israel ninu owu mi nitori na wi pe kiyesi emi fi majemu alaafia mi fun yo je ti re ati ti ru omo re leyin re ani majemu ise alufa ati ti aye nitori ti o se itara fun olorun re o si se tutu fun awon
2: omo Israel
1: nje oruko okunrin Israel na ti a pa ani ti a pa pelu obirin Midian na a ma je Simri omo Salu olori ile kan ninu awon omo Simeoni oruko obirin Midiani na ti apa asi ma je Cosbi omobirin Suru ti se olori awon eniyan kan ati ti ile kan ni Midiani Oluwa si so fun Mose pe yo awon ara Midiani lenu ki o si kolu won nitori ti won fi etan won yoyin lenu eyi ti won tan yin ni ti oran Peori ati ni ti oran Cosbi omo ijoye Midiani kan arabirin won eni ti apa ni ojo arun ni ti oran Peori
3: Numeri.
1: Ori ikerin di logman. O si se leyin arun na. Ni Oluwa so fun Mose ati fun Eliasari alufa omo Aaroni pe. Ka iye gbogbo ijo awon omo Israel lati eni ogun odun lo ati ju be lo. Gege bi ile awon baba won. Gbogbo awon ti o le lo si ogun ni Israel. Mose ati Eliasari alufa si so fun won ni petele Moabu. Leba Jordani leti Jericho pe. E ka iye awon eniyan na lati eni ogun odun lo ati ju be lo. Bi Oluwa ti pase fun Mose. Ati fun awon omo Israel ti o ti ile Egypt jade wa Reubeni akobi Israel awon omo Reubeni Hanoki lati odo eni ti idile awon omo Hanoki ti wa ti Palu idile awon omo Palu ti Esroni idile awon omo Esroni ti Kami idile awon omo Kami won yi ni idile awon omo Reubeni awon ti asika ninu won je 2021 o le 1970 ati awon omo Palu Eliabu kati awon omo Eliabu Nemueli ati Datani ati Abiramu eyi ni Datani ati Abiramu na ti won ni okiki ninu ijo ti won ba Mose ati Aaroni ja ninu egbe Kora nigba ti won ba Oluwa ja ti ile si lenu re ti o si gbe won mipo pelu Kora nigba ti egbe na fi ku nigba ti ina fi run awon 50 lerugba okunrin ti won si di ami kan sugbon awon omo Kora ko ku awon omo Simeoni bi idile won ti Nemueli idile Nemueli ti Jamini idile Jamini ti Jakini idile Jakini ti Sera idile Sera ti Shaulu idile Shaulu won yi ni idile awon omo Simeoni 2011 awon omo Gadi bi idile won

qui aussi lui est un à ticket quelqu'un au gon à tiamoué ni en tio pas du on va wipé marché berou on ni olorun to nti o leyin awon ni olorun to nti won leyin oni olorun ti o fun o ni ile na to fe fesere mole si ile na oni won ile yi o lati ti won jade ohun gbogbo to ba dara ohun gbogbo to ba dara ni fi soju se ni ati fi fun ki lo wa de to fe lo ma beru oni e ma se beru won nitori oluwa olorun re wa pelu re oluwa de se pelu won iyen ki se pelu amu ota nitori amu ara kenani won le jade kan gegun won le jade ki won ma gbiyanju lati fe fi titobi won si ti gbole won si lati fi hale mo David sugbon olu David so pe moto e wa ni oruko oluwa eni ti wo gan nje ran ti eleyi e jowo ni gbogbo igba ti o ba ni ogun oluwa lati ja mo ronu nipa re olorun o ti yan olorun o ti fidi re mule oluwa o ti yan olorun si wi pe nipase omo re kan soso Jesu Christ lo take lo gbe le yi se to ati se lati gbo re o ti se ni agbegbe ati se ni olu ijowa ni yi o le ma se ni bi ki bi olorun o wa leyin re olorun si ti o leyin enikeni to bo wa gbeyanju lati ba oja mo beru won won ba olorun ja won ba ogun ini ti baba to ti fi fun omo re o si kan ran iwo lo lati lo ri daju wi pe gbogbo awon ogun yi oka awon eniyan ako gbogbo mo wa se odo Jesu Christ Oluwa wa nitori na wa nlo nitori irubo Christin o si fi ara re fun igbala irin eniyan iridi niyi to fi jade lo o lo wa nkan kan miran enikeni to ba wa fe doju ja kan nitori irin ajo re yi to fe doju ko ninu ajo yi ko ma ba oja o n ba olorun ja olorun osisi pelu re emi mimo ko si pelu re ni be balogun igbala wa ko si pelu re ni to n ba oja yen agbogbo agbara onu osi pelu re iwo oni agbara ti oga ogo legbe re mo se beru enikeni ma se beru obirin kobirin tabi okunrin kokunrin ma se beru enikeni ninu aye a o le beru won a ko ye fun won lati beru won bayi enikeni ninu ijo ti o ba fe doju oja ko e nigba to n se ife olorun ohun yen o buru ju awon to wa ninu aye lo o n so wi ko n ji omo olorun olorun si ti yan iwo pe ko ja ko olorun ti yan pe ko jaja yen kajumo gba ogo ni kajumo gba ile yen dipo ki o mo ba satani ja dipo o wa nja fun satani ko doju ja ko satani o ti satani leyin o wa n ba arakunrin arabinrin elegbe re ja o n ba eni ti olorun ti yan ja eni ti olorun ti gbe kale ja to ba ri be o iri omo ogun ninu ijoba omo omo ogun to wa n ba olori ogun ti o je to wa ninu re ja a o le bere si so fun yin iru ibi ti yo wa si iru oriru eni be nitori na o wi pe a ko gbodo beru iwo ni beru emi ko ni beru nitori na ko si erede kankan fun wa lati mo ro pe nda na mo ni ile mo fe lo kole ti mo ba jade lo ti a ba pa mi ko senikeni ti o pa si waju ojo re awon omo Israeli yen won ni ileri yen awon ti o si ronu nipa ileri won yen ni awon eniyan ti won beru leyi ni Gideon de o si ni egberun mejile ni ogbon awon omo ogun ti won jumo jade lo sojo ogun Gideon
Oluwa sọ fun Gideon wi pe wo gbogbo yin to nberu e pada seyin egberun mewa ti kuro leyin re ronu nipa re awon eyan ti won ni Olorun Abraham Olorun Isaac Olorun Jacob leyin won to nti won leyin won to wa nberu won ko ka iwe mimo won ba so wi pe emu wa si eti odo emi o si so fun o awon eyan ti yo lo awon popo ninu won won kokun lesi be won fe omi yen won gbagbe pe ogun to ye ki won ja olorun so wi pe ya awon eleji si egbe kan awon won yi je omo ogun ti o legun eyin awon won yi won o lokan won o nile pa mo lete won o ni atejumo sugbon pa ti Gideoni bo ti da be ni ko ni kaare sibe o nle pa si won yi ni awon ti olorun yo lo o so pe odun awon eyan won yi nipase won ni o file na fun ba se wa loni niyan o ti bi paul apostle si ri niyan o lo si ibi gbogbo o lo si nu tubo waso o lo si gbogbo orilede awon kinferi yo waso ibi gbogbo to lo o waso oro na ko si se enikeni to le pa si waju ojo re enikeni o si le pa iwo titi di igba ti akoko re yo to Joshua orikini mo ka ese ikerin o so fun wa ninu ese ikerin orikini Joshua lati aginju lebaloni yi ani titi de odun laani odo ifrite gbogbo ile awon hiti ati titi de okun la ni iwo orun eyi ni yo se opin le yin oluwa wi pe opinu agbegbe ibi ti won nilo lati gba eyi si je agbegbe ti Joshua nilo lati le pa ko gba a si so fun wa ni ori ketala Joshua ori ketala lati ese ikini Joshua ori ketala ese ikini Joshua si gbo si po ni ojo Oluwa si wi fun pe duro kini Oluwa fe so fun Joshua baba rogbo ojo ogbo to ti sunmo boye Oluwa yo so pe Joshua o ti dagba pupo bayi o ti darugbo mo ti fun o lanfani ati eto pe ki o yan elomiran nisisin yi ko ba le je wi pe yo le gba ise na lowo re lati tesi waju solorun so be e da mi lohun e mo pe awon eyan kan wa ti won mo so wi pe oluso agutan ki se yin te wa ni bi o ki se mo mo wi pe eyi omo lu won logun enu mo sabi se e ba mi kedun se se awon eyan kan wa ti won wa wa be pe mo kedun oluso agutan won ni ah oluso ati le jo deep life ojo aje o wa nbe ojo isegun o wa nbe saturday o wa ni be sunday o kan na ni o to wa nbe ah bawo de ni se ma se nkan bayi nda na Joshua bo si dagba to ogbo o si po ni ojo sibe wo nkan ti Olorun yo so fun nisisin yi Olorun ko mo kaanu re mo si gbadura awon to ji odo ju mi lo aye ko ni mo bo wa kedun ko mo so wi ko wa so pe ngo le se o le se o si se o si gbodo se bi baba wa ba si wa ni be ti won si dagba ju boya le ni eje ida marun ninu ogorun ti baba ba dagba ju wa lo to ba da be ni o le da be ni pe won dagba lo loju sugbon ohun won o darugbo okan won o darugbo iran won ko si gbo idani loju ti an ni ko dogbo bi baba ba si nsare lo nebo lewa e o dide e o si jumo ajumo sise papo pelu won loruko Jesu nitori na bayi Joshua
Joshua si gbo o si po ni ojo Oluwa si we fun pe iwo gbo Olorun gan mo bi mo eleyi mo Olorun mo bi pogo ni iwo si po ni ojo ile pupo si ku lati gba ko fun wi pe ko lo joku ko so fun wi pe jade kuro fi sele mo se mo anu en se mi Olorun kaanu re o fun lokun si ni o fun ni agbara si ni o fun ni oye si ni o fun ni itara si Oluwa yo si so itara re dotun yo fi okun sinu aye re si loruko Jesu ewo Joshua ori kokandin logun 19 ese kokandin ni adota anja ko ba ligba to ba nja to ba gba ele je ko nfa koko re sofo to ba nja ninu ogun sigbe sibe o ko gba nkan kan ifa koko sofo mo niyan ija ifa duka sofo ni won nja ija ti yo mu ki won le jogun ni wa si jogun loruko Jesu o so fa ninu Joshua ori kokan din ni ogun 19 ese iketa o din ni adota 47 o ni awon omo Dani si gbo ala won gba ala won lo gun ala won lo awon omo Dani si goke lo o ni awon omo Dani si goke lo ba les ba muja oni won si ko won si fi oju ida ko lo won si gba won si gba erede ta fin ja ohun ni ki a le gba a si ni lo la je ologbon kalete ka si ni arojile ija duro de bere lowo ara re kini inti o fe re gba loju ja to nja yi se oba je pe nto olorun ti yan ni yi wa gba ti ki ba se nto olorun yan fun o bayi ero fe ija be ko ni lare o o ti e lewu o n pa nirun pelu eyen wo orin Dafidi orin keji ese ikejo orin keji ese ikejo baba o n ba omo soro ninu orin Dafidi orin keji ese ikejo iyen o n ba Jesu Kristi soro o ni bere lowo mi gege bi omo ogun Kristi ati ogun ti an le pa re o je ogun ti Kristi ye ko ni ki aba le gba fun orin keji ese kejo bere lowo mi emi o si fi awon orilede fun o ni ini re ati ha opin ile ni oro ile re iriji to fi so bi pe eyin o gba agbara nigbati emi mo ba ti ba le yin eyin o si ma se eleri mi ni Jerusalem gba awon eyan na fun Kristi ni Judea gba awon eyan na fun Kristi ni Samaria gba awon eyan na fun Kristi ati titi de opin ile aye ohun ti ija na so nipa re niyi ohun ti jijere gbogbo aye ohun ti ase nla na to so nipa re niyi mo si gba ladura wi pe a o je ni tin gba ni oruko Jesu awon ire Kristeni wa igbala agba isodi mimo agba ibamtisi emi mimo a o gba oko tuntun igbe aye otun eda ti o je tatoke wa agba awon woyi ni kan ti anja fun sugbon bi igbala re ba mi ti o ko si ja fun eleyi lori ekun adura iru ijabo wa lo nja bi isodi mimo re
to ba ni ye meji ninu ti o si ja fun eleyi o bebe fun eyi o gbadura nipa eyi o ko di iwo pepe mu pe isodi mimo yi gbodo ji oju lowo kini to wa ja fun bo ba je alai lagbara bo ba ni ibamti si ati agbara ti emi mimo ninu aye re ati imulokanle ati aiberu ti emi mimo mu wa sinu aye eni o ti jogun eleyi kini to wa ja fun bi o ko ba ti igba itara itara lati lo si gbogbo aye ki o si wa su irere fun gbogbo eda on re o nka re o je alailegun eyin o ko de be pe ko si eja ko si eja ko eje ninu agbara re mo ko so ko ko si ilera lati lo ko gba igboya ko si ni mu lokan le ti yo mu ko se nkan ti oluwa pe o lati se to ba ri be o ti gba ogun ini kini wa nja kini to nja fun gan ni pato oye gbodo ji wa wepe ija na ni lati le gba ki a se pa mo ohun ti oluwa ti se ilere fun wa wa gba ni oruko jesu ewu ikeji bayi koko keji anwo ija to lewu ti o ye fun ijiya eyi ti doju ko doju re ko oye alufan ewu ni ile israeli eda eniyan si leleyi o eda eniyan ni eda ti o ti ni iyipada okan yi wa won won mo doju ija mo mo koju yin to ye ki won boju ko won fi sile won wa mo gbogun ti awon kan miran ti o ye ewu apere ninu awon oba kini ori kejila awon oba kini ori kejila an ka lati ese ikerin le logun ni ese ikerin o le ni ogun 24 o wi pe bayi ni oluwa wi bayi ni oluwa wi eyin ko gbodo goke be ni eyin ko gbodo be ni eyin ko gbodo ba awon arakunrin yin ja e pada olokoloko si ile re nitori nkan yi ati odo mi wa ni eri awon omo Israeli awon Juda won ri awon kankan to ti sele won o si wa ojo Oluwa pe nkan yi pe ati odo mi wa ni won wa rora won soke won kora won jo won si mura tan lati lo ba awon arakunrin won ja Oluwa so fun pe duro e duro e duro ma se lo lati lo ba awarakunrin yin ja nitori wipe ingoni ti yin leyin te ba lo ija te fe lo ja yi nkan yi odo mi lo ti wa niyin la wa sinu ijo bi a se wa sinu ijo Oluwa o fun wa ni ojuse pe ki ohun gbogbo ka se ni ona to to nigba to ba wa dabe ni wipe aide ayede eniyan Olorun wa duro o wa wipe ma fele si ra bayi bayi ni ke se se leyi nkan yin si wa latodo re latodo Oluwa lati ti akoso ijo lati dari ijo lati to ijo sona lati fi ohun gbogbo si ipele to yo ko wa ninu ijo lati ja gedegede fun igbagbo ti a ti fi le awon eyan mi mo lowo le kan soso iwo si wa nibe o lo gbadura o Olorun kini ife re fun ijo re o wa mo wo ija obere ija Oluwa so pe ah so n te ti si Olorun o ni mo ja si oye alufa mo ba awon adareja ti mo fi si olori yin ohun to nse o fi nkan kan si ipo to ye ko wa ni nkan to nse yi lati odo mi wa ni nitori na o ni lo lati lo ja eyi si ni isoro kora datani ati abrahamu mose o n lo lati dari o n tesiwaju ninu didari awon eyan israelis ni ona to ye ko dari won
lati ona ti o gba ye lati to won nitori pe Moses si wa ni be Olorun ninu ijo looto o si ndari won lo si ile Kenani ni ni Kora Datani ati Abrahamu won dide won fe lo ba Moses ja won fe lo duju ija ko Aroni Moses si wi pe Kora Datani ati Abrahamu ala awon omo Levi ni yin olosi ti mu yin wa si yi wa sodo ara re bayi e wan ja fun oye alufa ko ye ko je fun koni wa fun ore yin a gbodo ja ba oye a gbodo ja si ba ma alufa oluwa ja tabi oye alufa anwo Isaiah ori karun din ni a dota 45 ese ikesan o ni egbe ni fun eni tin ba eleda re jan oluwa ti pinu bi o se ka rin ebi to ye ka lo ohun ti an wa su o si ti we pe lo e ma ko won lati kiyesi ohun gbogbo ohun ko hun ti mo ti pa ni ase fun yin kesi wo kiyesi emi wa pelu yin nigbagbo titi video pin aye o ta si se ni yin niyan a si n gbe si agbe kale koko ironu pe wada ati atunse ati ododo a nla nla wa leti a si se iko ni ohun gbogbo ohun ti o ti pa ni ase fun wa a n fi ese iwa mimo mule ati igbe aye ododo ati isodi mimo a n se agbe kale a si n fi atenumo oko aya kan titi kun yo fi pin wa niya a n fi ese re mule igbe aye to je mimo to je ododo ti ko ni egan ti o ni abuku bi enikeni ba wa wa to dide lati dojoja ko eyi o tumo si pe ko ti ka pe egbe ni fun eni tin ba eleda re jan bi apadi ninu awon apadi ile o wi pe amo amo yo ha wi fun eni ti o mo pe kini iwo nse tabi ise re pe ti sara ki sara ki sara a o wa sinu ile ijo lati wa doju ija ko awon eko nu bibeli o a wa sinu ile ijo lati gbogun ti awon adare ijo deeper life ki oba le se se bi pe ki a le wo deeper life lule ka bomi la ka se ka re sile ka se adalu re ki a wa so ijo de pala da bi awon ijo to ku lode ti awon eyan wa ni be ti a se ti wo won pale ti a ti so won di jepere a mo iru ija to ye ki a ja a si mo iru ija ti ko ye ka ja oni egbe ni fun eni ti n ba eleda re ja ise ori karun ese ise ori karun lati ese karun din logoji 535 o si wi fun won pe eyin okunrin Israeli e kiyesi ara yin ni ohun ti eyin pete ati se won ti se won pete re ni won ti se ehun ti eyin pete ati se si awon okunrin won yi wese keji din logoji 38 nje emi wi fun yin nisisiyi e sora fun awon okunrin won yi so ti gbo eleyi tele nigbati o ba wi pe o nja tako ilosiwaju idagbasoke ijo nihin yi nigbati o n gbiyanju lati mu ki idaniloju ijo yi ko re lo sile ijo ti fi kankan gbọ pe oluwa o lo gamaleli lati so wipe ki sara bi ati nisisiyi mo emi wi fun yin nisisiyi e sora ifaseyin fun awon okunrin won yi ki e si jowo won je so ti gbo eleyi e jowo won je
ọkùnrin yìí ó ń wà sí ìsọdi mímọ́ àti ìwà mímọ́ jọ̀wọ́ rẹ̀ jẹ́ ọkùnrin yìí ó ń mú gbogbo tí Kristi ti pa láṣẹ ó ń sọ jáde fún wa jọ̀wọ́ rẹ̀ jẹ́ ó ń wà sí tako àṣà tọwọ́dọ́wọ́ yín tako èrò ọpọlọ rẹ tako ìrètí rẹ nǹkan kan sì dìde nínú rẹ tó ń gbé fúkẹ́fúkẹ́ jọ̀wọ́ jọ̀wọ́ wọn jẹ́ a nílò irú ìwàásù yẹn lónìí nítorí wípé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn wà tí wọ́n pè ní òṣìṣẹ́ orúkọ oyè tó wù kí wọ́n pè wọ́n síbẹ̀ wọ́n wà níbẹ̀ o láti dá wa dúró láti dá wa lọ́wọ́ kọ́ láti mú kí a gé gbogbo rẹ̀ lọ sílẹ̀ ká dínkù òní nítorí náà ẹ jọ̀wọ́ ẹ fàṣẹ́yìn pé ọ̀dọ̀ àwọn ọkùnrin wọ̀nyí kí ẹ sì jọ̀wọ́ wọn jẹ́ nítorí bí ìmọ̀ tàbí iṣẹ́ yìí bá jẹ́ ti ènìyàn a ó bí ṣubú kẹ́ẹ̀kan kan sọ pé àmì wá wẹsẹ̀ kọkàndínní ogójì tàti náà ṣùgbọ́n bí ti ọlọ́run bá ní tó wá sí ìgbàlà tó bá jẹ́ pé ti ọlọ́run ni láti wàásù lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́ láìsí èyí ni kò sí ẹni tí ó rí olúwa tó bá jẹ́ ti ọlọ́run ni láti ru àwọn èèyàn sókè láti gbàdúrà lẹ́yìn ìwàásù kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí wọ́n gbọ́ kó ba lè nípá nínú ọkàn wọn nínú ayé wọn kí ọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí ó lè fún wọn ní ìrírí ti jíjẹ́ ẹni tó nígbàgbọ́ tàbí nísọdi mímọ́ tàbí kó gbé akófi agbára ẹ̀mí mímọ́ wọ̀ wọ́n tó bá jẹ́ pé ti ọlọ́run ni lẹ́yìn ìwàásù káwọn èèyàn gbàdúrà gbàdúrà kí wọ́n sì ní ìtara àti ipá àti agbára àti iná ẹ̀mí mímọ́ nínú ọkàn wọn jọ̀wọ́ ṣọ́ra dáadáa o bá a ṣe ń ṣe eléyìí bá a ṣe ń gbìyànjú láti ní eléyìí ó wípé bí ó bá jẹ́ ti ọlọ́run ni ẹ̀yin kò lè bí é ṣubú àmì kí ó má bàa jẹ́ pé a rí yín ẹ̀ ń pé ẹ̀ ń bá ọlọ́run jà kí ó má bàa jẹ́ pé a rí yín a sọ nípa ìgboyà àwọn kan wà tí wọ́n gbójú gboyà bíi farao tí wọ́n bọ́lọ́run jà a ò sọ nípa àìbẹ̀rù kí ni ẹ́rọ́dù fẹ́ bẹ̀rù ẹ́rọ́dù ọ̀bẹ̀rù ẹnikẹ́ni kan bẹ̀rù kankan a ò sọ nípa àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ aláìbẹ̀rù tí wọ́n bá sọ ohunkóhun tí wọ́n bá ṣe a ò sọ nípa irúfẹ́ àwọn ènìyàn tí wọ́n forí gbárí pẹ̀lú ògiri ayérayé tí wọ́n dẹ̀ máa fọ́ orí wọn wọn ò lè fọ́ ọ̀rọ̀ ògiri ọlọ́run orí ara wọn ni wọ́n máa fọ́ nítorí náà ó wí pé a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra gidigidi nítorí pé bí èyí bá jẹ́ ti ọlọ́run ẹ̀yin kì yóò lè bí ṣubú kí a máa rí yín pé ẹ̀ ń bá ọlọ́run jà ọlọ́run ó dá wa láti tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní orúkọ Jésù kúrò wá lọ́wọ́ láti tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ a ò ní bá ọlọ́run jà o èmi ò ní dojú ìjà kọ ọlọ́run o olúwa yóò fún wa ní ọkàn tí ó sinmi lé tó sì ń pòǹgbẹ tẹ̀lé lẹ́yìn kí a mọ́ bá fi ìwà òpè dojú ìjà kọ ọlọ́run eléyìí kọ́ ni irúfẹ́ ìjà tí a pè wá láti jà a pè wá láti jà irúfẹ́ ìjà mìíràn láti lè gba àwọn ogún ìní wa tí ó ti fi fún wa wàá sì jogún ẹ̀ ọkàn àwọn ènìyàn tó yẹ kí a lọ wàá jogún wọn lórúkọ Jésù à ń wá sínú kókó kẹta nísinsìnyí kókó kẹta à ń wo ìjà ọlọ́jọ́ gbọ́ọ́rọ́ tí a ṣe àlàyé rẹ̀ fún àwọn àlùfáà ayé òde òní mo mọ̀ wípé ẹ mọ̀ pé ajé orílẹ̀-èdè mímọ́ a jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ a jẹ́ olú àlùfáà ó sì jẹ́ kí a lọ káàsì lè máa fi ìyìn ọlọ́run hàn nítorí pé ó pè wá kúrò nínú òkùnkùn wá sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ hàn ó sì ń fẹ́
pe kege bi alufa re pe ki a jade lo ki a si gba wa je ni tin jogun na o wa ma sise fun Kristi ninu ohun gbogbo to ba nse ninu ohun gbogbo to ba nso ninu ibi gbogbo to ba ba ara re wa ma sise fun Kristi ki o ba je pe ogun ini re to ran o lo lati lo gba wa gba se mo so nipa enikan nibe yen ni bolobirin yen wa oluwa yo fun o ni ori ofe okun ipa ati agbara ati atejumo itara ati ipo kaka okan lati le se loruko Jesu ninu Johanu ori kejidin logun 18 Johanu ori keji o din ni ogun 18 ese ikenidin logoji 18:36 Jesu dan wi pe ijoba mi ki se ti aye yi wo eleyi ko ye ka ja fo eleyi ko ye ki a fi aye gba awon eyan nu aye lati fun wa ni riba lati wa ran wa gege bi ami sinu ijo Olorun alaye ka wa kan wa bi pe e lo sile be lo se ton yen be ohun ko ti a ba tin so nibe pada wa wa fun wa ni ifi to leti ko ba le je wi pe a le ni nkan kan gege bi ohun elo a le ni oye nipa ona ta gba doju ija ko won o si wo ka mo kan lo nsin to ba sin Kristin o wi pe ijoba mi ki se ti aye yi o wa wi pe iba se pe ijoba mi se ti aye yi awon onise mi ibaja won aba ma jaja ti oloselu won aba ma ja ija lo ti ara to ba je pe ijoba taye yi ba je ijoba ti Kristi ni sugbon bayi o wa wi pe ki awon ba fi mi le awon ju lowo sugbon nisisin yi ijoba mi ki se lati ihin lo wese keta din logoji 37 nitori na pilato wi fun pe o wi pe nje iwo ise oba bi Jesu down wi pe iwo wi pe oba ni emi ise nitori eyi nitori idiji nitori ete yi ni asa se bi mi ati nitori idi eyi ni mo si se wa si aye ki emi ti o le jeri si otito ere to fi wa niyan ere de se niyi ti o ti fi wa si ebe to fi wa se ki o ba le je wi pe a o se kede otito na a o kede otito na a o fi di otito na mule iru otito wo otito nipa igbala wi pe ko si oruko miran ti a fi fun wa la ninu eniyan ni pe yi ti a fi le gba wa la sugbon nipasẹ oruko Jesu Kristi nikan pe ki a le kede pe ki a le gbe soke a gbe otito na soke otito wo so won di mimo ninu otito otito ni oro re otito ti so di mimo otito wo otito nipa awon to ba ma sin Olorun won gbodo sin ni emi ati ni otito iru otito wo ni nigbati Jesu Kristi ti pari gbogbo won yi awon eyan wi pe ko soro gege bi awon akowe ati awon farisi sugbo soro pelu ase won wi fun pe sugbo emi wi fun yin pe gbogbo awon kan won yi to so pelu ase won yi ni awon otito na pe awa fun ara wa pelu agbodo so ikede ka si gbega kasi atenumo nitori pe o so pe o wa si aye yi nitori idi yi nitori ete yi nitori idi lati wa so fun wa alabokun fun ni awon otosi ni emi nitori ti won ni ijoba Olorun alabokun fun ni awon to kanu ti an kabamo ti an kanu nitori ese won sunkun nitori iwo pe won ateyin wa won sunkun nitori ipo ipada seyin won alabokun fun ni awon
in kanu to pe how to won ninu alaboko fun ni awon oninu tutu awon ototo to wa kede ni yi won wa lati ma ba awon onireleja awon olokan tutu ja alaboko fun ni awon olokan tutu nitori won yo jogun aye alaboko fun o pe ni fun awon ti ogbengbe ti ebi se npa se pa ododo nitori pe won yo atenumo otito o wa lati se atenumo ati lati se agbe kale pe ampo ngba si npe bi fun ododo alaboko fun ni awon alaanu nitori pe mo ri anu gba alaboko fun ni awon oloko funfun ohun to wa lati wa gbe kale niyi ohun ti awa ti nkede re niyi a ko wa ma dojo ja ko eyi ohun gbogbo tan se o lati fi esi otito munle wi pe Kristi to wa se to wi pe alabukun fun ni awon olokan funfun nitori pe won yo ri Olorun alabukun fun ni awon ti a se nu ni bini si nitori ododo a o fa se yin kuro ninu ododo an ko ni wi an ko awon ojo toto awon to se ni iyipada okan an ko wa ko ijo wi pe n ta duro fun yi o le fa inu ni bi ni wa sinu aye wa o nitori awon ti a bi nipa ti ara won ti idatun bi won mo gbogun ti won mo sinu ni bi ni si awon ti a bi nipa ti emi gege bo se ri ni igba ni be si ni o ri loni titi di sesin yi a si se atenumo eleyi a n se ikede eleyi be ni a ti n gbe eleyi soke oro Olorun nitori na a so fun awon eniyan Olorun wi pe awon to ba tele Kristi won gbodo se ara won ki won si gbe agbele ibo won ki won ko si ma tele Kristi leyin a si so fun awon eniyan Olorun pe otito ni ti Jesu Kristi lo wa se atenumo re eri ohun ti mo ti se sun yin o wi pe mo ti se eleyi fun yin ki eyin ki o le ma to ipase mi ki esi ma se ohun kankan na bayi awa lati se agbe kale otito Kristi wi pe ohun ni oba otito na o si je oba alaafia oba iwa mimo ati oba agbara bayi a ko mo ja bi awon eyan nu aye se nja mo gbadura wi pe Olorun yo fun wa ni ogbon ni oruko Jesu ninu Luku ori kesan Luku ori kesan ese ikokan le ni adota 51 o so pe o si se nigba ti ojo ati gba soke re pe iye pe lati gba Kristi soke lo si orun o gbe oju re le gangan lati lo si Jerusalem ese kejile la adota 52 o si ran awon onise lo si iwaju re nigba ti won si lo won wo ile to kan ti se ti ara Samaria lo ipese sile di ewe se ketale la adota 53 won ko si gba nitori ti oju re dabi eni pe o n lo si Jerusalem ese ikeni le laadota 54 nigbati awon omo eyin re Jacob ati Johanu si ri won ni Oluwa iwo ko je ki awa ke o pe ina lati orun wa ti o si ki o si sun won lulu bi Elijah ti se mo fe ba awon ara Samaria ja pelu ohun ija ani pelu ohun ija ti emi gan bi Elijah se to pe ina sokale pe ko sokale lati orun ko si jo gbogbo won ere awon eniyan won ki fi yato kankan sare majemu lale ati majemu titun o ti won ri kasi ninu majemu lailai ati nkan ti majemu onigbagbo majemu tuntun gbodo se nitori na wa ri won jajaja won ja lodi tako ete Olorun ati
ife Olorun to na Jacob ati Johanu wi pe ah ah ibi to da lati ja ni yin anfani ati ja ni eredi to da lati ja ni yin won wa fe gba ase lati odo Jesus a ma pada seyin to di oni awon ti won dojo ja ko otito loni awon eniyan ti won le ja kan si le won le yan bi ki bi to ba wu won la be maje mu lai won ni be lowo oluwa won a kan lo won a lo mo ja sugbon won bere lowo oluwa won yi bere a fe ba mo eyan yi ja nitori ohun ti won ti se yi si o te se si o te se so fa yi gba wa ke lo to bere lowo oluwa ba yo te lati bere oluwa ke lo pada sinu bibeli pada sinu oro olorun iru ijawo ni a pe o si ninu ebi re lati ba yawo reja lati ba oko reja bi iwo mo wi pe eleyi ki se ija ta pe o lati ja tabi boyo o lo awon ogbon aye nike ogbon ewe o lo awon ogba aye nike se ru fe ija ti a pe o lati ja ni yin emi lero wi pe oluwa wi pe arabirin je oluranlowo fun okunrin yi oko re bayi to ba wa nbo oko re yi jan to fe wo pale to fe parun seru ja ti a pe o sini yi mo arakunrin mo lero wi pe olorun mu obirin yi wa bo iyawo yi o mu wa sinu aye re pe ki o le ran lowo ki o si so di eni ti o je pe yo jogun si ti o jogun ore ofe olorun si ni bi o ba nte mole to ba nda loro to ba suwa to lodi si o tumo si po n ba jan iya awon omo re si niyan o se re idi ni yi to fife o iru ijawo ni yi eyin omo oluwa ti fun yin ni awon omo eko won ni ona oluwa bayi o wa gbagbe ara re o wa mu kalamu re

0: ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eru wuwo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gbogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi wi pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idaniloro satani e o mu won kuro loruko Jesu wipe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade anbe yin wipe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko Jesu adupe pe ti gbo a o si ri pelu oje o wa a o ni imolara re loruko Jesu Christ Oluwa wa ejoko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa anso lori agbara atobiji olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti olorun ati awon oke wa olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje dilogun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sarah se nrerin wi pe emi o ha bimo ni toto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sarah yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun o lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Job ori keje le ni ogoji Job ori keje le logoji ese ikeji o mo isoro wahala aisan ti Job ni sugbon lese kese ti Job fun are so wipe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Job so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa dilogun oni Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati ninu apa re ko si ohun kohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti an gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wi pe Olorun ni atobiju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati Olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga o ni lo igi ki alagbede
1: ki o to ro ada tabi oko o ni lo irin sugbon olorun wa ko ni lo ohun ko lati fi seda ohun gbogbo ti a nri loni ini a fi so fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobi joni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni anisheko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wi pe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbesi aye re yo di siseese loruko jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaasu ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodus orike dogun exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni an so fun ninu chronicle kini ori kokande logbon lati ese ikokanla si ikeje lati re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye tire ni ijoba ni tire olowa asi gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati li owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbese aye re loni akai katan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti a nsin nigbati a ba moye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijokijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajiji loju enikankan wa loruko jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti a npe ni olorun ti o si mo we pe ohun ni atobi ju ohun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbesi aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re ko ni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori we pe agbara olorun ko ni afiwe ninu Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikarun din logbon nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi gbe oju yin soke sibi giga kesi wo tali o da nkan won yi tali o da won moni tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe gbogbo won yoroko nipa ti tobi ipa re nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ko ese ikeji de logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare oni ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re agbara yi yo sise ni igbese aye re la sale yi loroko jesu ninu efeso ori keta efeso ori keta o ye ki o ma fi okan ro ohun lanla ti olorun yo se fo ni asale yi bi a tin wo agbara atobiju olorun wa efeso ori keta ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara tin sise ninu wa o so fun wi pe agbara yi agbara olorun yo sise ninu re o si so fun wi pe yo se ohun to nbere ikeji yo se eyi to nro lokan iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro la sale yi loruko jesu o wa so pe oju be lo wi pe olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro o ni iru agbara yi yo sise ninu wa mo ro wi pe o mura sile monise o mura sile nitori wipe loni olorun yo sise ara ni igbese aye re nitori agbara nla to ji jesu kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin o nso nipa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla to nsidi nipase olorun wa ninu matthew ori keta delogun matthew ori keta delogun lati ese ikokan delogun nigba na le awon omo ehin jesu to wa leyin won bi pe ese ti awa ko le jade ohun kan sele omo kan ni emi esu emi to nda loro won gbe omo yi won si odo awon omo ehin jesu sugbon won o le se won o le emi esu jade sugbon nigba ti jesu de pelu oro ase kan o le emi esu jade eyi wa se awon omo ehin ni kayefi won bere we pe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si jesu ni yo si si la sale yi yo si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu marko ori kokanla marko ori kokanla ese iketa le logun marko ori kokanla ese iketa le logun looto ki se ti oro ere looto ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo olorun Eni keni nina awon ti o ba gbagbo. Eni keni nina awon ti o gbadura ni oroko Jesu. Eni keni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji li okan re. Sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun. Yo ri be fun. Yo ri be fun. Sugbon ibere kan lo je wa logun. Kini a npe ni oke. Oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo. Ti a ko le funra wa mukuro. Ti o si nira pupo lati gba mora. To si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo jasi otubante. Oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi omowe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa dara dara ohun ti a npe ni oke ati ohun ti a gbadura ni asale yi wepe yo sidi ye ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara ida lo ohun ti a npe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara ida lo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba npe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki atobi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki atobi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki atobi lakasegbe be na ni ki a to bi arugbo tin be ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a npe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon nkan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to nse idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu ndena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wipe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati tu osile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ki orire wipe bi o ti wa nihin lasa le yi gbogbo re yo dopin loroko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni osho tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise oshi to dogo ti ni to dabi eni wipe o je igbese to taku to pinu wipe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo ni ma ro wipe iku ya je si lo sugbon lasale yi loroko Olorun loroko Jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loroko Jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teriba fun wi pe olowa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni olowa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa won bo sile on ti Jesu so ni hin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni wi pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o so fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo on ti Jesu so o wa so wi pe be ni olowa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa awon bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe Olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o ki o ri fun o gege bi iwo ti nfe gege bi iwo ti nfe se o fe nkan kan lodo Olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo ti nfe a si mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon apostoli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki Olorun ki o se o loju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu ohun ti a nka yi ise awon apostoli ori kerindinlogun lati ese ikedogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin ogonjo Paul ohun si la n gbadura won si n korin iyin si Olorun awon ara tubu si n tete si won lojiji isele nla sise to be ti ipele ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti wi pe awon elewon won yi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gere ti Paul o sila ti won gbadura ti won si nkorin yin ni a gbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ti won wa ni ile tubu ide won tu sile iwo na lasale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu Olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko Jesu ye ran leti wi pe balogun orun ijo si ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni a pe ni ise iyanu anu obirin ara Kenani
0: ti mo ti ka fun o ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omobirin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohunkohun bi ore bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo ti leje wi pe obirin yi ko ni nkankan sibe sibe amularada lese kese eyi ni a npe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko ti re ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won opora loruko jesu onko ti baje ibaje ike ti o dabi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a mu won koro ibaje ogbe inu ninu ifun a mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun a mu won koro loruko jesu ide ki o bere si ni gbadura ki o so fun olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe jemo ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wipe o leto si ki se wipe o pe ki se wipe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wipe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro out wo sile a mu olarada out da onide mura sile ise iyanu ti de mura sile anu olorun po mura sile ko si ko sese pelu olorun wa mura sile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to dabi oke ni olorun yo mu kuro ba olorun gbo ba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún òkè yìí pé ṣídì kí o sì bọ́ sínú òkun tí kò bá ṣiyè méjì lé ọkàn rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó bá gbàgbọ́ pé ohun tí òun wí yóò ṣe yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún un

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisi bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota Olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi Oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi Olorun ba ti se fun o an reti re lati yin Olorun logo.

iwọ ti o mu adichiwa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwọ ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere si ni rin iwọ ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro lapa ro lese tabi o foju o si n fe riran akoko ise iyanu ti re niyi nitori be bi o ba je iwo ni oni iru isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti n setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki adiji ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi a mo wipe ko so to soro fun yin lati se a mo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be si ni gboran ki eni ti o le soro be si ni soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi e ye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bẹ̀rẹ̀ sí ní ríran ayaro dede ki o ma rin

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern. This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe lowo yin wo pe atun wa se waju yin nisisin yi lati gbo gege bi omo ti ma gboro lenu baba e ba wa soro e se wa loju e fun wa lokun lati je ki a le rin ni ona ti o lo si ijoba orun tara adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa. E je ki a wo iwe ihin rere ti Luke ori ketala lati ese iketalelogun. Luke ori ketala lati ese iketalelogun. Eni kan si bi pe Oluwa de hali awon ti a ogbala Oluwa die hali awon ti a ogbala loni mo fe ba o soro lori ibere ti o da okan laamu ibere ti o da okan laamu ari ibere ti eni yi bere nihin o nbere lowo Oluwa oni Oluwa die hali awon ti a ogbala awon ibere miran wa ti o je wipe lowo Oluwa nikan sosho le ati le bere o man je ohun tin sini lona nigbati a ba bere ibere miran ibere ti emi ibere to je wipe ko si eda kan ti o le funi ni idahun bi a ba bere iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wipe a fe se ara wa lona nihin yi je ki a wo dara dara bi oni bere yi ba bere lowo Peteru tabi lowo Johanu tabi lowo awon Farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi die hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe omo Lefi so fun mi die hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe Peteru tabi Johanu se o le so fun mi die hali awon ti a ogbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o sese ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba Olorun ibere nipa orun rere owo Olorun owo omo Olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wipe Oluwa je ki mo die hali awon ti a ogbala awon miran ninu wa ama huwa bi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba, I want to borrow you this season. Ebe wa ni pe ke ba wa soro. Ke se wa loju emi. Ke awon ibokun ti emi ti e ti pese sile fun wa. Ke o le je ti wa. E fun wa ni emi igboran ati igbagbo lati gba awon ipese yin fun wa. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi. Mo si ro we pe o ye ki a tun wo iwe mimo ki a wo ohun ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo. Nitori na ohun ti a soro le lori nisinsinyi ni gbigba emi mimo. Je ki n se alaye die fun o nipa we pe a n gba emi mimo. Opolopo ni ohun ti a n gba lowo Olorun. Bi a ba n so nipa igbala eyi je nipa idariji ese. Bi a ba n so nipa ti iwenumo tabi nipa iso di mimo eyi je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala. Bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awon ebun miran, awon nkan wonyi je awon ebun lati odo Olorun. Iba se iwosan, iba se igbala, iba se isodi mimo, iba se itusile tabi idande. Sugbon nigba ti a ba n so wipe ki a gba emi mimo, o je ohun ti o tayo eyi ti a ti n so tele tele. Iru apejuwe ti mo le se fun o ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won ti n ta moto, bi o ba fun wa ni moto ayokele kan, o seese ki a gba moto ayokele yi eyi je wipe a gba ebun. Sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan, bi o ba wa wa ti o so fun wa wipe o je efe Olorun, wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele, bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re, o gba sinu ile, a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun. E je wipe eni ti obirin yi ti o gba si ile nisisi gege bi oko, o je eniyan, o je oga ibi ise, o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo. Eyi ni apẹẹrẹ ti a le se fun wa wipe iwosan, idande ati awon nkan miran won je ebun ni tooto. Sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan.